0: Daga ang sinhuli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man, o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 ng aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

0: Maraming aga po. Morning. Morning good. Sa Giraray Minapas and Utab, ang programang ini ang totoo. Kami po minainbita na mag-iriban ng Giraray kita. Ngunyan naldaon, sundo pong alas 9. Ini ang totoo. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Maray na aga sa mga suki niya to digdi po sa siyudad kang tabako. Ang lugar kang tunay na pagkamot. Mga pagtaraid na lugares sa bilog na Premier Distrito kan sa tuyang probinsya. Lalong-lalo na itong mga yaon sa hararayong lugares na abot pa kan sa tuyang signal sagot sa mga oras na ini. Kumusta tabi ka mo dyan sa Isla Cagraray, San Miguel? Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Mga jeepney, tricycle drivers, kasabayan sa tuyang mga padangat na mga parapadyak. So mga naghihiling as in nagdadangog sa tuya sa Facebook Live, maray na aga po. Makishare na lang tabi sa kadakol niya tong mga friends. Mga nakamonitor sa indang kanya-kanyang opisina, sa gobyerno o privado man. Mga nakamonitor sa indang mga Berlina. Hain man kamo sa mga oras na ini. Ano man ang sendong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay ang sendong kaagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagbamating maraot. Sana po, day kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud. Health is wealth. Aldaw kita ngunyanin, oy, Webes, abayinti na po kan bulan na Agusto. Sa aga mani, holiday, long weekend, Ninoy Aquino Day, kundi ako nasasala. Importante ho ini, dahil ang tadig din niya to na ko ang satuyang kapangganahan ang pinagapod niya tong demokrasya. Mga nagdadangog sa tuya sa merkado publiko kan tabako. Lalong-lalo na suyaon dyan sa fruit section. Morning! As in iba pang mga nakamonitor dyan po sa merkado publiko. Dakul kitang mga tema, dakul kitang mga pag-uulay-ulayan. Digdi po sa satuyang palatuntunan, ini ang totoo. Dyan sana po kamo, relax. Relax na ang pahit. Magaya-gaya ang panahon man eh. Diba lamang ariglado na inidigdi sa to. Pero ang sabi po ka na dispatcho, mapadapit sa kamugtakan kan panahon, inida mga tung na pag-uuran na darakan habagat, diba ad sundo pa da ini matapos ang bulan na Agosto. Okay naman yan. Duman sa Kamanila ang mga tugang, iba pang party ka na Pilipinas, suspindido na naman ang face-to-face classes. Dahilan pa ang pagbabaha. Ang tabayanan man nito mga tugang digdi sa programa niya to ngunyan. Ang pakikipag-ulay-ulay niya to kay dating Gobernador Greg Slagman. Sa kinakaipuanan na masabutan inikan kadaklan. Lalong-lalo na sa mga nagdadangog sa tuya digdi sa Premier Distrito ng Albay. Nagkapingon ako mani, tamang-tama, pag-abot ko digdi sa tabako mani. Sabi ko, igwapa man ki oras. Ah, lo and behold mani. May nakataning ako sa pagkakapi niya to na parehas niya to mani, senior citizen. Pero dati ko na ining nakasabay. Igwa man siyang kaibana na babae man. And pirmi ko natatandaan, ali ini sa simbahan man eh. Di aros, no, nabiristado na sa pandok man eh. Araw mo man iso tinaram sa kuya. Poon ngayon sir, elementary, sundong high school, nakaklasiko ngayon itong dipuntong edsilagman. Anak, talaga ano ah. Pero an magayon na bareta man eh, digdi po sa satuyang programa, uni po an magayon na bareta, ngo na. Importante po ini. Kamong mga nagdadangog sa ngunyan, mga magurang, ante matangunyan, mapadapit sa pamilya, magayon ini, Oni anda kulang bareta ngunyan sa Premier Distrito man eh. So sandigan bayan, ibinasura po so graft case kontra po sa alkalde kan malilipot na si Sinon Bulante. Bako mani, iyon ang dakulang bareta. Ano ha? Iyon ang dakulang bareta. Dailanta, aluyo nun na da inimaning kasong ini ni alkalde Sinon Bulante, as in, nabalganaan sa iyang constitutional right kan pigapod niya itong speedy disposition of cases. Okay. Ang sabi ni Manny, ang nagtindog na abogado Manny kay Alcalde Sinon Bulante, duwa. Ang sabi ko, ang nabisto ko sana si abogado Edmar Bareda, na kuta na nakasabay tadigdi sa Roman Inikan, humilding abogado na namin bida niya to. Yeah? Pero igwapang saro sabi ni Manny, ano ito Manny? O niyong attorney, siya ito saro pa, Randy Blanza, diduwa po sa abogado na tuminundog kay Alcalde Sinon Bulante. Inianda kulang bareta mani. Pero ini nga no, minsan duwa po ang abogado ni Alcalde Sinon mani, ay mangkitang nadangog na susaro, nagpaabaw-abaw sa iba, or kinuakan saro ang credit. Kinaman, batante man niya to. Grabbing the credit. Ang mga intro niya to mani, yun ang mga pahet, Kaya sabi ko, ini ang totoo. Kaya sabi ko baga mani, kinakaipuanan, mag-aradal nga ni. Mga tugang yao na po si Linya, sa tuya pong ginagalangan, na dating gobernador, probinsya ni Albay, si Grex Lagman, digdi po sa satuyang programa, ta importante po ini na masabotan niya to ang mga dapat na itanos na mga informasyon asin bareta. Governor Grex, maray na aga tabi, sir. Hello?
1: Sir Glenn, maray na aga.
0: Maray na aga tabi. On the air na tabi kita, Governor Grex, digdi po sa satuyang programang ini ang totoo. Bareta ko, igwa kita nin importanteng iklarar sa satuyang mga paraantabay, lalong-lalo na kan, siyempre, girumdumo niya to, kan itong mga nakaliis na daw, na ikapa po ang nagtutukaw na gobernador sa probinsya ni Albay. Hello?
1: Hello, hello, yes,
0: Glenn. Iyo po, iyo po. Sige na po, Governor.
1: Yes, Sir Glenn. Ano tabi ang isa itong ano, kahaputan, manugod sa... Anong issue po ini?
0: Klararon niya to po ining informasyon mapadapit po sa ano na nga nito? O niyong Cagraray Hospital?
1: Okay.
0: Ta kinakaipuanan, masabutan kan mga taga-Albay, lalong-lalo na sa Premier Distrito, na kinakaipuanan, matanos niya to ang naglalataw na informasyon. Dahil lang ta, sa sakuyang pagkaisiman, ika ang naggibunin paagi, tangani pong ining ospital na ini maibugtak sa nasambit na lugar, tabi, Gob.
1: Ipo, Sir Glenn. Sa hiling ko ang sa imong mayang ipuntiriya na issue, sumanong ko duman kay Carol Ziga.
0: Iyo po.
1: Na sinabi niya sinanda si Vic Daa Jr.
0: Okay.
1: Ang nagpasalamat through a resolution. Dated sometime June 2025.
0: Iyo po.
1: Kunsain po, nagpapasalamat sinda kay Senator Bongo.
0: Okay.
1: Ang sanggunian, nagpapasalamat. Ang resolution baga, it's an expression of the sentiment of the said sanggunian.
0: Okay.
1: SPH. So, nag-iigwa tayo ng issue kan nagluwas ako kay statement duman sa ko last August 18. Nakonsakin po, personalmente ako nag-attended kan groundbreaking ceremony na hosted po ni Mayor Nuki Bombales, kuda ni Congresswoman Crisel.
0: Iyo po.
1: Ipatabi ang mga importanteng DOH officials manugod sa groundbreaking kan Cagayan District Hospital.
0: Cagayan District Hospital. Iyo po.
1: Iyo po. And susuktabi sa sinasabing groundbreaking.
0: Iyo po.
1: Ang incumbent as in presente na governor Nobel Rosal, nagpasalamat sa familyang Lagman. Particularmente sa sako, sa ini aram niya na inisyatibo ko kanong katabi governor.
0: Mm-hmm.
1: So, pikisari ako duman na sabi ko, importante na mag-iigaw ang maray na historical backdrop or context ang mga nadadangob para maraman ninda na ini po esfuerzo sige kan mga tao na talagang nag-iigaw ang concerted effort na makikokit ang funding. Sir Glenn, na way back March 2023, nagpadaratabi si then DOH Secretary Ted Erbosa isa rong medical team. Hali po naman sa inabigaapod na bureau. Ini pong Hospital Facilities Development Bureau. As in ini po, headed ini ni Director Melissa Sena. So, nag-touchdown tabi sinda sa Albay, March 8. Ini po, susupan tabi ini sa sumuyang mga personal na huron duman sa Manila, sa DOH office niya. No, kung sa info, sabi ko, naiguan akong aktibo na pig-apod na policy, malugod sa pag-entrata sa universal healthcare na matatabi ini kang sumuyang gobyerno nasyonal sa DOH. Sabi ko kay Puan, before we actually proceed sa mga gabus na kaipuan gibuhon para talagang honest to goodness ang situyang pagbale o pag-join sa universal healthcare ang probinsya for that matter, kaipuan ba improve ta ang situyang mga facilities? Sige, I will bring a team. I will send a team to Albay.
0: Okay.
1: And then, kumuna siya ng mag-uron duman. So as early as March. Nag-iigwatabing exit conference 2023.
0: Okay.
1: 4 months kasi na akong governor kayo ito. 4 months kasi na. Iba siya assumed office December 1, 2022. Talagang health na talaga ang sukuya talaga na primerong concern.
0: Ayan.
1: So, doon sa exit conference, iguatabi ka pa mga records, documentation na pigsabi ninda that they will commit the amount of 100 million for Cagayan District Hospital and another 100 million for Pantao District Hospital in Ibon.
0: Kundi ako so, nasasala, Gob, kundi ako nasasala, yan ang pigtaramong pizza. Ang Secretary pa kayang kay Tukan Health was Ted Erbosa.
1: Yes, sir. Yeah. Glenn, okay. Si Ted Erbosa pa.
0: Okay.
1: The reason why I am stating these dates is because very suspicious po so date ng resolution kang ni Victor Ziga, ni Junior.
0: Ayan.
1: Na dated, I think, June 1, 2025.
0: June 1?
1: Two years after, nagpoon tabi si effort pa.
0: Okay.
1: Kaya diba ang DOH, kaya diba ang sukuyang dating provincial health officer, Dr. Zenit, para magkaiwagat ang funding. This group of directors na was hosted by the by my office, tumatabi sa governor's office, tumatabi kira duman na parang accommodations bigatao for 3 days. They went around the Albay, checked the hospitals, concerned, and decided na dapat mag-iigwang pundo. And in fact, in 2024, ini po naka-agna sa pig-apod na National Expenditure Program.
0: NEP.
1: Na magiging basihan kang General Appropriations Act.
0: Opo.
1: And ini po pig-aag naman sa DOH na baka tabi ining funds for later release or FLR.
0: Mm-hmm.
1: So, meaning to say, there will be no convergence with any senator for that matter para po i-sponsor ining pagluwas kung nasabing pondo.
0: Okay.
1: Kaya ini po, priority funds tabi ini kang DOH.
0: Uh-huh.
1: So as early as 2024, nakaag na tabi ini sa NEP or sa National Expenditure Program para sa 2025 GAA.
0: Uh-huh.
1: So dahil ko masabutan kung paano na naisip na si Bongo Daa ang nag-abod na nagtabang para ma-download ining pondo sa First Engineering District from the DOH.
0: Na sa katotohanan, So binanggit mong petsa tabi Gob na kanmal so taon 2023 pa pinunan mo na so paglalakaw kan bagay na yan.
1: Opo, opo.
0: So garong naluwas na bako manggit maraot na igwa siguro dyan sa sanggunian panglalawigan na gustong sumakay ka ini. Ngunya na 2025. I mean, kan 2025.
1: Yung
0: po. Sige po. Padagos tabi.
1: Yes. Alam mo, actually, as a local legislator, naging councilor po kita, naging of course, vice governor.
0: Opo.
1: Local legislator Mandabian. Any sanggunian for that matter. Sangguniang bayan, sanggunian panlunsod,
0: opo.
1: Sanggunian panlalawigan. They can all always come up with, resolution. Giving, thanks.
0: Okay.
1: Pasasalamat. That's just a mere expression of a sentiment.
0: Opo.
1: Pag-express man sana po ang sentimento.
0: Opo.
1: Pero duman sa resolution, di man tayo duman ang mga pertinent dates the factual backdrop or historical background kung paano po din din masabi na it was Bongo.
0: Mm-hmm.
1: With all due respect, di man tabi kitang problema kay Bongo,
0: mm-hmm,
1: a senator. Pero ang suko sana po, maging malinaw sa mga tao na we have to give where credit is due.
0: Tama po
1: yan. I don't have to grab credit because pondo ini kang tao pondo ini kang tao. Ang maano sana po, ang medyo maray para sa ko, sa pagiling ko, nakaipuan pang sabi mo nga ni Kasubag, gustak yan. Itong issue na to na in fact, talagang clear naman po na talagang hindi ito galing kay Bongo.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat pasalamatan natin yung mga local government officials ng probinsya na nagtabang. Buda ang mga, of course, regional officers.
0: Kandi OH.
1: Kandi OH.
0: Opo.
1: Yes.
0: And
1: kada lang pakasimple.
0: Buda, Gob, sa paguna ko sana, bilang mga leaders kan sa tuyang banuan, siyempre, ang sa tuyang mga lakdang, pirmi na po sa karahayan kan kagabsan, lalong-lalo kung pag-ururulan sa load. Baka?
1: Yes. Tama,
0: and siguro ang mismong mga yaon dyan sa kagraray ang makapagsasabi kung sisay talaga ang igwanin pagmakulog sa ngaran kisalod. Bako po sa kung ano-ano sa nandyan na pagpasarki anong resolution. Buda, ang punto kay Digdi Tabi, ex-governor, kundi ako nasasala, igwa siguro ni nagkakapirang persona o kaya kampo na piga ako sarangkang pigagrab muda aso kredit. O pigkukuang. Bako. Nagigiulok na sa nangan. Kuta.
1: Pero pag ang... Ako man talaga. Pero sabi ko nga, tama man tabi si Kong Kisel.
0: Opo.
1: Na itest da na ako na sunas na magtaram.
0: Iyo tabi.
1: Ako man to nag-initiar
0: any
1: project. Pero sabi ko nga, ang lagman will never credit grab. Aramtara, may mga iba mga politiko nagigibukaan. Example, ining Bicol University College of Medicine may karong dating kongresista na taga-Albay na dainatabi sa pwesto na nagsasabi na siya daa ang progenitor or sa autor sa ining Bicol University College of Medicine. The records will bear out in Congress, very clear po, na si late Congressman Lagman.
0: Ayan.
1: Ang ako po autor kaan. Pero never ni Papa pig-clarify na. Sabi niya, let the record stand for itself. Maaraman kang kantawo, eventually, Manoy, Glenn, kung
0: opo.
1: Ano talaga tunay sa bako.
0: Eyo po.
1: Never kami nag-credit grab. The Lagman is not, has never involved itself with credit grabbing.
0: Eyo po.
1: Hindi po namin style yan parang bulok na style po yan eh. Parang trapong-trapo po yan.
0: Trapo, tama ka. That's the right term. Kahit tuman ang gadbaga, Gob, ano ba pa, no? Garong nakakatingkalag kahit itong mga estilo ka nagkakapirang politiko na ang style talaga, trap, sa trapo. Kinakipon. Opo.
1: Siga kung may istorya sa into, okay lang?
0: Sige lang po.
1: Way back in 2013, kanang ko po nagdadalagan as congressman.
0: Okay.
1: Pasalamat ko po sa mga taga-Pema distrito, nangga naman tabi kita. So nakalaban ko na si Ricky Ziga, makaulok. Pag may mga covered courts siyang pagdumanan, nagtataram siya duman sa mga tao na pinipitaranyaman,
0: mm-hmm,
1: na kampanya siya. Pag-claim niya na sa covered court siya. So, you would have to understand na ibang tao na dadara.
0: Eh, tabi.
1: Eh, magtabi ka ng mga plaki dyan. Sabi, nga, sabi ko nga ni kay Papa, Papa, kayo po ang talaga ang mga covered courts na pagpapag-ibig mo to the efforts of the people of Albay. Hindi po talagang aral mo sana duman na maaraman. Eh, makaulok talaga yun yung mga... Ining araw kaya ining mga style.
0: Oo, Buda, ang tao makapagsasabi. Makapagsasabi ayun. Mismo ang tao.
1: Iyo po, iyo po. Baka ulo talaga itong, baka tabi ini ha, kwentong comics ha. Totoo po ini.
0: Iyo po.
1: Every chance he gets, he will tell the people wherever he is na ang covered court na konsensya naka yaon, nagtataram, siya nagpag-ibo. That's water under the bridge. Amigo ko man tabi.
0: Iyo na nga ni, iyo.
1: Amigo ko man ini si Vic, Junior, ining si Carol, din problema, ining si Ricky.
0: Okay. Ako nga ni, nangalas man. Nang alas man ka na nasambit ng mga... Ako nga ni Tabi X-Gob, nang alas man ka mga nagluluwas na arog kayo na. Ako nga ni, napag-ulok man. Ta, personally, kayto Tabi Gob Grex, kayto ha, personal akong midbid si dating Senador Vic Ziga Sr. Dati ko man ang midbid. Kaya sabi ko, kung arog kayo ni ang naglalataw, Inda ko. Harayo sinda sa sindang ama. I mean, mabuton yun eh.
1: With all due respect po, sabi ni mga aki, ano sana po, may mga handler na dahil ko aram.
0: Ah, tibaad handler sana.
1: Tibaad
0: handler sana.
1: May isa lang advice na. Pero, by and large, they are good people.
0: Iyo po.
1: Kaya man magsirbi talaga. Pero, kaya po naman tabi, bilang media personality, come on, nagsaro tayo, importante yung tabi ang trabaho nindo, maaramang kantabo. Ano talaga ang totoo? Ano ba
0: siya
1: sa kagrarayin siya hospital? And ako man po, as the one who initiated this project, maaraman naman nindo ang totoo. Yung man sana po.
0: Sige. Thank you, Mary. But di, yao naman sana kita ang Gogborek. So, ano lamang? Ano lamang ang plano ta? may plano kang bumalik pa sa lado ng public service?
1: Of course po. Siyempre, happy ako sa mga development.
0: Okay.
1: As a lawyer, I cannot may pick-up kaming sub-judicial rule.
0: Iyo.
1: Na when a case is still pending, di kita pwede magtaram, pero I want to assure the good people of the First District of Albay and Tabaco City na I will be back.
0: Iyo, very good. Good news. Good news tabi yan, Governor Rex. Good news. Buda, magayon mga tabi. Ako personally tabi, Gob. Ako nagiman akong kapitan kan barangay. Garo bagang magayonon sa buot na nakakapagsirbi ka sa tao. So talagang, so totoo ba? So sa puso baga ba ko?
1: Yes.
0: Magayon baga ang pagtatabang. Lalong-lalo na kung nafe-feel kang tao ang sa emo efforts.
1: Tutok sa buo talaga.
0: Yun yan ang maray na leader. Bako, Gob?
1: Opo, I agree, Eggie. Of course. Ano mo po, then, we cannot be too old to be idealistic.
0: Iyo po.
1: We can always be idealistic. Huwag po tayo maging jaded, sabihin natin, ha? It's politics as usual, ang gulo-gulo sa Senado, ang gulo-gulo ng impeachment. Pero sa level po natin, alam natin na we are not bound by what's happening outside.
0: Tama.
1: Upper control. Kontrolado kita sa spirit. Aram ta nang mayata magsirbe. Kamu po, kung mayapan ito magsirbe. Challenge na ako to support you. Taram ko, maray ka man tao.
0: Iyo po.
1: So, ako man po, I'm still presenting myself to the people of Albay, sa mga tao po, na si Grex Live man, mabalik talaga. So,
0: iyo po.
1: Pag-iantabayan na sinatabi ang sumuyang mga regapod ng mga plano para sa Indo. And, talagang rest assured, we're always guided by the memory of our father.
0: Okay.
1: Importante yun po para sa mga magtulugang, lalo na kay Congressman, na ipadagos ang legacy ni Congressman Lagman. So, di kami nang gadmagibok itagay na ikararaot po kang sa iyang legacy. So, yun man sana po, Sir Glenn.
0: Okay. Please, and siguro, so ibabaga tabi, Gob Grex, na mga empleyadas dyan sa Kapitolyo na kan ikabagayaon pa, yaraon pa ngunyan sa Kapitolyo, sila mismo siguro makakapag papatutuo kung ano ang klasikan sa imong serbisyo baka.
1: Opo, Sir Glenn, happy man ako na minsan sabi ninda, magbalik ka na aron sa answer. Ma, practice to muna in Manila and in other parts.
0: Yeah. Okay, yan man sana tabi.
1: Hope to see you soon.
0: Sana po, pag-a- sana po.
1: Isitahon ta ka.
0: Iyo tabi. Gabriel. Ta sabi ko na nga ni kay Manny, garong pambira sa nakita nagkahilingan eh. Siguro,
1: kaya,
0: one time sa nakita nagkahilingan siguro, garong, hindi ako, kunsay nito, lingaw ko naman nga niya.
1: I will be more intentional and deliberate. I will be more intentional and deliberate and visit you.
0: Yeah.
1: In person dyan sa programa, tabi.
0: Ay, salamat, tabi. Salamat, tabi.
1: Sa Albay po. I'm always there mga 15 days in a month. Ano ko dyan.
0: Ay, very good. Okay, sige. Yung man sa tabi, Greg, and siguro,
1: Thank you so much.
0: Thank you. Okay, mga tugang, si dating gobernador Greg sa Lagman.

Mga tugang, sa inyo pong nadangog si dating Gobernador Grex Lagman, nagpapaabot po nin aklarasyon sa mga or kinakaipuanan na maituwid. Sabi baga kanibang mga politiko, tuwid na daan.

bako na ospital sana, kinakaipuanan, kumplito kita dyan ki mga pasilidades, bulong, lalong-lalo na mga tauhan o personahes na dapat mangyari ang mangyari sa sarong proyekto. Arog ka itong sonakan presidente, de kumani duman nadangog lamang kung su presidente ano an sa iyang plano mapadapit sa peace order. Peace in order. Sabi nga ni kan istorya man ni, okay man nga digdi sa muan peace, kaya lang yung maluyan order. Kinaban! Mga tugang, digdi po sa Premier Distrito, lalo na sa Tabaco. Dahil kuman malingawan mani si dating alkalde, Alex Burse. Pag nakakaampang kumani, an importante hun nga Glenn, sa tao, ang pagigisa ng mapakumbaba. Dapat nga humildi ka sana. Dahil man mani nadadaraan gabos, kung ano, naeling mo mani kung misin, makaoyan mag iling sa TV ka ining ibang mga senador, kongresista na biyong nagkukurahaw mani, nagsusuriyo, garoon na ba kasi, ano man? Naling mo mani sa pahit ni Cheljok, no? La ka kalmado, la ka humilde, klarado mani sa paliwanag, luway-luway sa naman, iba ko? Mala, bakong rimati. Iyan ang mga nakuha niya itong punto. No kanya tong leksyon. Digdi po sa mga bagay-bagay na siri. Dapat humildi sa nakita. Dahil niya to paglingawan yan. Mga magurang, tukduan niya to ang sa tuyang mga kaakian na maging humilde as in mabuot. Labi ka importante. Ang sa tuyang mga lideres o kaya ang sa tuyang mga politiko na kita po dapat maging honesto, maging compassionate, as in tauan nin importansya an justisya. Kinaban.

Ako, Manny, nagtutubod sa kasabihan kan nakakagurang sa tuya. May sa kasabihan baga, Manny, na kun ano ang puno, siya rin ang magiging bunga. Ilingan nindo mo, Manny, itong... ilingan nindo si dating... si Dipuntong, Congressman Edsel Lagman, Senior. Bako, Manny? Respetado. Maski na, Manny, yaon siya sa minorya. O kaya, maski sana, Manny, sulo siya dumaan na nagtitindog sa kamara baha. Pahit sana. Basta ang yaon sa imo, katotohanan. Bako, Manny? Narumduman ko, Manny, yaon pa kayo si Marcolita, no, Nag-sight si Manny, si Marcolita kay verse da sa Biblia, sabi kayo, rumdong ko inya, kung sala ako, pakikorektari. Sabi kayo ni, sabi duman sa pahit ni Marcolita, I cite ngay a verse in the Bible, sabi ni dating congressman, cite it. I'll get, tara mo na nga kung anong verse iyan.

utron ko sa pahit po kan kaso ni dating alkalde, ay dati, alkalde Bayakan Malilipot. So sa iyang kaso mga tugang na graph, wara na po, binasura na sa Sandigan Bayan. Sabi ni Manny, Attorney Blanza, so nagtindog sa iya, as in si amigo niya tong abogado Edmar Bareda. Personal na kampang ko naman namin bidang ko si ilinga, laka humildi kan mga abogadong ini. Dengki kompetit, yung gumuduan abogado niyang puminahit duman, ha? Day mga tugang kinaggagrab ki credit, day nagpapabaw-abaw, ha? Because the sole purpose is kinakaipuanan, gumanaan sa imong klinti. Sarupang ehemplo, mga tugang, ining, day nakita marayo, uning nangyayari po

pag landslide kani ba sa mga lugar na binaraha. Yo. Dili nga po Tarabang bayanihan yaon duman sa PNP Bureau of Fire, Coast Guard, gabos-gabos na mga turet, nagtatarabang. Ah, tanganing rilinigon, as in, sumanga tibaad na personas na nagka, ah, rulubong, mga tarabang-tabang, di po kinagpapaabaw-abaw. Bayanihan supahit. Ah, di kinagkiklaim na, ah, kundi kami, di man yan mangyari. You see, ano pa kayang gustong sabihon niya to, mga pagngad? Ah, ano pa kayaan ang pahit? Ah, oh, surabili duman sa Albay District sa Tula-Tula, inda ko kun minsan pa no, makalibong man ang pahit kan mga otoridad di sa PNP. Igod a kinadakop ng sarong persona. Ya? Pinahit po duman sa may party kan istansa. Ah, bulod-bulod na ini mga tugang. Ah, bulod-bulod na ini. Ah, garong supahit na, gun bust na, nakuhaan siguro ito sa rupala nito kan mga suspitsado sa tuminire kan sabing mart dyan sa Tula-Tula karong sadit na turot sindahan na dali. Ah, okay. An punto duman mga tugang sa operasyon tanganing matakma ang suspek sa sayang krimen na ginibo pag tinarabangan man yaon sa pulis kan Legazpi gabos PDEA yaon sa CIDG. Ah, sararo man na esfuerzos. Ah? Paka? Sararo na esfuerzos. Tarabang. Di po kinagagrab ki credit. Ah? Tamala, basta po pag tinarabangan, mga tugang, bayanihan, kun sa simpleng pahit, ang resulta kayan, the end result, aramta na, marirahay. Pakaan? Oh. Ilingangon yan mani, anang lalataw na bareta. Kunsain-sain pong drug bust man. May mga drug din kunsain-sain palibot-libot. Pag na-operate ang mga otoridad, mga pagngod, sararo man, PDEA, gabos-gabos, siraon, kumpleto ang mga otoridad. Ay man po kinagpapaarabaw-abawan. Concerted effort, if only, to eradicate the proliferation of illegal drugs. Yung gun mo ang mga pahit ha. Sayang ko daw nagkapurot ini. Nachambata na naman siya. Ibagaba ko, why? Kinakaipuanan, tirahon ang bagay na ini. Tayo yun saro ka nakakaraot. Ha? Sa mga hobbies. You see? Kaya importante. Kaya minasaludo ako kay dating alkalde Lex Bursi. Basta, digdi ka nga Glenn sa katanin ko, guristorya naman kita. Ha? Ako mga tugang, grabe ang pagrespeto ko sa mga nakakaedad sa kuya. Ha? Importante yan. Respeto, disiplina. Ha? O, nailing nindo dyan sa social media. Mga aki pa sana duman ugaring sa Japan. Ha? Aki pa, hinubog na mga tugang ang pigapod na disiplina. Ha? As in, respeto. Tanganing pagdakula ninda, remate na. Bako? Kaya sabi ko, threatened ngunyan mga tugang. An issue ngunyan is family. Dahil ang kan pangyayari duman sa Zamboanga. Ano so latest mga tugang? Digdita na ipahit. O niyo? Tawanta ka mo naman ki mga emplo. Tanganing, ha? O, di, klarado na po yan so pigtukar niya to. Mapadapit kay Governor Grex. Ya? Yeah? Sa issue dyan po sa kabasan. Sa madaling sabi, mga tugang, minsan si Congresswoman, si Madam Cresel Lagman, pinunan ni Grexo Kabasan, Cagraray Hospital, alangan man pabayaan yan. Bako? So in other words, mga tugang, dakulon pa kitang dapat nagibuhon, lalong-lalo na kung ang piguururunan mga tugang, health. Bako? Nutrition kan mga akas. Ah, dakulon pa kitang assignment. Ah, ta, sabi nga niya to kayan, eh man po natatawanin atensyon ka nagkakapira. Tamala nga ni, iba man. Ah, dahil man pwede po na kung kita po leader, kung kita po
servidor. Eh man pwede na pumahit sa nakita pasar-pasar sa nandiyan ki resolusyon, na minataw nin congratulatory, kung ano-ano. Iba ka? Dahil man kita makukuntento kung arog sa nakaiyan. Why? Nagluwan lamang ka mo. At magluwan nga ni ka mo, diyan saan ang dapat niya itong gibuhan ni aksyon. O ni a? O ni na a? Sabi po digdi, the formation of a child does not begin and end in schools. It begins at home with our family. Tandaan po nindo yan. Ayon pa digdi ang kinabahan. Ay neto. Auni iba man ini. O ilinga ini si Department of Labor and Employment Secretary mga tugang na ako ini may nagpost ka ini. Nagbisita gayud ini didi sa tuya sa ano ini Albay siguro o sa Legazpi Secretary kan Department of Labor. Aram nindo mga tugang so retratong ini. Nagduman nga na siya sa Albay Cathedral. Sarado nga ni isupinto kan Albay Cathedral na iba. Subukas na siguro sa udyan o duman sa duwang gilid. Yaon di mga tugang su kuda. Totoo ni Secretary. Nagluhod si Secretary. Nagpangaji. Kaya sabi ko, mga tugang, di niya to kalingawan ang pagpapangaji. Yeah? The formation of a child does not begin and end in schools. It begins at home with our family. Kaya mga magurang, iyo ini, mga tugang, ang isipon niya to. Antes ang mga kaakian niya to, naging estudyante. Primero, sinda miembros ng nakan pamilya. An mga values na sindang naukudan sa laog kanharong. Respect, discipline, compassion, accountability, and the value of every human life. Help shape who they become. When violence occurs in schools, let us not place the entire burden on teachers. Teachers have a vital role in educating and guiding students. But families and the wider community, minsan kita pong yaon sa komunidad, also share the responsibility of forming young people and creating an environment where peace and respect can flourish. It takes a home, a school, and a community working together to raise children who choose compassion over violence, respect over hatred, and peace over conflict. Pagpapangadya yan para bir magpunan misa siguro pag Domingo. Eyo. Nga tapigtawan niya ito ninindalan mga tugang. Ta itong nangyari, dahi ta maiwasan ini, duman sa Sambuanga. Ano sa naglataw na dispatso ka Subangi, Mani? Ang sabi kan mga yaon sa liderato kan Bureau of Customs, ta so ama kan estudyante Mani, nagtatrabaho sa Bureau of Customs. So sa iyang mga superiors, nagsasabi, na so aki da mga tugang inatud sa eskwilahan, kan Berlina, kan sa iyang ama. Bakuman, suma siguro ang naghatod, no di? So driver, hinatod sa eskwilahan. Dahil naman po, naripaso, taduro diretso sa gate, so Berlina. Garo niya akong salaan pahit. Ha? Hain duman ang sala. Parehas observasyon mo ni Manny. Ang sala duman mga pagod, pagbaba kan aki, taso aligasyon mga tugang, so duwang firearms na walat o kaya yaon sa laog kan Berlina,
ang gustong sabihan, mga tugang, bako alerto sa tsuper na sa iyang sinugo na maghatod kan aki, na pagbaba kan akos, may bibit na duwang badel. Sabi ko talaga, o kinabanon ka mo. Aber daw, ano ang take nindo digdi mga pagngod? Pagbaba kan akos! Accept na, sabihin ta na. Yan so istorya. Dapat na di kita rakupan. Ipaluwas ang katotohanan. Pagbaba kan akas, so sinugo mong driver na maghatad kan akas, na puminahit, guminadaan kiduwang isudyan di tanpang tamaan sumaistra, kung ano pang mga rasones, ay maluya ka mo. Maluya ka mo. Kaya ayun na iyan, ang mga taga Bureau of Customs, bako man o boss, na may mga tol, sa paghuna ko sana, mahilig ka mo magtakob kan katotohanan. Why? O, ilingan ha. Kumusta ang sa indong nagkadarakop dyan? Nagka-intercept sa mga container vans dyan sa Bureau of Customs. Harain ha. Kinaban. Yogon mo itong armas kan ginamit kan akas na suama yaon sa Bureau of Customs. Official pa man gayon. Yugun mo ito. Sabi nga niya to kayan. So iba nga ni mga tugang ang service param titarakla na sa indaglok. Kinabanon ka mo. Diba ka? No, ilingan nga nyan. Bakong natakupan na naman sa mga darakulang issue man eh. Tangunya na naman. Ang pahit na naman kang gobyerno man eh. Proliferation of loose firearms, kung ano-ano pa. Checkpoint, hindi checkpoint naman. Iyon na naman ang epekto ka yan. Tabako sinapuan mga badil na kapot kan mga bako responsable because they maiiwasan mga tugang na iguanin mga personahes, otoridad na authorized magdaraki firearm. Yeah? Pero tanganing mariparo ini, kinakaipuanan, checking na naman kita. Yeah? Dubli ang pahet. Tatibaad dyan sa mga motorsiklo kung ano-ano. Crash helmet kung ano-ano. O dyan sa mga, sa indang compartment, tibaad iguanin drugs. Kinaban! di iyo po yan an katotohanan digdi mga tugang. Data po maiiwasan inita. Iyo po ini ang mainit na issue at hand. Yeah? Iyo ni ang issue at hand. Di, naunambitan ko sana ini mga tugang, tasabi ko, kinakaipuanan, madiskutir niya to ni marhay ang bagay na ini. Tangani pong ang mga kamagurangan, matawan girare nin pagirumdom. Ibaga, na importante mga tugang ang relasyon kan mga magurang sa saindang mga akas. Yeah? Ang mga magurang manmani sa ibong nalado, dahil manindo paglingawan ang sa inyong responsibilidad sa saindong mga akas. Kung minsan bagamani, preoccupied man sumagurang, dahil na. Tena nga ni siguro, matangon yan mani, igwa pa lamang ki nagahalat ng mga magulang. Garong dahil pa so aki ko naguuli. Dahil lamang nahadit na nga ta. So ibang magulang, oto, busy, kukwintaon so pa utang niya sa 560 ba at dahil pa nagbabaride siya. Kung ano-ano pang mga bagay na iyong pinagkakasibutan ninda. May mga magulang mani na kung sain magulurang, sige pang mga karayas-kayas dyan sa mga buru-bulrum dancing. Dahil labot sinakansin ng mga kakian. Kaya, importantihon po ang yaon sa pamilya. Yan, importantihon po yan. Dahil po nindo kalingawan ang mga bagay-bagay na yan. Sabi ni Beth, Sir Glenn, kulang sa riparo, sobra sa tiwala. Iyo po yan. Sobra sa tiwala.
O no, sabi ni Usla Onon, kung su driver naghatod sa aki at nasa Berlina subadil, pwede nga ni makasuhan su driver kung ma-checkpoint, makuha subadil, ta nasa posisyon niya, yung managad ba kumani? Dakul na negligence su ama na nasa customs, ha? Yun na inimani, kung minsan bagamani, bako man sa pagmimenos kan mga taga-customs, as in iba pang mga empleyados na may mga tultul. Kung minsan mani baga, yun na ini, dapat humildi sana kita. Mapaabaw-abaw ka sana. Natibaad mani, yaong ka sa customs. Uy, taga-customs. Ha? Matubod ka kayto mani, igo kami kayitong namidbida na taga-customs man. Bako man sa karaw mani, ang mga taga-media, may nagduman sa kuya. Ngaglin ang pipatod ni, ano ni? Tinawan ako mani kay Rilo. Ngunyan, dahil na pati akong Rilo. Ta, uwi na sa, an oras siya o nasa cellphone. Sabi ko, sinali ni. Kunyan man sa Ngaglin, so disposable. Pero, laka gayon. Ining Rilo ngunyan na nagugaruluas, nauuso, kay tigwa na kayan. Haling ngayon kay amigo ta, nagtrabaho ito naman sa custom. So, good morning, tinawan akong Rilo. Haloy man mani, nagsubramang kisarong taon. Ah, ngunyan mani, sa madaling sabi, pag yaong ka sa customs, oh, yaong, so ama baga itong suspect, may ranggo. Eh di siyempre, big time ka na, tanan sa customs. Oh, yugun mo, igwa ka na din sa daring driver. Tama ni si Uslao noon, ah? Negligence, yeah. Mm. LC Bongalos, morning sir. Joe, kano ini? Kasiwer, morning. Brad ko si Edsel sa Alpha P Beta Frat sa UP. Shirley sa Bilyabilir, maray na aga. Shout out po sa mga taga Igdi sa ano ini? Mananoy. Sir Glenn, lalo na po sa gum ko. Parahay ka na gom, as in sa ang samuya po na bunsong aki, si Decoy. O Decoy, parahay man po. Uso naman ngunyan ang trangkaso, kaya ingat po. Eyo, lalong-lalo na kon maoranan ka mo. Na ako nga ni, inistorya ko kay Manny, narupit ako maringani, taday kita nagkahilang. Romnick Bilaos, Jean Abrera Christian, Cogs, Canyon, Diaz, maray na agad dyan sa Balading, Malinaw. Morning Sir Glenn, Perla Bindal, nurse man. Morning, shout out po kay Hiner Manuel from Kinastilyuhan, Edin Alim, Renaga, Sir Glenn, Cherical Borja, morning. Morning po Sir Glenn, pabati po sa family Cambrito, Kanpawa, Zone 3, Bokeo family, Kansagurong San Miguel, mga taga Sagurong San Miguel, Renaga, si Ate Lolit, and Kuya Ding Bokeo. Juliana Bernardes, good morning everyone. Lourdes Bibal Batalier, morning. Good morning po. Ask ko lang po kung si say hali sa ang hali and budget kan mga proyekto. Is there a need po ba na i-address pa sa mga politicians? Kindly correct me if I'm wrong po sir. Ara mo, ang mga congressmen, congresswoman, kinakaipuanan, nariparuhon yan. Ta, nakakatabang mga tugang, talalong-lalo na kung igwak yung mga proyektong dahil pa natatapos. So, arog ka ining, dahil nakainin ang pig para explicar ni Governor Grex. Lately lang ini, matapos ano sa pumadaan. Although, if a follow-up mo yun, sa tamang ahensya na kan gobyerno, nangani pong maparikasta, data ini pagpaparahaluyo na proyektong ini, bata, health po ini, hospital ini. Sabi ko na nga ni, dakulong pa kitang esfuerzos nagigibuhon. Wara man sir, kikaibang disqualification to hold public office so decision kan ombudsman kay Grex. Iyo po, ta sabi niya baga, abangan ang pagbabalik. Abangan ta yan ta, sabi ko, pag namot na kita sa public service, garong nananalay ta yan sa indang mga ano ini? Ugat. Nilo Bilo Binyas, Binavente. Till death do us part verse. Ugun mo yan. Iyan ang verse dyan. Yan.

0: Melts ka na, morning cell, kalihat Johnny. An makairak, Sir Glenn, so nadadamay kang daing datang gibo, manangad. Maringani mani, so maestra, na iso premierong pinait, day napuran, day sinakubano ha, kunyan palin mani, itong building, school building, hali siya sa fourth floor, nagduman sa fifth floor, ano ha? Iba baga, so dispatcho. Okay? Beth Raniola, Kula Aya, okay. Geraldine Candelcid, morning Sir Glenn. Christian Macenas, gorgeous. Rachel Dabinal, maray na nga sir, what's in digdi sa Kaluokan? Ay, maray ka pa, yaong ka sa Kaluokan. Kay Puan talaga, daraon kay itong mga taga-customs, gabos na armas niya. Si iba, dapat service firearms lang. Makigira. Makigira. God bless always Sir Glenn. Good morning po kay Riza Kino Veloso. Jesus Junior Seed. Morning Sir Glenn. Mapaaram na ako. Eta. Renaga Jules. Morning Sir Glenn. Pa-shout out po kay Carmelito Busque, Rico Jerome, Alan Burse, Ferdinand Bore and Betoy Balana. Tindugon, salamat po. Ailing muna in money. Sabagay, in-interview tapa ng sige Greg. So mga napahit niya to digdi man. Dakulong kita digding mga topics na day pa niya to nagkakadiriscuss. You know? Ta sabi ko, dapat kita premi-preparado. Pasensya na po ta, inabot na po kita nin oras na nga ning mamaaram. Mabalik po ako sa aga, alas at susundong alas 9 giraray. Ini ang totoo na papasendo Lunes sundong Biyernes 8 to 9. Kapartner ko si Manny Almuguera sa Lado Technical. So mga nagpaabot sa tuya nin greetings, messages sa Facebook Live, Diyos mabalos po. So mga naghiling as nagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos. So mga nagpaabot kan sendong mensahe, Diyos mabalos. Ini po ang sendong amigo sa Radyo Glanugaw. Salamatunon kan sendong pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your Thursday. Be with your families and be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa indong nanamo, ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon.
2: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong mag pagtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
10: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
9: All in one. Ito ang One Radio News FM.
10: One Radio. Tindugo na.
9: Bicolandia. One Radio.
11: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
12: Hadun sa ito, can call for Christ Ministry, digilang sa One Radio 91.3 News.

happy listening at sa mga nagnanais din ano na sa mga parents na naka-tune in at gusto niyo po na turuan ang bagong skill ang inyong anak. Nako, magandang-magandang skill itong hula dance sa worship. At hindi lamang 'yan, meron din pong ukulele training na magaganap. Ano yung maganda rin po kasi na turuan natin or i-train natin yung ating mga anak na hindi lamang puro gadgets, ano? So, maganda itong mga activities na ito na inio-offer po ng All for Christ Ministries para sa mga magulang, sa mga youth na nakikinig. Kung kayo ay, pati aki nga, pwede, no? Mga 12 years old and above. Pwedeng-pwede kayong mag-join. Of course, kahit mga goldens ay pwedeng-pwede rin. Okay, hello din kay Elmer Bondal Jr. at kay Daryl Merilies Cañeta. Okay, sige.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Well, makakapanayan po natin ang yung morning na ito, bunsod na rin ano, ng latest activities sa Mount Mayon. Narito po si Dr. Paul Alanis mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Good morning, Dr. Paul.
3: Yes po, good morning and good morning sa mga listeners.
2: Okay, at ano po ba ang latest sa Mayon volcano?
3: As of today po, yung for the past 24 hours, as of 8 a.m. today, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 14 volcanic earthquakes. Samantala, yung sulfur dioxide naman po ay nasukat noong August 19 kahapon sa dami na 5,365 tonelada. Overall po, nasa alert level 2 ang Mayon Volcano.
2: Okay. Sir, nasa alert level 2 pa rin, no? Kanyo?
3: Opo. Yes.
2: Oo,
3: yes,
2: oo. Nakikita niyo ba na nag-escalate ining itong mga activities na ini or yung mga kaganapan?
3: Actually po yung ano yung Mayon volcano kumpara nung karambuan, ngayon tahimik na, relatively tahimik na po.
2: Oo.
3: So mababa na po yung mga parameters, especially po yung rockfall, lava flow, tumigil na po.
2: Okay.
3: Tumigil na.
2: Oo. Ito kasi sir, nagpalabas ng advisory ang FEVOX nitong Monday lamang. Dahil nga dito sa nangyaring aktibidad sa Mayon Volcano, no? Meron daw, nag-reach daw ng 8,393 tons in the past 24 hours, ano, ng volcanic sulfur dioxide flux, ano? Kaya't naglabas sila ng advisory, at ito po yung sinabi, meron daw pong posibilidad na yung eruption could recur. So maaaring magkaroon muli ng eruption. So ito po ba ay nakikita ninyo na maaaring mangyari pa rin?
3: Well, yung advisory po na inilabas lang nung Sunday night.
2: Okay.
3: Ano po 'yon? That is in relation po dahil meron tayo kasing na monitor na biglang pagtaas ng sulfur dioxide.
2: Okay.
3: Pero so naglabas kami ng advisory na possible na baka magkaroon ng panibagong pag-alburuto or maaaring magsimula na naman yung eruption. Pero yun nga po, after a few days naman po, medyo kumalma na po, humina na rin, bumaba na to a more yung average niya. Sulfur dioxide flux. Ano lang naman to, hindi naman namin po inaas yung alert level. Ngayon po, nasa alert level 2 pa rin.
2: So in other words, yun ang antabayanan, ano? Pag tinaas ang alert level, ibig sabihin at talagang very imminent ang eruption. Tama po ba?
3: Opo. Ano lang naman po, yun, reminder lamang po sa ating mga kababayan na kahit po, although binaba na natin yung alert level, dahil medyo, bumaba na yung ibang mga parameters, medyo kumalma na siya.
2: Apo.
3: Pero nandiyan pa rin yung possibility na, possible na baka, tumaas na naman yung mga parameters, maaaring magsimula na naman yung eruption niya. And also a reminder na kahit po nasa alert level 2 ang Mayon Volcano, lubhang delikado talaga na yung nasa loob tayo ng pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone.
2: But I understand, Doc, di po ba nag-decamp na rin ng mga evacuees? Or ano po ba yung latest about the decampment?
3: As far as I know po, bumalik na po na, nag-decamp na po.
2: Oo nga.
3: Pero yun nga po, yung ang ano naman natin ng T-box talaga, ang recommendation talaga namin ay dapat wala pong tao doon sa loob ng ano, or walang mga permanent na residents sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
2: Oo nga. Kaya lang yung realidad, meron talagang naka-star dumanan eh.
3: Well, yung ano naman natin, ano, yung we understand naman po na yung may mga economic activities na nangyayari.
2: Okay. Basta mag-aantabay na lang, ano?
3: Opo.
2: Okay. Sabi po ni Jusla Onon, sana i-prioritize din po ang paghahanap ng lugar for permanent relocation para hindi na din magastusan ang gobyerno.
3: Well, yung as far as I know naman po, may ginagawa ang local yung provincial government of Albay na magkaroon nga po ng permanent relocation. Pero again po, hindi naman po ganun kadali yun. We have to make consultation. Ang ginagawa naman, may consultations pa po.
2: Okay.
3: Which is, ano naman po, biyan na sa ano ng P-Box. Pero yung ano, kinukonsult kami with regards naman sa ano, yung mga kung yung safety ng mga relocation sites.
2: Okay. Meron po kayong panawagan or anunsyo sa ating mga tagapakinig Digdigtabi sa First District, Dr. Paul Alanis?
3: Yes. Well, yung ano natin, reminder lamang po natin, yun nga po, bagamat nasa alert level 2 na ang Mayan Volcano, hindi po ito ibig sabihin na tunay nang nananahimik ang Mayan Volcano.
2: Okay.
3: Kasi nasa alert level 2 pa rin yan. May yung nga description natin is moderate level of unrest pa rin. So may mga volcanic earthquakes pa rin po tayo. Kahapon, 14 na volcanic earthquakes. Medyo madami-dami pa rin yun.
2: And
3: maya't maya nga po, there's a possibility na yun nga, magsimula na naman yung pag-alboruto niya dahil yun nga, mataas pa rin yung ano, yung maya't maya, tumataas yung sulfur dioxide. Plus po, yung kahit na wala tayong nakikitang mga rockfall, yung nagbabaga mga bato, wala na tayong nakikitang bumababa. Pero possible pa rin na maya't maya may mga ano diyan, may mga tipak-tipak niya na maaaring matanggal at magdulot ng ano, ng mga pyroclastic density currents. Mainit, una-una mainit pa 'yan. Tapos unstable pa po 'yan. Hindi po sabihin na talagang bato na yan na matigas. Maya't maya, may matitipak po dyan.
2: Okay. Nako, maraming salamat, Dr. Paul. And ingat po kayo dyan sa Feebox. God bless you.
3: Welcome po.
2: Si Dr. Paul Alanis at isa po siya ano, sa ating mga state volcanologists sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
4: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
5: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
6: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
4: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tabako. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
7: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
4: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS.
2: Kupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS.

Ongoing po ang enrollment ng Talubo ALS sa mga nagnanais po na mag-enroll. Sabi nga, every day is enrollment day. Pari din po kayong mag-text sa amin sa 0962-409-3467. So Daryl, nakuha ko na yung inyong number. At sa mga nanalo kahapon sa ating Talubo ALS quiz ay sesenda namin kayo ng load, ha? Sige, pasahin muna natin ang ilan pa rin po sa inyong mga messages. Sabi ni Ate Malu, see you po tomorrow. Wow! In advance, happy birthday sa aking unika iha na si Jessa. Hello! Can't wait to meet you, Jessa. Sabi ni Susan Bongkakasa, good morning, Ma'am Sesson, and shout out po kay Gerald Felione and Bongkakas family dito po sa Purok sa Isa, Baranghawon, Tabaco City. Hello, happy happy listening. And hello din kay Mami Haine Bongkakas, kay Kuya White Bongkakas at kay Quinzel. Kamusta kayo dyan? Happy happy listening. Patingin ko lamang din si Mami Salve Brutas at kay Girly. And meron din akong babatiin na kabataan na si Alexa. Hi Alexa! Salamat sa palagi ang pakikinig at sa iyong Mami Lola. Okay, sabi ni Joni, bawat kabataan po ay may pangarap pero kawawa sila dahil nadadamay. Tulad ng pamamarilo nga, ano? Sayang yung pangarap, sayang ang buhay na binigay ng Lord. Tama naman. So, let us continue to pray for our youth, no? Yung mga next generation natin. At wag nating i-normalize po itong mga violent content sa social media. Kung nakita nyo, wag nyo nang i-share. At i-hide nyo na lamang po. Ano? Minsan, ano, I mean, gustong-gusto natin, of course, ano yun eh, sorry for lack of a better term. Minsan, gustong-gusto nating makisaw-saw. No? At bukas pag-uusapan po natin, ano ba yung emotional and psychological effects, no? Nitong nakikita mo sa social media, itong school violence na ini. So kung meron po kayong mga college students, young adults, and even Gen Z sa Alpha Gen, nako, we are inviting you na makinig po tomorrow. Of course, kasama natin ang ating partner, broadcast partner, professional counselor na si Miss May Gomez. Nako, napaka-relevant na topic para tayo na mismo, no, yung matuto na mag-regulate nitong panunood at pag-scroll sa social media ng ating mga aki. And by the way, ongoing po ang Senate hearing ng Meta sa United States dahil tinitingnan nila kung mayroon nga bang addictive behavior ining Meta na ini or yung Facebook. So magandang tutukan din yon kasi kung meron, syempre kung addictive itong social media engagements na ito, dapat bawasan natin and i-curb natin yung addiction na yun. Okay? Hello kay Embol at sabi, happiest birthday po kay Carlo Bisco, Kansan Isidro Iraya. Sabi ni Arlene, good morning, Ma'am Cecil. Hello kay Liz. Okay, sabi ni Renanto Bulakcha. Good morning, Ma'am Cecil. Hello, happy happy listening. And hello din kay Patrick Bordet.

Dios. Sabi na isang texter, bati ko man po si Ma'am Sherry Carborja ng salamat sa paghilot na rahay ang aking trangkaso. Matibay talagang maghilot. Hello. Hello din na kay Liz. Hi Liz, kamusta na kay Nitan? Kamusta na si Jenny? Nakikinig ba si Jenny? Happy listening! Ingat ang ingat-ingat tabi.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, sa mga naghahanap po ng work, ano? Digitabi sa Tabaco City, merong urgent hiring sa Alson's Trading sa Tabaco Branch. Male or female, at least college level and college graduate, sales experience and advantage. So please submit your resume sa directly to Alson's Trading sa Tabaco Branch. Ano? Batiin ko lamang din si Marites Brito. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and si Clara Kagoko Remonte.

So kung kayo po interested, just come this coming Wednesday, August 26, sa Tabaco City Plaza kiosk and bring your updated resume. Hello din kay Jean Abrera Christian. Sabi niya, good morning po ma'am. Sabi ni Bernie Candelaria, bati ko man po ang Candelaria family at Ensano family from Santa Elena, Malinao, Albay. Salamat and mabuhay po kayo. Hello din kay Salvi Brutas. Good morning po ma'am. Kamusta na? Batiin ko lamang din si Sally ng Pawa. Kamusta na kayo, Bambi Rosit? Naiwisan namin kayo. Pagaling po kayo always. And of course, condolences po kay Ate Luvi Bigueras. Yung kanyang tugang po ay nagadana, no?

0: Sa mga naghanap po ng work sa government, ang Provincial Environment and Natural Resources Office or ang PENRO, naghanap po sila ng Project Support Assistant. At ang deadline ng pag-submit ng applications is on Monday, August 24th. So ano yung qualifications ano na hinahanap dito sa project support assistant? So dapat at least 1 year of work experience, bachelor's degree, preferably IT graduate po ang hinahanap. And then please address your application letter to the OIC PENR office si Narisol Divina. Ulitin ko po. OIC PENR Officer Narisol Divina. And then of course, ang inyong photocopy ng transcript of records and photocopy ng training certificates and fully accomplished personal data sheet. So again, ito po ang PENRO or ang Provincial Environment and Natural Resources sa office. Naghahanap po sila ng Project Support Assistant. So, maaari kayong magtungo personally sa PENRO Albay sa Lapu-Lapu, Legazpi City, or you can email them at penroalbay@denr.gov.ph. Okay, at sa mga naghihintay din ano, sa ating Talubok Quiz for the day. Ayon kay Dr. Paul Alanis, isa sa mga state volcanologists natin na hali sa FIVOX, anong alert level na ba tayo sa Mayon Volcano? Ulitin ko po, anong alert level ang Mayon Volcano ngunyan? Maaari nyo pong i-comment ang sa ating comment section ang tamang sagot. Maaari ding mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko, ayon po kay Dr. Paul Alanis, anong alert level ngunyan ang Mayon Volcano? So, maaari nyo pong i-type ang tamang sagot sa comment section ng ating FB live stream. Maaari din po kayo mag-text sa 0962-409-3467. At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, ma-inspire naman tayo mula kay Pastor Mars sa Talubo Story for the Day.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
2: Ang ating pong kwento ngayong umaga ay patungkol sa tatlong magkakaibigan na hindi mapaghihiwalay. Ngayong pasukan na ay makakasama na naman natin araw-araw ang tatlong magkakaibigan. Sila ay sina lapis, papel, at bag. Hindi nga maikakaila na tuwing balik eskwela ay hindi mawawala ang panulat na si lapis at ang kwadernong si papel sa loob ng mga nagsisigandahang bag ng mga mag-aaral, sapagkat ang tatlong bagay na ito ang isa sa mga pangunahing kagamitan sa eskwela. Hindi mo rin maitatanggi ang katotohanan na hindi mo nga kayang paghiwalayin ang tatlong ito. Paano ka nga namang makakasagot sa quiz kung wala kang pansulat na lapis o ballpen? O di kaya ay kwaderno o papel na susulatan? At paano mo bubuhatin ang kabibigat ng mga libro at notebook kung wala ka namang bag? May nakapagsabing, learning is a lifetime curriculum. Panghabang buhay nga ang pag-aaral at pagkatuto natin. At sa kabila ng mga aral na ating natututunan sa loob ng eskwelahan, ay may maganda at mahalagang aral din na nais ituro sa atin ang tatlong magkakaibigang ito na sina lapis, papel, at bag. Tunay nga na sa unang araw ng pag-iiskwela ay nananabik at excited ang mga estudyante na isulat ang mga letra ng kanilang pangalan sa kanilang mga blankong papel. At ang tatlong ito ay para na rin matalik na kaibigan natin sa pag-aaral. Halika, samahan mo ako na tuklasin ang mga ito sa ating paglalakbay-aral ngayong araw. Alam naman natin na si Lapis ay nagsisilbing panlapat sa mga malilinis na papel. Samantalang si Papel naman ay ang nagsisilbing kwaderno o sulatan ng mga aral na itinuturo sa atin sa eskwela. At si Bag naman ang nagsisilbing tangguan ng mga gamit natin, kabilang na nga sina Lapis at Papel. Katulad ni Lapis, nais niya tayong turuan na mag-iwan tayo ng mabuting marka sa buhay ng mga taong ating nakakahalubilo at nakakasama. Kaya nga ikaw ay mag-impluensya ng mabuti sa iyong kapwa. Mag-iwan ka ng pangmatagalang tatak sa buhay ng iyong mga kaeskwela at kaopisina. Sinasabi sa Gawa 13, talatang 36, sapagkat si David, nang maipaglingkod na niya sa kanyang sariling lahi ang pasya ng Diyos, ay natulog at isinama sa kanyang mga magulang at nakakita ng kamatayan. Sino nga ba ang makakaila sa markang iniwan ni Haring David ng Israel sa buhay natin ngayon? Siyang huwara ng maraming mga leaders, hindi lamang ng mga Kristiyano, kundi pati na rin ng mga Hudyo at iba pang mga lahi. At ito nga ay sa kadahilan ng isinakatuparan ni Haring David ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, tayo rin ay maihahalin tulad sa isang blangkong kwaderno. Bawat taon ay iba't ibang istorya ang nalilikha sa isang malinis na papel. Ngayong balik eskwela ay simulan natin ito sa paggawa ng magandang kwento ng buhay bilang isang mag-aaral. Alam mo bang kaya tayo binibigyan ng bagong papel araw-araw ng Diyos ay upang gumawa ng magandang istorya sa ating sarili at sa ating kapwa? Kung may mga pagkakamali man na nagagawa, ay punitin na natin ito. Itapon ang masasakit at masasamang istoryang iyon para hindi manatili ang mga pangit na alaala at negatibong damdamin. Sinasabi sa Epeso 4, talatang 31 at 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubuyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Higit sa lahat, maging katulad rin tayo ng bag. Magsilbi tayong kanlungan ng iba, sandigan sa mga tao na may problema at magbuhat din tayo ng kabigatan ng iba. Hindi mo alam kung ang iyong katabi sa upuan ay meron palang mabigat na suliranin sa kanilang tahanan. Kung ang iyong kapitbahay ay nangangailangan pala ng matibay na muog na masasandalan. Kung ang iyong kaopisina ay mayroon palang pasan-pasan na halos hindi niya na mabuhat. Ganito po ang paalala mula sa Galacia 6, talatang 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kaibigan, ngayong pagbabalik eskwela, ay naisinawa natin na maging isa sa lapis, papel at bag. Mga simpleng kagamitan na nagsisilbi at nagbibigay ng inspirasyon sa ating pang-araw-araw na gawain sa ating mga paaralan at mga trabaho. At tulad ng mga kagamitang ito sa pag-aaral, maaari din tayong maging inspirasyon, kalakasan at daluyan ng pagpapala para sa mga taong nasa paligid natin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin na kami nga po ay tinawag mo upang maging ilaw at asin at daluyan ng pagpapala para sa aming kapwa. At katulad ng kung paano mo ginamit ang mga simpleng lapis, kwaderno at bag, tulungan mo rin po kami upang maging kagamitan mo at instrumento ng pagpapala para sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.

Batiin muna natin na ilan sa ating mga tagapakinig at yung kanilang mga sagot. Sabi ni Dante Borselli sa Alert Level 2, sabi ni Angelito Ortega 2, ni Mary J. Soriano 2, ni Marlin Pagtuwa Buisa, Alert Level 2. Ni Marites Brito, Alert Level 2. Ni Ate Malu. Ay, Ate Malu. Alert Level 2. Ni Jo Barion Castilla, Alert Level 2. Hi, Gwen. Sabi, good morning, Ma'am Cecil, and watching here in San Ramon. Sabi ni Antonia Bron Posada, Alert Level 2. At ni Salve Canyon, Alert Level 2. Mga texters naman natin. Sabi ni Aileen na Alcantara ng Labnig ay Alert Level 2. Sabi ni Andrea Bordeos, Alert Level 2. And then isang texter din, last four digits 0334, Alert Level 2. And then 1276, ang last four digits ng cellphone niya, Alert Level 2 din. And then si Pauline Bania, Alert Level 2. Si Manuel Hilis ng Purok sa East, so good, baka kay Albay, Alert Level 2. And si, ayan na pala, dalawang beses nag-text, ano? Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz, ang bilis niya, isang texter, si Aileen Alcantara ng Labnig. So ikaw po ay nanalo ng gift certificate. So, may disclaimer tayo. Kung gift certificate ang napanalunan nyo, gift certificate po. Ano, Tabi? Okay. So, kukunin nyo po digdi sa One Radio. Okay. So, kunin mo na lamang, Aileen, tomorrow, mga 10 o'clock, no? Yung gift certificate. At kami nga po ay panandali, mamamaalam na, nakapanayam natin na ang ating state volcanologist, si Dr. Paul Alanis mula po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Pasalamat tayo kay Kuya Manny Almoguera, ating OG na technical director. Thank you, Kuya Manny! Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana, nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalupan.

0: Mag One Radio ang pinili mo. Paldo ka. Tindugon pa. Marhay na aldaw mga kakulto, maray na aldaw mga katindugon, dagos na tabi. Sa programang Tindugon na Radio Show. Uni na naman. Ang parapaldo. Ang parabitor kibiyaya. Sa One Radio. Ini na naman tabi ang sa indong kaharutan sa pagkagang ini. Kamusta ang sa indong Huwebes? Huwebes na? Petsa 20 po ang petsa. Madali na naman matapos ang Agosto. Hamak-hamakon mo iyan. Sabi ko sa imo, makaskaso na naman ang panahon tabi mga katindugon. Kaya galaw-galaw ha, galaw-galaw. Mamamalayan mo na sana 2027 ha. Dahil mo pa nagigibos mga dapat mong gibuhon this year. Kaya tapusin mo na.
1: Tama.
0: Ang giling-giling ko. Kamusta sa indong Webes na pagkagatabi? Nag-init-init naman kay Diit, ano? Medyo nagpahiling naman si Haring Aldaw. Sana dire-diretso na. Para makapamarana kan mga alumahad dyan. Alumahad. Niya to, just 22 nin pagkaga, mga katindugon. Ano ang mga dapat abangan sa Tindugon na Radio Show, Dayman? Para mananauman sa nako kipaprem yung unyan na aldaw na ini mga katindugon. Nanta, ikuha na naman kitang barangay Salakay.
1: Ayan na!
0: Manok na pula. Yeah. Ay, manok na yellow pala. Ang tamanok ni Osang, yellow.
1: Salakay!
0: Salakay. 10:23 ang oras niya to, mga katindugon. Uy, sagabos muna tabi na mga nag-celebrate kansain daw mga birthdays today. Batian na tabi. Ay, happy birthday pala sa Samuyang News Director, Sir Edison Bordeos. Sa programang Tirador sa Uno na mga kaibahan tabi nindo aba at yan na dyan lang tabi alas 11 hanggang alas 12:30 nin pagkaaga pagkauto ha ang programang

Pampanganan muna sa pagkaga. Mm. By the way, batiyon ko muna pala si ano, Lolo Boning Basilan. Lolo Boning Basilan, happy birthday tabi sa imo. 91 ka na pala. May the Lord bless you with many more birthdays and with good health always. Diyan po sa Puro 4, Kambaklayon, Bakakay, Albay. And sa gabos man tabi ng mga nag-birthdays, Ray. Opening salvo muna kita ha, mga katindugon. Tindugon na ang mga Bicolano. Oragon.

majolú.

0: may manok ni Osang ka. May manok ni Osang. Anyari? Ay, pasa.
1: Ay, pasa na naman.
0: Yan mga ka-

0: Ang programang inihatod tabi sa indo kang Drive Max Adult Herbal Capsule. Tumatagal ka pa ba? Ay, tayo na? Ay, mag-Drive Max ka nga ni.
1: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na.
2: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
1: Dapat no retreat, no surrender din na.
3: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
2: Honey, I'm home. Reporting for duty.
4: O sige nga, attention.
3: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Herbal capsule, ang anting-anting kan mga kalalakihan. Sa mga lalaki bagang medyo nadidipisila na. Aram mo na baga, hagad ng tabang dyan sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Tangaya man ni Osa, nagugurang na. Siyempre, nagugurang naman baga. Kaya, pwede ka naman baga maghagad ni tabang sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Happiest 21st birthday sa Heartthrob VMO staff na si Carlo Biscobo, Kang Iraya, San Isidro Iraya, Malilipot, Albay. Ano lamang ang ganap at yan? Paita na! Ay, happy birthday da, tabi, sa Indo, sa Imo. Anyways, naka-live kita mo niyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugin na. So mga pakurarat mo dyan, manay osang tabi, tapakurarato na ngayon digdi. So pampagana mo ngayon dyan sa pagkaga. By the way, masojak sign palang tabi ako ha, sa mga naghahalat ka sa inda mga kafalaran. And goodbye.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosa ng kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't usang, iyon ang bigyang lambing.
0: Uy, sa gabos palang tabi na mga naka-follow today, mabanggit muna ako kan mga bagong followers ta ha. Taat yan sa kanta hula, hula kanta. Magkakararaman digdi kung sa siya naka-follow, ha? Kanta hula, hula, kanta. May salapi na naman, naman gagana. 50 pesos GCash. So, nanggana palang kasuod, ma. Pakisend na tabi kang GCash number mo para ma-load ta ka na or ma-GCash ko na ika, ha? Pakisend na tabi kang sa imo nga GCash number, ha? Tauraldo, suru sa lapi sana. Suru sa lapi sana tabi ang alda. Alright? Okay. Si Beverly Broquesa Clavillas or Quivillas, salamat sa pag-follow. Army Salon.

ang hulaan man sa natabi nindo ang title ng kanta. In 10 seconds. Patiribayan, digdi ha. So pinaka-primero na mag-comment dyan sa Facebook Live kang One Radio na magtaram kang tamang simbag, buda naka-follow pa sa ko. Naka-follow pa sa kuyang FB account na Rosana Bores. Eh, ikaw na ang winner ng Salabi! Salabi! Salabi! Mabalik mo na ang programa after this. And sa kuyang pagbabalik, ang sutuyang kanta, hula-hula kanta. And of course, ang sutuyang subject sign today. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Uni na.
2: Yaon na sa Bicol.
1: Ang Uragon
2: na Siomay. Ang Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Regular Siomay o Big Siomay? Igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor. Araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese na talagang mga Uragon. Marina sa Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Mga Siomay na tunay na masiram. Purong karne, as in manamis-namis. Na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Cup. Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, or Pau, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, Licensed Professional Teacher and Co-Owner Gilbert Roberto Conde.
3: Hala, kabutok ng labahan ko.
4: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, fold, detergent, and Fabcon. For 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos. And 189 pesos, max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-708-MAKELEAN. Ipalavandero na yan! Leo Lavandero.
5: Uy, nagbabalik mo ang tindugo na radio show. Uni na, sa to yan, Kapalaran, yung araw na ito. Hatod ang tabi sa indo kang manok ni Osang fried chicken ham.
6: Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't Osang, iyon ang bigyang lambing.
5: Alright, 10:38 na po ang oras. Ang programang inihatod man tabi sa indo kang Leo Lavandero and kang Smile Innovations Dental Clinic. Smile Innovations Dental Clinic. Ang programang inihatod man sa indo kang Nong's Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop. Authorized franchisee of Nong's Meat Shop. Tabaco Color Mix Paint Center at Zone 1, Salvacion, Tabaco City. And syempre, kang Yibert Sari Sari Store. Thank you so much, Yibert Sari Sari Store, sa mga naghahanap po kay LPG, buda kay ano, kay mga gasul, ayan. And, igosin nung

lang. Tagaroon na didipisila na naman ako. Kung kisi na naman natindan ang ikakag ko digitin. Taramdaw ka mo. Sa'yo natindan ang ikakag ko digitin. Sa'yo natindan na naman ining nagparatambaratrambayan na naman yun. Get Talier, good morning! Pa-shoutout kay Wayne Talier from Visita San Miguel. Pio Arnel, good morning. Pinabati niya si Divine Bino na naguhugot kang kalunggay. Ayan, anong bangot? Anong bangot kang kalunggay mo, Bio Arnel? Lin Bongganay, pa-shoutout mantabi sa mga taga-Ozon. Trindugo na. Pa-shoutout mantabi sa mga taga-Kumon, Malinao, Albay. Salve, Canon. Ayan, sige. Live kita ngunyan sa One Radio 91.3 News FM. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Karama na tabi kung kisay tabing ano, tindahan ikag ko dito. Shoutout mo sa mga taga-Purok Dos, Kambaklayon, baka kay Albay tabi.

0: Day. Kung anong tindahan ni Kagkudig Day? Anong tindahan ni Kagkudig Day para matapos na ining kantang ini? Ay, syempre, ang programang inihatod man tabi sa Indokang Belen Religious Supplies, Products and Services nila, Catholic Religious Images and Statues, Rosaries, Mass Card, Bible and Prayer Books, Crucifixes, Candles, Mass Wine and Hosts, Sacramental Gifts, Rosary Bracelets and Religious Accessories, and Church Supplies. Reservations and Bulk Orders, pwede po sila sa mga bulk orders nila, nag-accept sila. Makukuha tabi ang Belen Religious Supplies products nila sa second floor kang St. John Development Cooperative Building, Ziga Avenue, Tabaco City. In front of St. John the Baptist Church, mga katindugod. Bukasin da Monday to Friday, 8:30 to 6 p.m. Saturday naman to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. Mag-apod lang kamo ha sa mga naghahanap kay mga religious supplies. Kung ikaw nga gusto mo magpatugdoki simbahan, ano? O kay asarong mo, gusto mo magbakal ki crucifixes, mga Bible, mass card, tapos mga kandila, prayer books, mga mass wine, sacramental gifts. Ikaw po dyan ha, mag-apod lang kamo sa 0920-234-8349. 0920-234-8349. Hanapon lang po sinda sa Facebook page ninda, Belen Religious Supplies. For products inquiries and reservations, customer can send a message through Facebook ha. May GCash sinda, buda cash duman. Alright? Tindahan da ni Chasaning. Ay, nakahanap na tabi akong tindahan. Oh, sige tabi, salamat sa'yo, Ma'am Melissa Bobier. Siyempre, ang programang ini, buda ang, anong ini, ang kantang ini, hatod tabi ini sa indo kang manok ni Osang Tian, nasira.
1: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
2: Ako po si Jerry Noki. Nalablab ko ang manok ni Osang. Nyam, nyam, nyam. Opo, Tiki Wimaya. Nandilaman sa manok utam. Na! Si Joshua Barberona, lap ko po ang manok di utam. Yum, yum, yum! Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang manok di usang.

0: ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Natunay na masiram ang manok ni Osang.
2: Ata baya tinda ni Jack Saning. Uli na nga ni. O tatilahan na yan. O, sige na, uli na tabi ha. Tindahan da ni Jack Saning. O, tirahan tayo ni. Sige, takulong greeting sa dyan niya. Agang-aga, pagmuklat mata.

Ano tabi ang title? Ano kang panapanahon ka dyan? Panapanahon ka dyan! 10 seconds! Hanapon ko daw mga pangaran ka mga... Ayun na, naka-follow na pala si Belardo Roxanne. O, siya nang gaya nakasuod ma. Ayun na pala, ano? Ayun mo na, nagkakaribong na daw ako. Sobrang dakulo ng kachat. Roxanne B. Ayun pala na nun, nasad mo na pala. Dakulong kaya. Pasensya ka na tabi. Dakulong tabi yung tigigibang. Utak ko tabi. Garo na, multitasking na. Sa computer bagay, dakulong ng mga tabs na ka-open. Follow sa kuyang FB ha. Oh, sige sige. Naghahanap ako ha kang pangaran mo digditabi Eva Silidio kung ika manangat. Ay do ino ko follow. Ano naman ini? Para no sino ma-follow. Sayang. Teka, wala ka follow bagay Eva. Ano?

0: follow ini. Oh, naka-follow ini. Dali lang ha. Tailingon ko. Eyo. O ni. Congratulations, Tabi Zaymo. Ini-screenshot ko sa pangaran mo para di ko malingawan. I-message mo na sa Natabi ako, ha? Ang programang inatod pa lang sa Indok ang Bombita Generator Repair Service. Sa mga mapaayos kay generator dyan, Bombita Generator Repair Service. Ang title kang kanta, kanta ni Noel Cabangon, Kanlungan. Congratulations, Tabi, sa imo. Kanlungan ang title ng kanta. Congratulations sa imo, Mendoza Grace. Ikaw ang winner.
1: Wow! Congratulations!
0: Salapi! Bye everybody! Saaga naman kita magribahan. Saaga po may barangay sa lakay kita, ha? Abangan, Tabi, inindo iyan mga katindugo ng barangay sa lakay tomorrow. Kasi mamimigay ako ng Best Cafe Green sa second runner-up. Wow! O diba, may pahabol. Ay, Grace! Ipadrama na sana Gcash number mo, ha? Wow! Saaga naman kita magharangawan. Sa Tindugo na Radio Show. Bye, everybody. Masunod na po ang The Birthday Boy, Tirador sa Uno, Edison Mordeos.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generator. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, kulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
6: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: daing maghimok isala para daing pasita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
8: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
7: Tirador sa uno, tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinyon. Detalyado, agresibo. Yan ang tirador sa uno.
9: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Tirahon ta na, tatibaan no tirahon pa, kaniba?
1: Gabos na banwa, ang sayang pagtira sa mga salto asin buhaya.
0: Forte, adi. Ala, chachay, manoy, manoy.

0: Katugang aldaw kita ni Webes. Sa aga baga, pitsa 21 holiday. Pero Ninoy Aquino Day sa aga, di ba? Pero bako pula kaya ang kalendaryo, ilingon ta daw digdi. Kung August 21, deklaradong holiday. Iyo, August 21 is holiday. August 21 is Ninoy Aquino Day, National Special Non-Working Holiday in the Philippines. Sa aga yan. Pagatugang may mga importante kita ang pag-irestoryahan ng yung pong aldaw na ini ni Webes. May mga dapat kita tabi mga katindugo na taonan ni Doon. Ta gulpihon pa mga katindugo ng sagkod sa ngunyan dahil pa po nakaka-move on sa statement ni Manay Claire. Si Sir, nakadangog na naman ito si Sir sa programa, tata. Taod-taod ka ito. Pag siguro, dahil nagtuturo sa saya mga estudyante, mampost na naman si Sir. Sa kasi, madam. Dahil maako ni Sir sa kani, madam, susinabi ni Auntie Claire. Na yung ibang mga guro. Utrohonta, ibang... Gusto nilang mapabilang doon sa ibang mga guro. Dahil nang i-answer na natapos. Iyo po, sagkod sa igwak yung mga paratuklo na dahil po nalilinawan sa isyong ini. Na kay po na pukawon tatabi ang sa indang natutulog na isipan. Gisingin natin sila. Taod-taod man, may mga kakaistorya kita mga katindugon. Unong tabi sa pagpapakusog o kaya batas na pinagbubusol sa Kongreso. Manungod ni sa pagpapababa kan edad kan mga kahubinisan na naimbolto po tabi sa heinous crime. Dapat ang 12 anyos pataas mga katindugon, hindi na huyan binibaby. Ah, dapat kayan tabi kan mga nakakagibo nin mga karumal-dumal na krimen, talagang kinakarsel, kinukulong na tabi mga tugang. Iyo po, ta grabe na ang insidente ko niyan, ano? Duman sa, nang enot ini, duman sa Tacloban eh. Sagkod sa igwaki mga saralit na insidente, na mga pananaksak, pambubugbog, pero mas malala talaga shooting incident. Sa kaso kang shooting incident, panduwa ini mga katindugo na nangyari duman sa Ateneo de Zamboanga. Pero syempre, may bisita ako digdi. Inuton ko nga ang sa kuyang bisita digdi mga katindugon. Ta priority mi ang mga arog kay ni Nana na minapasiring po digdi sa One Radio. Kasubago pa pati naabutan ko na inidigdi si Manay. Laita na pagparapataod to doon na tahirak man kay ni Tabi. Ako mo daron tatulos. Si Sir Manny dyan sa Technical Department, Ed Bordeos tabi ni. Sagkod kita alas 12:30. Sa mga gusto po na magpartisipar, gusto magpaabot kan sa inda mga komento, reaksyon, suwisyon, opinion, itira mo ang digi po sa programa. Padara mo yan, tababasahon ko tabi yan sa programa tang ini. 0966-420-2491. Igit, alas 11:13 na ninudto, mga tugan. Eh, nakita magpapara taod-taod ba, tasayang kan oras. Dahil nasabi ni kunyan, sabi ni Congressman Eli San Fernando, wala nang intro-intro. Malagato ko na tabugaan inabot ni Auntie Claire. Matindihan, no? May bisita ko digdi si Nanay Lolita Colarina Canhunok. Marina Uto tabi na hay.
1: Marina Uto mga po, Sir Ed.
0: Opo. Tama na si kunyan ko, pangaran mo tabi, Lolita.
1: Yeah, po.
0: Tama ini, Colarina tabi. Pero ano po edad mo tabi, Nay?
1: 67 na po.
0: Senior citizen naman si Nanay. Oh, may agom ka pa po?
1: May agom pa ako dahil naman nakatrabaho na rin.
0: Dahil nang...
1: Nagkamati siya, bagod.
0: Ayo, 67 years old. Okay. May mga agi ka mo ni Mr. Mo?
1: May mga agom na po entero.
0: Anas naman pamilyado tabi. Ano po? Pero naman ang akin nindo?
1: Di ma.
0: Anas na may pamilya pala tabi. Ano? Yan ka mungunya niya ang sonop.
1: Oo, yan. Kami sa harong kami naman sa doon.
0: Sa harong nindon doon buda si Mr. Mo. Anong trabaho ni Mr. Mo kan makusog pa?
1: Nagtitinda. Para sa kami po lang kitinda sira.
0: Ah, para libot nin sira o para tinda nin sira.
1: Kulukulog sila ang buot ko taali nga. Nagkorobra sa paratira.
0: Dila mo. Hindi ka mo nao nabihan. Ano daw? Ano di? Mapagalon na ditiya. Narog ka niyong sitwasyon.
1: Ang pigasami pa tayo sila sa senyor.
0: Oo. Maringanin ta may sokpen ka mo nakasabay. Kamu ang doon ni Mr. Mo nakasabay sa sokpen pareho.
1: Senyor ka
0: po. Opo. Social pension ay itabi. Okay. So, ano ang may paglilingkod mitabi sa imo?
1: magat sita tayo pa bakal na bulong ta sa usarol pa sa nabakal ko kaya kanya mata ko ang kulugong patay.
0: Bulong. Opo. Bulong para sa imong mata. Mm-hmm. Okay. Na anong ka po tabi tiya?
1: Patay ni nangayo ko sa ka nakaagin webes.
0: Nangahoy ka kan webes.
1: Isarong sa ako na ako, ako nga isang suklong po pa uli.
0: Oho.
1: Tapos pag-abot ko, napinod po ko. Ay, nagsara bata, so paros mo na, so habagat.
0: Oho. Habagat
1: sa dagat. Oho. Ito minarali mo sa dek, nakatalsik tigil sa mata
0: ko. Sa mata mo.
1: Nahali ko nga si iba.
0: May nag-ipo-ipo.
1: Hindi ako nagwapa. Makulog
0: pa. Oh, makulog pa ang mata mo. Oo. So, pinag-checkapan mo na iyan, tabi?
1: Halin ako sa center.
0: Oo. Tinawanan ka siya ng pampapatak.
1: Pampapatak siya na nga ni. Sabi ko nga ni, Sir Ed, pag ano, madres ako, sige, gusto ko, so pa'y pag tumaroon magambulong.
0: Oo, tabo na may optical dyan sa siga para ma-check upan katabi na lang. So, iyan ang pinakang tuyo mo dito sa Samuya. Mm-hmm. Nakabakal ka naman kan sorseta sa imo?
1: Saro pa sa nangani,
0: pampapatak. Iyon pa lang itong saro. Pero man po ang kantidad ka ito?
1: 400 bagasil sa pampapatak.
0: May kurupantidad man ang gantabi. Ano po?
1: Nagkatagak-tagak man sa nakos. Diyan, nagkatagak mo po. Pero ang asimana na hiniyo
0: ka. Anong tagak po ito?
1: So, handicraft bagasil.
0: Okay.
1: Masapig saro-saro pag bulong tablo at pigsugpon.
0: Oho. Ano yan? Hali sa nyog?
1: Oho.
0: O, sukunyan ka
1: nyog?
0: Aba ka sa indo. Tagak-tagak pala ng apod kayan. Bigasurusurug po. Si Mr. Mopera naman ang ilan tabi?
1: Kunya na, 64.
0: Kunya na, okay. Kami digdi, Nanay Lolita, pero may pigsasabi sa mga nagdidigdi sa mo, naday kami ni sa Daring Budget. Ano po? Maasa kita sa mga paradangog tabi, ha? Kung makakuha kita tabi, Nanay Lolita.
1: Iyo
0: po. Sige, taba, subago ka pa, igdi, nangunto ka na tabi.
1: Kuminaon mo ako dyan, sabi ko ni, maluto sa muda sa bautama.
0: Makadiit sa na tabi. Ayo po, Nanay. O mga po, dang kananay, taba, adigwak yung mga kababayan kita na nagdadangog, na igwapong sobra.
1: Maray lalaw po sa indugabos na paradangog. Po. Ako po, minagad kini, tatabang lamang. Ta, arang magas, mga taghonop siguro, arang magtaghonop kang pagkabuhay, kung paano.
0: Iyo po.
1: Para kayo mabuhay.
0: Iyo, Nay. So, makitaod-taod kita, Nay, ha? Mataod-taod ka. Magalad ka dyan, ay iyo.
1: Kaya, sir, di ka nag-asa kami kaya mo sa gobyerno. Ka nagtinda pa kami.
0: Iyo, talagang padagos pa ang pagkunyan ano, sa hanap
1: ko. Parang yan, dahil na pag-ilad na. Madismayo nga ako, tapos sir, pagtinda ko.
0: Iyo po. Baya ilang. Ang pagpasensyan mo, tanya ko, nigdi sa Kuya Sincilio, ipabot ko dyan kay Sir Manny Taod-taod. Ragaya. Sabi na, tingating talaga na gusto, no? Agatugag. Igo ako ni Sir Manny, ali akakakunyan ini makadurudagdag na ni sa pampliti-pliti ni Nanay. Oy, pero kamo ko ni guan in sobra. Tabi man ano, nyaon ni si Nanay Lolita. Makihalat-halat na lang nay. Paka commercial ipagawgaw ko ni tabi niyan sa sibo. Tipunon ko ning gabos sa sinsilyo. Ubusan na ni sinsilyo ini digdi. Paano kayo ni si Commander-in-Chief ko ang nagkakapot ka ang kunyan, ini ang sekretary ka ang budget and management sa kong ex-girlfriend.
2: Hala! Tira!
3: Minaro dahil sa ko ano daw ang
0: yan, hindi, kunyan na lang, sinsilyo na lang ganyan. Barya na lang. Pero pakadagdag na ini kinanay, ha? Na day ko araw. Pero nakulin ni nai, ang sinsilyo na yan. Karo mas inaalkan siya. Ubusun ko na ini.
2: Hala!
0: Ay, ito dutan ini. Dagdag-dag ni kinanay na pambakal ning pampatak dyan sa sayang matabuda. Baka makadarit yung siga. Baka pa-check up si nanay duman sa siga. Tayrak man kayo ni. At asinda naman sa nandua buda si mister niya. Badig wa kamutabi ning ikadagdag. Tara bang, antay ni hawa tayo. Nigdi sa muya sa One Radio Tabi. Sa baga taga Malinaw. O, sa gabos sa mga parantay. Abay, aran, para kagabirilot na ako parantabay. Sige na tabi.
2: Tira.
0: Oy, pasalamatan ko ngunan mga sponsors kan programang ini. Salamat po, tabi, sa tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Iyo po, kung kamo tabi masaod, kung kamo gusto po na mag-put up ning sari-sari store sa sendo pong harong sa Aburo Barangay, pwede po kamo tabi na mag-saod dyan sa tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Yan baga sabay sa Rung Loto Outlet dyan, kahilera po kan kunyan, inihong food park. Dyan sa may food park. Kan Tabaco City, sa likodan na party po yan kan matina pa, mabali pa, matuyo pa. O, yaon po dyan. Ayaon po dyan mga katindugon an tabi na si store. Hanapon nindo si Ma'am Yoli o kaya si Rocky Tabinas. Pati bagas na masira munon, igwa dyan tabi mga katindugong kamuki mababaka. Gabos na paninda, nakaipuan nindo sa laukan sa indong mga sari-sari store. Igwa po dyan. Dyan na kamo sa tabi na si store, tabi. Iyo po. Igwa man dyan in best kape mga katindugong, so green, so gold, so black, saka so original, so 81. Dyan kamo magbakal sa tabi na si store.
2: Hala, tira.
0: Pakabakal nindo nin best kape tabi, hatudanan nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Ipagibo nindo nin best kape bouquet ta sa mga may birthday. Pwede ho na yan pang regalo kitiyo kitiya. Kimanay, kimanoy, kimama, kipapa, kipay, kimay. Best kape tabi. Best kape bouquet na pagibo nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo. Hanapo nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga Tamora. Guna yan magibo nin burang na pang regalo. Yaw na yan dyan, harani yun sa may food park sa Divino Rostro. Yaw dyan ang pwesto ka ang tabi, magatugan. Iya, magilaog mo nang ganyan sa may arko, sampangan kan sa roon dyan na meat siya. Ang primerong pwesto dyan, iyon na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow nindo ang sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Dangan i-message nindo, tangan i-mahapot nindo kung gura nun pagpag-ibonin burak na pangregalo. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Yan. And syempre pa mga manoy, imanay. Katuwang taman sa pagpaabot yung mga impormasyon, ngunya na pagkaudto sa programang ini. Yan man po tabi, ay Lot, maray na pagkaudto Lot. Ay, hiling ko si Lot nga, hiling mo na ini. Nakaabot ni Gigi si Lot. Pero may darin ni si Lot na masiramo na linutong pangudtuhan. Salamat kay Lot, ano? Ay, kunyan, oh, kisi Lot na mag-abot naman tabi. Lot, salamat Lot sa imong maray, ha? Stop ni BM Siga, Pamilya Siga. Salamat, ha? Yaon dyan si nanay, nag-ibi-hibi. Ay, salamat kay Lot. Nailing ko si Lot. Matibayan niya magluto, ha? Kusinero dyan ni BM Siga. Nanay, magpasalamat ka dyan kay Lot. Yan. Matibayan na para luto, nanay. Purtiho na yan, minaluto si Lot in pagkaon.
2: Hala.
0: Siram kan kang luto mga katindugo na lang. Hello, thank you so much, sabi. Salamat sa pandagdag sa pang bakal ning kunya ni nanay. Pangangaipo. Uy, padagos ko ang programa ngini hatod sa Sendo kan mga minasunod na bagay sponsors hatod po sa Sendo kan sweet cellphone and computer repair shop. Kung raot ang Sendo mga cellphone, dyan nindo tabi yan mga katindugo ni pahirahay sa sweet cellphone and computer repair shop. May nag-text digdi.
2: Tira!
0: Una ko ngayon sir, madali on sa naan pagirahin ngayon dyan sa suites. Aram mo, minsan depende yan sa pangangaipuhan man kan sa imong cellphone. Kung ang cellphone mo, barakalon ang kunyan, iha na pyesa, talagang matataod-taod man po yan. Ano? Pero kung available ang pyesa, daw halaton mo. Antimano, itaw yan sa imo. Sa mga uragon dyan sa sweet cellphone and computer repair siya, basta cellphone na route, dyan mo darahon, dyan mo ipahirahay tabi. Bakosan ng cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, printer, computer, MacBook, tablet, kayang tirahon dyan sa sweet cellphone and computer repair siya. Nagpo-photocopy naman dyan kan mga dokumento na kinakaipuhan nindo tabi. Tego dyan yung photocopier machine. Diretso na kamo dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataid po yan kang Kasaol College. Iguapasinda ning Sarong Brands and Sweets.com Gadget Center dyan sa Siga Avenue. Kung napasiring kamo sa simbahan ni San Juan, sa ISY Building, may mahiling kamo dyan na nakaratula. Sweets.com Gadget Center, iyon na po yan. Siyempre pa, katuwang taman, ang Balayo Gravel and Sand, basta bye-bye sin graba. Sa pagpapag-ibukan sa inyong mga mansyon, dyan na kamo sa Balayo Gravel and Sand. Proktos yan kan San Antonio, Tabaco City. Hanapon nindo si General Manager Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Barato ang bye-bye sin graba dyan, pigdi-deliver tabi kung saan ka nagpapag-ibon yung mansyon. Hoy ka-partner taman, si Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr., serbisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito. Dahil nagkikibrada po ka ito sagkod sa ngunyan, mantinido, sustinido, serbisyong Siga. Alamat tabi, Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga sa panago sa pagsuporta sa programang ini. Siyempre pa, si Honorable City Council Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Katuwang taman mga katindugon tabi si City Councilor Roy Imperial Bon, matik sa serbisyo, matik na yan. Si Arimansi City Mayor Ray Bragay, serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo. Tabaco Rising. Asin po tabi si Municipal Mayor si Capos Bilokan Bagong Malinaw. Salamat po sa parago sa pagsuporta. Manoy, manay, kung nagdadangog ka sa programang ini, gusto mo man na maipabalangibog ang sa imong negosyo sa bilog na probinsya Kanalbay. Lalong-lalo na, hindi sa premier distrito kan probinsya. PM nindo ako, usap tayo kaibigan, usap tayo kapatid. Si Sir Manny sa technical. Sa pagbultada ta mga katindugon, tirahon tatulo sa mga isyo. Tatibado tirahon pa kaniba. So mga muya po na magtabang, asa sa tuyang bisita, pwedeng-pwede tabi ka muna magpaabot nin tabang nindo. Pwede nindong igaw-gaw personalmente tabi. Tayaon po digdi si Nanay Lolita. Naghahalat po kan ayuda, no? Sa mga nagtataon nin tabang, warang sawa na nagpapaabot po nin ayuda pinansyal sa mga kababayan tang nangangaipo. Diyosan magbalos tabi sa indo ka, boss. Permi ko pong pagiramdom na mas marhay na magtipon kita nin kayamanan na sa tuya pong dadaroon sa ikanawang buhay kaysa kayamanan na iwawala tadi di sa ibabaw kandaga na kung minsan nagiging kausa pa kang iriwal kan mga babayaan tang mahal sa buhay. Diba? Kaya kung medyo sobra naman ang iwawalat din nung kayamanan, so iba, i-share na sa iba. Ah, so ibang kayamanan, itaw naman sa iba. Tapag once na nagpiyong na kamo, iyan na kayamanan na yan, tiba at pag-iriwalan pa yan kan mga relatives mo. Makatabang ka na lamang habang nahihiling mo patabi. Magtipon ng kayamanan na dadaraon sa ikanawang buhay. Iyan ang pinakang the best. Ano ang kayamanan na iyan na dadaraon ta sa ikanawang buhay? Bagatugang ang paggibo din karahayan sa satuyang kapwa. Iyan po ang pinakang marhay na kayamanan. Magtabang sa mga tao ng nangangaipuhan. Kung kaya man sana magtabang, magtabang. Sudok sa buot ha, bako itong sunapipiritan. Ang anumang sapilitan, lalong-lalo na kung iyan nga ni baga pigpapahinog na prutas, pag sapilitan, eh, manasira man o. Kaya dapat, so talagang udok sa buot manindo ang pagtabang. Mabultada ang programa. Mga manoy, imanay, di magparahiriro, taod-taod sana.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Ito ang patotoo na natunungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claim.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

Buelta din na kita mga tugang didipo sa laugan sa tuyang programa. Napapanhon po tabi ang sa tuyang tembang kunyan. Ta sunangyari sa kunyan, inihong Ateneo di Sambuanga mga katindugon. Actually, panduang best na ini na incident ning pambaba shooting incident sa laugan eskulahan. Si ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. Igwa po mga katindugon kay House Bill na mawot na maipasar sa Congress. And House Bill number 10330. Ayo, masabutan tatabi ano? Ta 330.

0: It's the case of Crumbly, itong Crumbly family. Ano? So ini kung may president na sa Estados Unidos, pwede tamang gibuhon digde sa satuya. Well, it is right and proper na bako pabaya. Kasi aram mo, ang badil being nagagamit yan sa genius crunch, especially sa panggaganan, dapat di yan nagbabarag-barag.
1: Correct.
0: Dapat it should be safe keep in such a way that yan di pwede ma-access na kahit sino man, dahil alam mo, ang pwede lang mag-access kan, so lisensyado.
1: Lisensyado. Kaya dapat talaga, responsable ang may kunyan, may kapot kan lisensyadong badil tabi. Kung taarong kayo nangyari duman sa kunyan, ini yung Ateneo de Zamboanga, di ba? Ang sabi sa istorya, nabayaan kan magurang, nalingawan kan magurang duman sa auto, kaya nangyari itong
0: incident.
1: Well,
0: that is gross negligence. Kasi why would you just exhibit o ibandera duman na saro yan na weapon or armas na pwede makagadan kita ako.
1: Eyo po.
0: Okay. Anybody can just, you know, get a little bit biton.
1: Eyo po.
0: So dapat na ito duman. Pero sa light ng description ni SILG na garingayan na ituturing na agom na day pigbabayaan. Kadakla na agom pigbabaya-bayaan.
1: Iyo man ang ganda. Sabi ang prinsipyo
0: na... Iyo tabi kong,
1: ang prinsipyo na baga tabi kong kang badi, lalong-lalo na kunting issue yan sa imo, garo man sa nadaagom, dahi pigbabaya-bayaan. Iyan ang prinsipyo daw kay iyan. So, ini kaya duwan ng insidente. Di ba sa Tacloban, badil din, service firearm pan police ang ginamit din?
0: Well, tama. So, if you see here a pattern, service firearm, kang police, duman, tiyao na police.
1: Mm-hmm.
0: And in the case of Davao, another service firearm by a customs police, yun ito, so ama. So talagang naging negligente.
1: Opo.
0: And failure to safe keep those firearms that leads to this incident. I'm not saying na bako sanay ni ang mga factors. There's so many factors. Siyempre, so paggabay, kamagurang, labi ka importante. Nagabayanan sa tuya mga kaakyan, hindi mo pwede ay asen sa teacher.
1: Iyo.
0: Si Auntie Claire man pa, no? Masyadong...
1: nasubrahan man, ano?
0: Nasubrahan man. So, okay. Siguro dito na badulan kang teacher.
1: Kansadit pa. Pero, ano ka tabi kung kunyan, capacity sa imong proposal na inintabi?
0: Well, I just hope that this will make sense sa mga kakaiba ta pag-iriba sa Kongreso.
1: Uh-huh.
0: Dahil data na hala to na magkaigwagiraray ki another occurrence that will water down the law and at the same time ipapasipara sana and yao na naman ang sentimento na warang sala dahil minor, as in pati iso tagsadiri kang badil, the most is na-dismiss na sa trabaho dahil sa sayang negligence.
1: Mm-hmm.
0: Well, in order for us to be, kumbaga, vigilant and to come to the senses of these gun owners, eh, dapat talagang, bako pala ni karaw-karaw.
1: Iyo
0: pag nagamitan sa kuyang badil, then I will be held principally liable because that was accessed by anyone, especially minors na nakakomitik krimen. Kaya ako talaga, matago na ako.
1: Iyo po.
0: As in, itatago ko yun, ano ko, as in, dahil pwede makaptan isa yung mga ibang tao.
1: Iyo. Kasi aram niya, pag may once na yan na nakuakan mga minor ginamit sa krimen, aram niya na may paninimbagan. Kaya nakulao na bagay tabi talaga kong na maisabay ito sa kunyan, sa batas, tangani na aram kan mga lisensyadong may badil na dapat tingdang isaray ning maray ansay ng mga gamit tabi.
0: Yes, and that's one of our salient or the substantial amendment sa batas tabi. And Ramo Edge, I don't know if you will agree with me, but ang sarong 12 anyos, he has the full mental capacity to determine what is right and wrong.
1: So, 12 anyos, mga grade 6 gayo dyan tabi kong, kung ako nasasala,
0: first year high school.
1: First year high school, oh.
0: So, arab niya na kung anong tama, as in sala, di ba?
1: Grade 7 yan, pag-arab kaya ng edad. Ang arab kan sa sospek ata naman, grade 7 din eh.
0: In some jurisdiction yan eh, tabi Ed, sa 9-year-old, criminal responsibility.
1: Okay.
0: So, there's this suspension of sentence until he reached the age of kumbaga majority, which is 18. Same way, yung manang sa tuyang proposal, let naman hahalion. So, suspension of sentence until he reached the age of majority.
1: Ayun, tabi. Okay, maiba naman ako tabi kong kasi kundi ako nasasala, inipong ibang programa kan sa Akubikod, inipong manungod sa artificial intelligence training tabi sa sarong pribadong eskulan duman sa Ligaspi. Garo nagpuo na tabi.
0: Well, tama ka, parte yan kan sa tuyang programa na kunsin tawang ki oportunidad, especially those who are who did not finish college or itong mayapa magkaigwa kay additional skills. And as you know, in the age of digitalization, artificial intelligence is here to stay. E talagang that is real and that is the future. And that's why...
1: yun lang. Nabingitin kita duman. Sige ta. Difficult pag limited sana. And pang apod. Dapat pala mga uruan limited and pang apod na. Try tagirari na makakunay kay Kong. Agad kita nindikit na pasensya ta. Limited. Ay Kong, pasensya ta. Limited ko lang ako bako unlimited. Pasensya tabi. Ay padagos itong no artificial tabi Kong.
0: Yeah, so ongoing na ang trainings digdi sa STI Legazpi.
1: Apo.
0: And these are two courses being offered for artificial intelligence. And inimadurar ki pirambulan. Short-term course lang ini alagad certo isigurado the moment they finish these trainings then they'll be equipped with you know those skills for artificial intelligence at pwede nila magamit sa lokal na paghahanap ki trabaho or even international employment.
1: Okay.
0: So this will be a course that a certificate will be issued by TESDA na pwede magamit either domestic or kumbaga overseas employment.
1: So, diyan pa sa nanikong sa Legazpi, may plano
0: well,
1: ka mo sa First
0: di,
1: District
0: kasi,
1: na
0: makaigwa? Hindi, kasi ang accredited na eskulahan is
1: okay.
0: STI Legazpi. So, maski isa'y man,
1: pwede,
0: when it was open sa ako Bicol office, maski isa'y walk-in, so nagduruman, maski mga taga sa Insayan, taga Daraga, Third District,
1: Opo.
0: First District, Isla Kang Rapo-Rapo, nagduruman.
1: Ayipo.
0: And ang importante lang pa ano na masabutan, so accredited school is here in Legazpi, digi sa STI Legazpi. Opo.
1: Okay, with that Tabi Kong, ano, salamat sa padagos po na kunyan inyong paghanap nin mga oportunidad para sa tuyang mga kababayan, ano, lalong-lalo na pag-abot sa edukasyon kan sa tuyang mga kababayan digi po sa Bicol Region. Tabi,
0: salamat. Alan, sorry Ed.
1: Opo.
0: Salamat.
1: Ayipo.
0: Happy birthday.
1: Ayipo, salamat po.
0: And Marinaldo po.
1: Thank you so much. Si Congressman Pino Garbin, kanako Bicol. Maray man itong may pasaran batas, ano, kasi kasabay na mga tugang sa magiging liable itong mga may sadiri po nin badil. At nangyayari ngun yan, karubagang nagiging lusot sinda sa paninimbagan. Ta, arunganik ang sinabi ko, katindugo na dati, sabi ko kan ako, ang prinsipyo ko man dati, bako ba na ako nagibukan krimen, natatakuan kinakaipuhan na makulong. Pero kung analis sa runtaning, maray mga katindugon, ano? Kung an badil ko ta na, kasi badil iyan eh. Maski anong sabihon ta, makatakot iyan. Ako nakakapot na ng badil, nakabalo ako magkapot ng badil sa Laugan Campo General Simeon Ola. Iba pala ng pagmati, ano? Talagang pagpromero ka nakakapot ng badil mga katindugon, ninerbiyosun ka man. Kasi aram mo, ang bala na yaon dyan sa Laugan Badil, po pwedeng makagadanin buhay. Pwedeng makagadanin tao. Kaya kan nagkaigwaning kunyan duman, inihong firing kami mga katindugon sa Laugan Campo General Simeon Ola. Talagang sabi ko, day dapat, basta-basta mga katindugon pagpaparatiwala ang araw kaning klase ng armas. Ta delikado, sarumpos nga, kano? Ating kaya tama na ma-incorporate mga katindugon sa batas na mas lalong higpitan ang pag lalong-lalo na sa mga pinag-i-issue na badil mga katindugon hali po sa gobyerno o hali sa ngayon tinao sa police bilang service firearm pigpagamit sa senda sa customs o sa iba pa po na mga men in uniform na ang nag-i-issue mga katindugon kaan gobyerno. Diba? Dapat ingatan ng maray. Mapag-gobyerno man gani, kipribado, binakal mo, tay ka lisensyado na magkapot ng armas, dapat, himbadil, dapat kayan secure ng maray, natatago. Bako accessible mga katindugon sa mga minors. Otherwise, sana day nakimautro pang araw ka na insidente, ano? Sa Tacloban, buda duman sa Ateneo di Zamboanga, tama no? Sa Ateneo. Kunyan, ini maka Ateneo di Zamboanga University. Maka kunyan, maka huruha dit bilang sarong magurang para duman sa sendang mga akita. Alas 11:49, sabi ni Irina Perez, good morning po si Red. Happy birthday po, enjoy your day. Sabi, ay salamat nabi ha. Kay Christian Macenas, marina udto. Kay Lily Calios, marina udto man tabi. Kay Bencio Calyada, and happy birthday. Ay, birthday man ni Chio Bencio ngunyan. Happy, happy birthday sa imo, Chio Bencio. Manuel Ardaniel Victorio, blessed birthday po si Red. Kay Nora Apirin, good morning po si Red. Happy, happy birthday. Good health sana tabi, good health sana tabi per me. Salamat po ha, tabi manay Nori Apirin. Kay Joe Casiwer, happy birthday sir Red. May God will blessed you always. More birthdays and blessing from our Lord. Salamat tabi. Kay Sherilyn Bombita, marina pagkauto. Kay Father Noli Alparse Consi, salamat po sa pagpaaboting greetings tabi. Sa kung parte dapat dai siya magkomento sa arong kaito ng mga guro kahit dai niya igabos, pero aram ko nanta nagkomento siya dahil sa Dabaw na nangyari. Iyo tabi Arne Brabe. Sa totoo lang, iyan ang nakakunyan, iyan ang nakakonfuse, iyan ang nakapalibong sa mga paratukdo. Balikan tayo yung taon-taon. No? Ang problema kasi talaga duman. Actually, ino naman su paliwanag ko kasudma ngunong digi kay Auntie Claire mga katindugon. Dahil niya direktang pigtumbok mga katindugon. Kaya talagang maaraki ikman su mga paratukdo. No, di, sabi ko nga ni, bago mangkuta nag-arakiik su mga paratukdo, nagkiirad su mga paratukdo, inanalisar ning maray, pinagadala ning maray, di nangugiraray, kung ano yung mensahe na gustong ipaabot na Auntie Claire. Kasi isipon nindu ha, duman sa Dabaw, nagpasiring ang presidente duman sa Dabaw, mismong teacher pa, ang sabi sa report, teacher pa mga katindugon, so nagudyok duman sa mga estudyante, nagasudan ang presidente. Imbis na magsaway, aram na doon kung ano ang pigpagasod. So, bangag, nagnadali-dali ngayon, antababa dilon. Diba? Yun mga, yun ang point mga katindugon doon ni Auntie Claire.
2: Hala, tila.
1: Kaya kung ika-teacher na bakuman kan arog, dahil ka nagtutolerate kan mga siring kaya nagawi. Kasi ang modo mga katindugon kan sarong estudyante, dahil man iyan maitutukdo sa paagi po kan curriculum, baka na iyo, ang pagdidisiplina, ang pagpapakunyan kan ugali ning sarong estudyante, wara man po yan sa kurikulum. Kundi, nahihiling iyan mga katindugon ka mga estudyante, base sa gibo mo bilang role model na paratukdo. Base sa kung paano ka magtaram bilang sarong paratukdo. Base sa imong aksyon bilang paratukdo. Kaya dawa da iki kunya nagsasabi diyan sa mga estudyante na oy giri arukeni arugaan, di ba? Kung ano ang gibo mo, kung ano yung action mo, po pwedeng maka-apekto sa senda bilang ika na teacher na saru po na role model. Ganun yon. Yun ang mensahe ni kunya ni Auntie Claire, maging marhay na modelo kasi inday niya man pigbabasol mga tugang ang mga paratukdo na kamo tinuruan nindo nin pagkawarang modo ang mga angki. Kung ako nagigets ko duman eh, wag ninyo kasing itolerate yung mga maling modo ng mga estudyante ninyo. Ganon yun. Tadaiman kay maestra, daiman kay maestro mga katindugon tabi, dangog kamo ha, na maturo sa mga angki nin magibo ning karumal dumal na krimen. Dai ka man maturo estudyante maestra ka magtaram ka oy pag may kasalan sa imo an kaklase mo sangsanga dai ka man kan mataram bilang teacher ka. Di ba? Kode itatama mo mga katindugon an mga bagay na sa hiling mo sa imong pag-analisa dai dapat ginigibo. O arog ka ito. Teacher ka sa Dabaw, sa sarong bistadong eskulan sa Dabaw. Nagsusurihaw na kan sala na gawi sa mga estudyante. Nyaong ka sa nabilang teacher. Pigpabayan mo. Yun yung anong punto ni Auntie Claire? Yun yung punto doon kasi pinag day niya kasi tindahin nino kasi tinapos pinag-connector niya mga katindogon. And the following day ko nahiling nindo so paliwanag ni Auntie Claire mga katindogon kung nanta siring ka ito so naging statement and buda igwa kaya ki mga paratukdo na pagmati ninda inubos mga katindogon wala man sabi niya ang ibang mga guro no, pero kung sinabi ko ta ni Claire na ang mga guro kasi ganon pwedeng talagang maski ako di mga katindogon armalay tungko si Auntie Claire
2: oh kalatila
1: ako ganon ang basa ko mga katindogon pinahiling ilingan nindo ha ini realidad lang kita pag iristoryahan ta mga katindogon total nabanggit naman sa na kan para dangog ta ni Arne Bravit in may manungod sa mga paratukdo ano igwapang sarong insidente mga katindogon day na pinangaranan ni Auntie Claire kung sa'y na lugar. So sarong public school teacher nag kaiguanin parang activity na ginigibo sa eskwilahan pero sa eskwilahan ginibo mga katindogon ining activity na ini sa iling ko bako oras kang klase kumbaga recess guide or alas 12 arong kayan ta kunyan eh diitan mga estudyante nagbablog kaya ini si teacher o nina ang problema sa vlogging kaya nyauna naman kita dyan kaya nagkakaproblema kita sinuran sa blackboard ni teacher. I-describe ang presidente. Describe the president. Nakalag naman, may apat na may duwang letrang pinuna na BA. Tuloy yan. BA, BA, BA. So pang ultimo mga katindog na nagsurat kan simbag duman sa blackboard, duman sa greenboard, aram nito kung anong binugtag katindogon, kan estudyante. Ninaag duman, bangag. Pakabugtag kan bangag. Nagiyumhiyum si teacher mga katindogon sa video.
2: Hala, tira.
1: Di ba? Ginagamit kun minsan ni teacher si estudyante mga katindogon bako para turuan kan tamang asal kundi para ano sa sadiri niyang kunyan inihong engagement content uyogun mong ipigsurat kan aki word na bangag dahil mo pa ito dagitan so aki na oy arog na kayan ang description mo sa presidente?
2: Hala, tira!
1: Bumakaray nantig ka mo, ha? Isipon nindo ini, ha? O, mga teacher, magdangog ka mo sa kuya. Kung so mga estudyante duman sa Davao na binisita mga katindogon kang presidente, kayang mudahon ang presidente. Minuda si presidente. Sailing nindo, so ordinaryong tao, dahil daw kayang mudahon ka mga estudyante ito? Na malaog tabi mga katindugon ang papel kuta kan mga paratukdo ta sakop ninda yaon mismo sa saindang sular yaon mismo nagikan duman sa eskwelahan na ito nangyari so insidente ni pambabastos mga tuga kaya wara na po kimodo yun ang pigsasabi ni Auntie Claire kung minsan sabi yung iba yun ang basahon ko ha yun ang sabi ni Auntie Claire tapos kamo kung mga minari ak una nun duno. Oh, dahil nindo ginigibo ang bagay. Pero di los obos naman o trohon ta ha. Akala nyo kasi yung iba, sabi ni Auntie Claire, minsan na nating nakita. Sabi ni Auntie Claire, oh, ining minsan na nating nakita bagatugang pigtutumbo kay ni so insidente duman sa Davao kan pag-abot kan presidente sa Davao. Oh, o ni sabi ni Auntie Claire, minsan na nating nakita mismong ibang mga guro ay lumabag sa ganitong klase ng moralidad. Yun ang sabi kan tagapagtaram. Wake up call ini mga bako siya day niya man pinagbabasol na kamo nagturo na magiging bayulante. Kundi ang sabi niya digdi minsan minsan na nating nakita mismong ibang mga guro. Dangugunin doon ha. Oy, mga teacher, dapat tato kamo kan listening comprehension. Bako sa naso dapat dinangog nindo buda sinabot. Ano? Mismong ibang mga guro. Dipisilon man kay Auntie Claire sa buton ini. Taday ka man lamang tabi nagtong specific yung example na dapat ko ta, sinabi mo, oh, minsan na nating nakita doon sa Davao na magbisita si Presidente Marcos doon sa Davao. Mismong ibang mga guro ay lumabag sa ganitong klase ng moralidad. Kasi kahit andun yung guro, pinagmumura na yung Presidente, hindi pa rin sinasawata ng guro. At yung guro pa, yung nag-uudyok doon sa mga estudyante. Dapat ganun kasi. Anti-clear yung sinabi mo. Yung tuloy, hindi ka naunawaan ng mga teacher. Akala ng mga teacher, lahat sila ganun. Yung ibang mga guro, sabi po ni Anti-clear. Minsan na nating nakita, sabi ni Anti-clear, kasi siya mismo nakahiling kang insidente. Pigre-report sa iya bilang siya ang spokesperson mga katindugon kang Malacanang. O, ganun yun. O, imbes na itolerate nindo ang salang gibo, disiplinahon ang mga aki. Kasi ang anumang maling gawa ng mga matatanda nagiging tama sa mata ng bata. Alas daw sina. Taon-taon ang mga reaction nindo. Tama, oras yung impera. Tango na kita.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.

Maraming salamat sa mga sponsors. Salamat po sa Tabinas Store dyan sa ground floor Cantabaco City Public Market. Tindugi na sir, taurawan. Break time. Buro Bailey.

Nora Aperin, Marina Ututami. Ang dapat po ibalik po ang pagdisiplina kan mga magurang, ngani po mahalin na ang pagiging balsibado kan mga angki. Thanks po. Watching from Mananoy, Maliktay, Poseret. Shout out at Tabi Saborsi and Bora.

0: Family. Ay, maray na pagka ututabi sa indo, ano? Pahit sa nakita. Tayo man ang gadian, ang buhay. O, anong nangyari? Sige sana, manoy, manay. O, oh, pahit. Ay, bawal. Dapat da ibalik sa dati.
1: Nasa na po natin.
0: Manay Claire. At kaya na yung parataram dyan, Manay Claire. May nadadagid sa imo. Si Manay Claire. Eden Alim, maray na pagka uto. Natapos sa Tacloban in 7 days, dahil siya nag-comment, nadamay so maestro dahil kay Romualdez.
2: Katutok na kami.
0: Dahil man gayon na hapot kan media duman pa, no?
2: Sa radyo,
0: Perla Bindan. Asun Binamira Bermas kay Bilardo Roxanne. Ka-birthday mo pala. Iyo, ka-birthday ka baga si Daki.
3: Hala, tira.
0: Si FPJ.
2: Na
0: Apple Bathion, Bermundo, maray na pagkaw doon sa sugod. Baka kay Elmay, kay Manay Mong Remedios Bermundo. Chadiling, dyan sa kunyan sa sugod. Baka kay Elmay, maray na pagkaw doon tabi Primes. Kay Cristina Bordeos. Briagas Adlao, Jan Paul. Maray na doon tabi dyan sa Magapo. Kay Neri Albalate. Happy birthday, salamat. I wish a good health every day and every time. God bless po. Bye sa kung tabi kamo bida sa pelikula ni Mold. Si Sena Mold.
2: Para sa Banwato to.
0: Ni Mold guwapo si Serecon Midbeat. Pakibati man si Red ng happy birthday sa kong apo na yaon sa Tagoytoy. Sabi ni Balot Rakyon. Inaro Serrano Arianda, maray na pagkaw to tabi. Salamat sa greetings. Kay Mats na Banduho, thank you so much. Nena Palanas Bubis, maray na pagkaw to Clara Kogoko Rimonte. Kay Josephine Abikilio, Teya Bio Bragay, salamat sa greetings tabi. Prami Barha Juarez, thank you man. Maritis Labrito, thank you man. Yun ang batas sa ginibo ni Senador Pangilinan. Dapat talagang amyenda na. Alangkaw pa nga ni Ando si Anyos. Dapat Gis Anyos, sabi ni Arnie Bravit.
2: Kailanman, basta nagpuna ang sayang program.
0: Kay G. Cancela, Burbe, thank you. Sabi sa greeting sa now, Melz Canoy. Uy, gulpi ang nagpaabot ng greeting. Salamat ha. Mahal na mahal ko kayo.
2: Tira sa mga
0: Chad Bungkol mo, salamat tabi Chad. Epi Bonavente, salamat man. Happy birthday tabi. Kay Lynn Binaday. Big muda, sus dapat kay Yan Sisaway. May mga DDS pa nung mga maestrata na nataasan ni Digong ang salary nila kay ito. Ilinga sa mga polis kay ito na dinubli sahod ni Digong. Iyo sa mga oragon na sa tanim ebidensya, makakuta sana sa drug war. Sabi ni Uslao nun. Nena Palanas, maray na pagkaudo kay Melody Bichayda Kome. Sayang sir kang sweldo kay Meta. Pagdaing kay Reactor Buda, nagko-comment, kwarta na yan. Yo. Kaya, mamili iso mga mahilig sa kunyan, sa pagkaini sa content. Kung magturo pa o mag-content na sana. Kung mag-content, mag-content na sana. Kung magturo, magturo. Bako na iyo tabi Kaliha Bijuni. Happy lunch time. Pero sabi ni Di, kaya nga po dapat ang mga matatanda magawa ng tama para gayahin ang bata. Yes, tabi. Clara Kogoko Rimonte kay Melz Canoy. Alma Balingbing Bordeos Primay, marinaw to tabi sa imo. Sir Bati, amang kamilig sa Suwa Malinaw Albay, Bragay sa family, Borromeo, Bungkulmo, Bobis family. Salamat ha, sa priming pag-antabay. Romnick Bilaos, marinaw pagkaudo. Siyempre, alaman daw, alangan man, sunod-sunod ang birthday oral daw. Kaman talaga huslaw nun ng mga pahit mo naman dyan ha. Sabi ni Sir, siguro mas maregayod ripasuhon kan mga mambabatas ining mga karapatan kan mga aki. Diit lang kaya na girikitik, mapasalaan maista, pagdisiplina sa aki, physically, emotionally, minakirad tulos ang nagkakapiratang magurang. Totoo ni Sir Bert, ang pigsasabi mo. Kung minsan, okay man na si magurang, pwera di los ubos, ining sa tuyang ibang politiko nga ni, maghamot sa tao, gagatungan si magurang against kay ma'am, kay sir. Papangakuan na susuportahan ni politiko. Yan ang problema kung ihaluan na ni politika, sir. Minakusog ang board kaya. So iba man, minaarog man, lalo na kung nakakapadulot si Magurang na nagreklamo, minsan namamayad si Ma'am Cesar o sa mga magulang sa inini retirement. Okay, sige. Salamat ha sa reaction mo, sir. Mag-lance po si Red. Happy birthday, sabi ni Cherry Car. Salamat, Cherry Car. Carlos Vilches, huni pa nga ni, may apila ang Department of Education. Mga tugang sa mga miyembros kan media, sa mga vlogger, uni na kaya, naglaog na sa vlogger. Iyon na ini, and kulang mga katindugon sa training. Post sa ng post. Ako dahil na nga, nahidap na ako, ta. Nag-post sa na ako mga katindugon, kan so pagkada ko panduang estudyante duman sa Tacloban City, shooting incident sa San Jose, Tacloban, rumdum nindo ito, kan nakalis na June. Nag-post ako, pig-restrict ako mga katindugon sa account ko ni Meta, sagod sa ngunyan. Dahil pa na umaya na sa kuyang account dahil sa post na ito. Kaya dahil na ako nag-post mga ito nga ni, uncaption ko sa naduman, nadakop na aresto. Tapos, naka-blurred sa so panduk kanduang suspect. Iyan ang sugo bagak sa mo. Iyan ang training sa media. Dahil mo naman, because kan data privacy, dawa suspect iyan mga katindugon sa anuman na krimen, naka-blurred ang panduk. Ang pangaran nga ni, minsan dahil na pig-reveal, dahil na pig-tataram. Kaya baga ang barita ang unyan kan mga media, garo baga sumahula ka na si isa ang kriminal na iyan, taday man po pwede. Unless otherwise proven guilty ang mga iyan, saka mo may dadaybolds mga katindugon o kaya may papareveal sa publiko ang mga pagkakakilanlan o mga identity kan mga iyan. O, dahil lang po yan sa Data Privacy Act na igwa kita ang unyan. O, anong problema ang unyan kay Meta? Ta, igwa siyang daki pinag-upload na community standard. Iyo po, may community standard si Meta. Anarog kayo ng klase ni mga violensya, dapat dahil ni nakakalusot sa sainda. O naglakop nga ni mga katindugo, nagsirkular ngon yan sa paagikan social media. Kaya ang sabi kang Department of Education, ay, mga vloggers ngaya, mga content creator, mga media, maging responsable ngaya. O, ahiling muna iyan mga katindugo. Kaya ako na nag-post. Kaya ako nag-post kan so, retrato kan so, o kunyan, inihong badil na ginamit kan Anki. Taba ka no, pag-interesa naman ako ni Meta, irakman sa ko. Kaya dapat siguro, ang pakihurunan ng maray kan gobyerno mga katindugon, si Meta. Ang tangaya sir, si Meta, tawo yan. Iyo, tawo yan si Meta. Igwa. Tira. Mga katindugon nin tawo na iyo po ang nagpapacilitate ka sa tuya po ng mga social media accounts. Ganun po katindi ang social media. So dapat ang gobyerno nakikipag-communicate mga katindugon kay Meta sa Facebook na ang gabos na mga content involving violence mga katugang tabi dahil na dapat yan pinapaluwas through social media. Tangani na, dahil na po pagpangarugan pa kan iba. An incident ini, shooting incident, wala ini pong kipinagkaiba sa suicide incident. An suicide incident, kami bilang mga media, sa totoo lang, halos dahil may naiyan pigigibuhan ng barita ang suicide incident. Kung nagigibuhan mi man yan yung bareta, bako po mga katindugo na detalyado ho na maray kung paano ginibo sa pag-suicide. Kung ano sa rason kan pag-suicide. Takon minsan dyan kaya nagkukuanin mga ideya so nagkakapira mga katindugo na na-stress sa buhay. Yun yung nagiging option nila, which is mali. Kaya kung minsan sa media, dahil naman kamuki mababasa na mga araw ka na kunyan, mga news, may madadangog na mga news, mababasa sa mga artikulo. Ayun po. Same iyan mga katindugon ka nangyaring mass shooting incident. Kaya grabe ang pangapudan kang Department of Education. Nadai na mga katindugon, ipagparapala ako pa iyan. Tama man, pero dapat si Meta ang mag-action ka iyan. Sakop na iyan ni Meta. Anong serbikan mga core community standard ni Meta kundi mas na kayang haliun niya ni Meta? Palyado man ang community standard ni Meta, nagsawa naan sa ko kakay restricted account ko. Baka Sir Edda Kul ang nagbalak sa account mo. Happy birthday po pala. Dengane ko tataw ka yan, Tabi Arne Bravit, kung mga pang buroblak-blak na yan. Dakol kinag-report. Eh, aram mo, ang pakaisi ko lang kayo, i-report ka lang kay Meta, kung halimbawa, an sa imong mga pigpo-post, ito talagang, dahil nagsusunod sa sa'yo ng community standard. Pero, maski nga ni i-report ka, kung nagsusunod ka man sa standard kan Facebook, dahil ka man i-block ni Meta, di ba? Dahil ka man i-block ni Meta. At as yung insidente, sabi ko sa Sendo, para pinos ko na nadakop na sususpek. Si Meta mismo nagpadara sa kuya ng notification. O, ikaw nga yan, arog kayo na nag-violate ka nga sa community standard. Pig-delete me na nga yan, so pig-post mo nga yan picture. Pero ikaw nga yan, ang account mo restricted. Dahil ka na nga yan makasalida, kansay mo nga yan Facebook name sa laog nin Santaon. Kaya ayun na yan, nabais kong na yan. Steady na yan. Taday ko na pwedeng salidahan ang pangaran na ang sabi po ni Meta. Ang birang maray si Meta. Tira! Hello, Tabi, maray na unto.
1: Maray na unto, sir.
0: Opo. Ay, salamat, sir, Tabi.
1: Okay, ano ko lang. Pero ibalik ko lang in-share naman sa mga lugod sa atin, mga estudyante, magurang si sir.
0: Opo.
1: Ano nga may sabaga, kumbaga talaga, yaon ng pag-respeto sa senda.
0: Oo.
1: Hinilingon na kaya, sir, ngayon na panahon, ang may sabaga, panduang magurang lang yan.
0: Iyo po.
1: Ang dapat talaga kaan, kitang mga magurang, mag-sito sa mga kita.
0: Mm-hmm.
1: Dapat nga ng new generation ini. Kasi mga inot na generation, talaga mga marayan mga ati. Kunyan, yung ano ko lang digdi sa sitwasyon na nangyari niya sa mga nangyari sa Chulahan. Ang mga teacher kaya, panduang magurang lang yan. Sinda, nagtatabang sa magurang para isito ang mga ati.
0: Iyo po.
1: Kundi kung ang mga magurang, dahil pati aram sa mga ake, ititwala na ninda sa maestra. Mm-hmm. Maray ang turo kang maestra, pag uli sa haron, dahil ninda igagay kito doon ang mga ake. Kaya nangyayari ang mga araba na bagay. Mm-hmm. Nanawa rin sa ng respeto, nadawa pisay. Pwede na niyan paramon ang gusto niyong paramon. Nasa mga magurang kayo, ako sir, sa totoo, mga ake ko, nag-graduate sindang elementary, dahil sindi sa tao magmuda.
0: Iyo. Very good,
1: pero
0: sir.
1: Pero kung duminuwas na iyan ng social media, sir.
0: Mm-hmm.
1: Noon niya na ano na sila, mga mature na isas, dahil mo na makiwasan, sumuda, nag-iriwal na.
0: Mm-hmm.
1: Iyan ang ang social media.
0: Uh-huh.
1: Ang ano sa mga ati.
0: Ang epekto. Oh, kaya dapat iban talaga yan ang paggamit talaga ng social media sa mga minor de edad.
1: Iyo po, sir. Ako totoo yung bibitaran ko mga sumamit sa kang ati ko sa elementary hanggang makataram sila talaga dahil namin nakakod no, ipag-iwal mga ati sa buda magmuda.
0: Mm-hmm.
1: Dahil tinuruan ko sinda na bawal maraot iyan.
0: Ayo po.
1: Hanggang sa nagkaisip sinda aram ninda iyan. Pero kan nag-igwa ng cellphone, nag-arano na, it's day na, sumagtugan, nag-iwal na, nagmumudahan.
0: Ayo. Pero tubod ka kay ni Sir Keno, kay Lorna Kapunan, na ini pong culture of violence na ini, pigpamana ka nakaliis na administrasyon ni Duterte. Iyon na din na akudan kan mga new generation.
1: Ako, sa totoo, sir, transparent, totoo, ako, natutubad ako sa araw kayan. Dahil ang maati, natatangada sa mga magurang.
0: Oho.
1: Kung alin nga nga pigibibon, ang itang ito dahil nga tayong libuhon.
0: Iyo, adi.
1: Oh, iyan ang maluwas sa mga isipan mga ate.
0: Kuda,
1: siyempre, kung magurang ka, dahil mo sinasigigayad kan tama, manog sa isip nila, tama ito.
0: Iyo, at adum...
1: Sa nagigibungan niya kang halang kao na ano katungkulan, kami ka kaya.
0: Ata, ilingon mo, duminakulon sa mga paramudangon niyan sa Pilipinas.
1: Ay, ito, sir, nga ni. Sabi nga ni, yung baga, may kaso pag nagmuda ka. Grabe. Pero warak man baga, nangin, nastugon lang.
0: Kunyan na, ang kunyan baga ngunyan, inihong apod kini, ang pagmuda, garong normal na sana.
1: Oo, pero di ba may bakas na kayang mo niyan.
0: Ayun, karong araw ko yun.
1: Pero dahil po, pinapakaanuhan mga pinapakampulan, kaya dahil man kayo matubod.
0: Ayun, manangan.
1: Ayan po, salamat po, sir.
0: Ayun, thank you. Sige, duman sa Japan, mga tugang, sabi digdi, hindi lang talino ang unang hinuhubog sa mga bata, kundi disiplina, respeto at mabuting asal. Sa Japan, hindi lamang pagsusulit at matataas na marka ang sentro ng edukasyon ng mga bata o teacher magdangog, gobyerno magdangog. Lalo na sa kanilang unang taon sa paaralan, Malaking bahagi ng kanilang pag-aaral ang nakatuon muna sa paghubog ng disiplina, respeto, responsibilidad at tamang pakikitungo sa kapwa. Ganon sa Japan. Sa murang edad, sinasanay ang mga bata na makinig ng maayos. Teacher, magurang, magpakita ng paggalang. Kita baga nga ni digdig bilang mga Pilipino, magayunon mangkutaan sa tuya diding kultura, di ba? Tigturuan ta, magtaramkan po at upo ang mga angki. Ano, pigturuan pa yan sa eskwilahan? Sir Bert, tigtuturo pa sa mga angki na, oy kamo, oy mga angki, panagsimbag kamo sa mga gurang, pirmi dapat may po at upo. Ano pigturo? Pigturo pa yun itabi sa mga eskwilahan? Di ba dapat pigturo ini? Para makaukod kan paggalang, tamang paggalang, sa mga gurang, sa mga nakakatanda. Pagmano sa mga matatanda. Ikaw pa ngunyan, kakada may mahiling kamong gurang na pigbibisahan kan mga aki. Pero dahil na, piglislisan na kan mga aki. Tadaray naman kan mga arog ka na kunyan, inihong wastong pagtuturo ng asal. Oh. Po at upo, paulit-ulit tabi. Pero may pamampalang pigtuturo ang po at upo sa mga eskwilahan. Napa, paano talaga mga kabataan tatabi, Sir Bert? Grabing epekto talaga, no?
3: Tira!
0: Oh. Sabi pa digdig, hindi lamang ito itinuturing na isang aralin na kailangan kabisaduhin. Ang layunin ay makita ang mga pagpapahalagang ito sa pang-araw-araw na kilos ng mga estudyante sa loob man o labas ng silid-aralan. Sa halip na puro kompetisyon at pressure sa grades, ang agad na maranasan ng mga bata, binibigyan muna sila ng pagkakataong magkaroon ng matibay na pundasyon sa karakter at pakikipagkapwa. Dapat arog man kayo sa Pilipinas. Maski baga sa paghanap ng trabaho, ako nagtutubod mga katindugon. Bakos yung skills ang number one dapat. Ano nga sir? Ang dapat na number one na requirement? Suugali! Karakter kan sa nung nag-apply ng trabaho? Ang hanapon ta? Takon may skills man nga ni iyan. Ah, maurag man nga ni iyan, matali man iyan, kunda yung ugali mga katindog, nura man girarang kikamong takaan. Di ba? Kaya tama ini.
3: Tira.
0: Tama ang practice sa Japan. Inutun kuta kan gobyerno mga katindogon tabi na hubugon. Ano nga ni an terminong Bicol kang hubog na ang mga katindogon tabi? Mansuhon yan. Inutun na mansuhon. Mga katindugon tabi, kan gobyerno ta, puunan kan gobyerno ta mga katindugon tabi, an pagturo sa mga aki nin tamang pag-uugali, tamang gawi, tamang gibo mga katindugon tabi. Diba? Iyo yan.

Budaon ni mga tugang ha, bago ako magpaaram, uni po ang kunyan, basihan kan pagdidisiplin ng mga tugang na nababaan si po sa Biblia. Dapat kaya talaga makanood kita na matakot mga katindugon sa satuyang kagurangnan. Ayo, uni ho, mga kawikaan, 13:24, ang nagtitipid ng pamalo ay nagkikimkim ng puot sa anak, ngunit ang nagmamahal sa kanya ay maagang nagdidisiplina sa kanya. Uni pa, Kawikaan 22:15, ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng bata, ngunit itataboy iyon ng pamalo ng pagwawasto. O diba? Maski sa Bible, mga katindugo, nagsasabi na ang tamang pagdisiplina, ang tamang pagpakol sa mga aki, mga katindugo, dakulang katabangan sa paghubog kan personalidad as in pagkatao ring sarong aki. Kung papabayan mo yan, tanatakot ka sa DSW, diba? At ngayon mga kunyang kita, inihong mabantay bata, 163 ngayon kita, eh talagang magkakaproblema. Uni pa, mga Kawikaan 23:13, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina. Bagurang sa iyong anak, ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makakapagligtas pa sa kanya.

0: ng mga anak, kundi palakihin sila sa disiplina at tagubilin ng Panginoon. O, umpisahan na ninyo, umpisahan na nating mga magulang ang tamang pagdidisiplina sa ating mga anak. Huwag lang natin iasa lahat kay Sir. Ikaw bilang isang magulang, ikaw ang may malaking papel para disiplinahin ang inyong anak.
1: Hala, tira!
0: Bagong iyo, Sir Bert. Alas 12:35 na ugari. Kalihay video ni Monica Calaor, Marian Borilla Vilches, thank you. Bernadette Cirillo, thank you. Dakulang impluensya ni Digong sa mga kabataan, kaya mga youth Duterte you. Ang kakamuda ni Digong at patayin, madaling access sa mga sokmed, exposed to Lucinda. Unlike before, tama ni Zeus Leonor. Aparam na, masunod po, One for the Heart, kasabay po si DJ Chloe. Salamat po, kansinong padagos sa pagkantabay. Sir Ed, ako 20 years abroad, ang ugali ng Pilipino, iba talaga. Ige. Salamat po. Ako ni Sir Bordeus po lamang, ang sakong angog binalagataklik di sa mikropono bilang pagsaludo sa sakong. Sige po sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Tira!
2: Ini One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugo na!
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.

0: One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Manok!

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya. Na kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: One Radio, Ting Dugana.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 3 after 3 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika, asina supermarket nationwide. Nangapodan si Interior Secretary John Vicri Mulia sa Kongreso na pakusugun ang mga nag-iiral na lay sa badila sa nasyon kasunod ka ng malagim na pambabadila sa Ateneo de Zamboanga University na ikinagadan kang duwang estudyante. Iminungkahi ni Rimulya na patawan ng criminal liability o direktang paninimbagang pangkriminal ang mga owner na bako maayos na nag-iingat kang sendang armasa, lalo na kung magamit ini sa paggibon ng krimena. Tinawang doon na kan kalihim na nabako na bastante na ituring sana na reckless imprudence ang paninimbagan kan mga kagsadiri pag nasa iyang badila ang nagamit sa paggadan o sa iba pang violenting krimena. Sigun sa datos na nakalap kang DILG, parehong service firearms ang ginamit sa mga insidente kang school shooting sa Zamboanga City asin sa Tacloban City kan mga nakalihis na bulana. Kun sa in, tulong estudyante ang binawian ng buhay asin na 20 man ang nairido. Ipigduon man kan kalihim na kaipuhang irepaso ang Republic Act No. 10-591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kulang subot asin bako malinaw ang presenting lay pag-abot sa padusa sa mga may kagsaderi kan badila. Napabaya asin magtugot na magamit kan ibang tawoan sa indang mga arma sa krimena. Apuera digdi nangapudan man si Rimulya nagibuhong non-bailable offense o warang piyansaan posasyon ni kan loose o illegal na badila na siyang pangenot na pigagamit sa dakulang porsyento kan mga krimen sa nasyon. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon, Team Duguna.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

maghapon na ang tugtugan ay sinurat para sa mga broken hearted. Ako po ang sa inyong mga kairibanan, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Dagos po. And please do tune in. Hanggang alas 3, tigdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: Ayan kasi, bago ka kasi gumawa ng desisyon, dapat alam mo na hindi mo pagsisisihan.
1: Tama!
0: Maray na hapon mga katindugon, napatagalog ako duman na. Welcome po sa programang One for the Heart. It's Heartbreak Webes. Ikabaiting aldaw kang Agosto. Siyempre, inut sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kansin ng birthday today. Siyempre, sa samuyang Double EB. Kay ND, News Director Ed Bordeos. And kay Erickson Brutas. Ang pinaka-pogi. Mga poging-pogi. Happy birthday po. Sa mga nagsiselebrate kan sa indang espesyal na aldaw, ganyan. Congratulations. Stay strong. And pahit ka sana. Ako na naman po ang sa indong mga kaeribanan hanggang alas 3 ng pagkahapon. DJ Chloe Lama. Kumusta Tabaco City, the city of true love? Sa gabos na nakatutok, puon sign on and planong magtutok hanggang sign off. Abay, salamat po sa pagiging solid katindugo. Siyempre naman sa satuyang neighbors, day mapadaog siyempre ang Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay and Santo Domingo, Albay. Sa bilog na Bicolandia, sa gabos na naabot kang satuyang signal ngunya na hapon. Siyempre sa mga nakatutok via Radyo PH, anywhere you are, pwede kang tumutok sa One Radio Tabaco. Dahil Heartbreak Webes ngayon, may mga matatama na naman siguro, may matatama na naman sa satuyang question of the day. Yan po hatod sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Garo, may ma-react? Nakulo na nag-react actually sa satuyang Heartbreak Webes question of the day. Na-post ko na ini kanina sa page ni DJ Chloe, the Love Ambassadress. Pero, ini na po ang satuyang Heartbreak Webes question of the day. Noa rin, nagiging sala ang sobrang pagkamuot. Naranasan mo na ba ini, katindugon? So feeling na sobra ka nang namumuot sa sarong tao. Tapos bigla mong maiisip, ay, sobra-sobra na pala ng pagkamuot ko sa iya. O, paano mo na-realize ito? And noorin mo masasabing, sala na ang sobrang pagkamuot. Sige daw! So may mga experience na dyan. Yung mga nagmahal ng labis at nasaktan din ng labis. Sige na, comment na ka mo. Dang hiribian, ha? Comment na sa tuyang post today. Hanapon lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress. Or text mo po ako sa 0927-996-5002. Again, 0927-996-5002. Habang pigrumdo mo, su oras na ika namuot ning sobra-sobra. Tapos na-realize mong sala-sala naan. Tugtugan muna tayo with songs na para sa mga broken-hearted. Ngayon na Heartbreak Webes, hindi sa One for the Heart. On One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod akong mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises, Jaya, to, asin, asertado, Jaya Enterprises.

0: Outdoors.
1: Asin, kanyakul pang iba.
0: Available naman ang Paymaya.
1: Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out.
0: Asin, magbayad kang bill sa tawad.
1: Home credit, dakulun pang iba.
0: Debit card.
1: Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong
0: hardware materials.
1: Sa baratong presyo.
0: Presyo, asin servisyo.
1: Garantisado.
0: Kayang-kaya pa ng pulsa mo.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City.
1: Jaya Enterprises.
0: Owned and managed by
1: Mr. and Mrs. Irwin Villan.
0: Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Daho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang ina!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Batata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Playing the best songs on the radio.
12: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Hapon, Bicolan Job. Uya na ang barata sa oras na ini. Nato de sa indo kan best cafe vin 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nag-abot na sa 4 na lugar sa rehiyong Bicol ang kumpirmadong may kaso min African swine fever. Sigon kay Department of Agriculture, Bicol spokesperson Lovelia Guarina, kabalay sa mga naunang bita ng lugar ang Naga City, Eriga City, Nabua asin pili sa probinsya kan Camarines Sur. Kasunod kay ini, nakikipagtabangan naman na ang ahensya sa mga lokal na gobyerno nga ning i-activate magbugtak ng checkpoints kung sain ipigbawal mo na ang pagpapaaginin mga origahali sa infected area magi na sa National Meat Inspection Service para sa pagdakop ni mga hot meat asin mga checkpoints sa kan animal bureau industry. Tinaumang doon niya na dapat maging proactive man ang mga local government units nga ning daimalaog ang sa indang lugar kan African swine fever. Dugang kaini na wara pa man ang sindang naresibe na nagpositibo sa helang hali sa ibang probinsya kong rehiyon. Pagduon maniguarin na dapat seryosohon ini kan mga hog raisers, LGUs, huli sa saruin ning agyat sa hog industry o rugna na kung sunod-sunod ang mga munisipyo ang magpositibo sa naunang bitanang helanga. Iyan ang barata sa oras na ini. Dapat lamang barata ara mo. Ako si Bernadette Banawon at Tinduguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
5: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
4: Talaga? Bakit?
5: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
6: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Tasmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Vera More. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Vera More. Your complete destination for every celebration.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, at sin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
9: Marahay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahaputan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pag duman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
11: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

the second hour kan sa tuyang programa One for the Heart. Heartbreak Webes. DJ Chloe, the love ambassadress ang sa indong keribanan hanggang sa mga oras na inin. Salamat po. Salamat sa pagyutok mga katindugon. And you're in for a great time and a great chismisan. Great simbagan dahil sa tuyang Heartbreak Webes question of the day. Hapon po sa Indoga Boss, sa mga busy na naman sa Saindanga, pinagkakaabalahan at pinagkakaabalahan ng dungon yan. Kung ano man yan, dyan ka lang katindugon na ako nang bahala sa imong entertainment ng yan na hapon. Ay, sisay pala ng mga broken-hearted. Sisay ang mga kakarealize pa lang na nagpadaba pa lang siya ng sobra. To the point na napag-isip-isip niya na sala na pala ang sa iyang pinaglalaban sa life. Ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day, noo rin nagiging sala ang sobrang pagkamuon. Sabi nga ni Baga, tapos na sobra, bakong marhay. Halimbawa, pag nasobrahan ka naman sa pagkaon, di ba? May mga consequences sa imong lawas. Pag sobra ka naman sa trabaho, syempre, mapapagal ka. Pag sobra ka sa kape, na yung problema, charot. O syempre, pag sobra ka sa kape, di ba? Di-disrupt ang sa imong sleeping habits. Naman kapag love. Noorin man ang God, nagiging sala na ang sobrang pagkamuot. No? Minsan, may mga points sa satuyang buhay na kung sain, tig-ignore ta lang itong mga signs na ito. Para ngaya pagkamuot man sana. Pero, hanggang sain ang sobra-sobra na, na nagiging mali na. Nagiging pagpapabaya sa sadiri ang pagkamuot sa iba. Sige daw. Sabi ni wait lang. Marina Hapon kay Shine Katigbak Ortiz. Pag di mo nakilala yung sarili mo, yung parati na lang lagi siya yung iniisip mo. Ano ibig sabihin, Shine Kang? Hindi mo na kilala ang sarili mo. Naranasan mo na ba? Ay! No comment! Romark Volante Banyal, itong dawa maugma na sa iba, pero padaba mo pa. Aray mo! Pero dati yon, na-realize ko na, ang pangit mo pala. Yung feeling na, so pinaglaanan mo ki oras mo ka ito, ngunyan, naging iba na ang paghiling mo sa iya. Jess Cerillo, pag binago ka, in what way tabi, Jess? Marcel Binyas, Barcelona, Monte Alegre, paglinuko ta nakukulugan ng maray. Kim Breeze, pag paulit-ulit ka na pigluloko, pero paulit-ulit mo pagiraray ng tigpapatawad. Ay, iba na. Iba na ang Kim. Sobra-sobra na ba yun? Mali na ba yun, Kim? Oo nga. Jezebel Valderrama Gamutan, pag sobra-sobra na, ikaw na sana ang nag-e-effort. Tanganing maging maayos ka mo. Dawa sala na ang tigigibon niya. Day ka ng pakiaran. Ayo Bangkok,

0: ka kapag nag-overthinking ka sa pag-ibahan ng dog. Halimbawa, sige mong isip kinegatibo sa partner mo, like sobrang seloso or selosa ka, maski dai man kitigigibong kalokohan ng sa imong partner. And ito palan, or ito pa, pag mas padaba mo siya kesa sa sadiri. Frank Volante, pag dai na nagtitipwasan, pati sa CR magkaibahan na sarala na, taday na talaga. Grabe na, no? Day na mapabayaan maski sa end. Yung day nagtitipwasan. Ano, Frank, may naranasan mo na ba ini or may naging observation ka na ba na sarong relationship na arog ka ini? Cherilyn Revesencio, pagpaulit-ulit ka ng linoloko, pero andyan ka pa rin. Sa club, diba? Ate Elaine, pag siya na lang padaba mo, susadiri mo, nalingaman mo na, ay! May bistado kang arog ka ini ate. Tagaro na kariak kang arog ka ini. Aram ko, you love yourself enough para da inigibuhon. Pero baka may observation ka dyan. Buro lang, Bicol TV. Pag oral daw na, sige. Bawal ah. Diritan ko pang sabihon. Odraw de serialo. Madali. Ay, ka talaga. Madali lang yan, maaraman. Kung ikaw na lang talaga ang namumuot, siya, wala na talaga. One-sided na lang ika nga. Ulito kasi yung Super Migar bagong kasalon. Ha? Wara pa akong experience dyan. Sorry. Pwede paka-explain. Sabi ni Cherry Borja, pag binugbog ka, siguro pag binugbog ka tapos hindi ka pa nag-report or hindi ka pa nag-ahali, ano? May mga araw kaining cases, mga katindu. Pero ang beses na din naman ini nadadampak na ba? Yung feeling na maaraman mo sa mga balita, sa social media, yung mga partners na paski pigkukulog na, di pa nanggan nag-uusip or nagahali sa puder kang partner niya. For what? Diba, Cherry Borja? Mike Manalo Bilano, pag permi ka na nakukulugan, buda, ika na lang ang nagigil. Kapag perming nagsiselos ang agom, nadaiman totoo, sabi ni Raul Campin. Shoutout sa mga estudyante sa Heaven School na nagpa-practice kang sayaw para sa maabot na linggo ng wika program. Uy, sa September 1. Ang September 1 ay Tuesday. Sige lang ka mo dyan sa mga nagpa-practice dyan sa Heaven School ay nahapon. Sis Jess, hindi naman talaga naging mali ang sobrang pagmamahal. Ang naging mali ay yung pinaglagyan natin ng sobrang pagmamahal na yon. Kailan siya sumasakit? Number one, kapag ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Yung pagod ka na, pero sige ka pa rin. Pagmamahal mo napunta sa taong hindi marunong sumalo pabalik. Number two, kapag nakakalimutan mo na sarili mo, pag lahat ng oras, effort at saya mo nakadepende na sa kanya, pag wala siya, parang wala ka na rin. Aww. Number three, kapag ginagamit na siya laban sa'yo. Yung imbes na protektahan ka, nasasaktan ka na. Tapos, titiisin mo pa rin kasi mahal mo eh. Hindi naging mali ang magmahal ng sobra. Tao lang tayo. Normal na mag-alay ng buong puso. Ang natutunan lang natin sa bandang huli ay ang tunay daw na pagmamahal, hindi kanya uubusin. Dapat pinapalago kanya, hindi pinapaubos. Masakit aminin, pero minsan, kailangan din natin mahalin yung sarili natin ng kasing sobra ng pagmamahal natin sa iba.
1: Tama!
0: Thank you, Sis Jess, sa imong thesis na simbag. Sabi ni Romel Bendal, sala ang pagkamuot kung bako sago. Kung ibang klaseng pagkamuot yan, no? Or sa ibang tawong pagkamuot. Nga naman, makes sense. Melbaday Robobis, pagmahal mo, pero bako mo agwam opiday. Seloson na may sabay na pagkulog sa sobrang pagkamuot. Kung may kurulugan ba, love pa ba yan? Parang hindi na Melba, no? Ay, Manoy Joseph Bilola, maray na hapon. Mary Jean Rodriguez, ang hi. Padabaon ta muna ang sadiri bago ang iba. Tapi nadaba muna nga ni... Eh, ano iniinit? May nasasabi pa yan. Ching! Hello DJ, para sa kuya, naging sala ang sobrang pagkamuot kung pati sa diri mo napabayaan mo na. Taang inaatupag mo na sana si Lalabs. Mahalin muna ang sarili bago ang iba. Minsan din nakakasaka lang sobrang pagkamuot. Day mo aram, niloloko ka na pala. Hello sa Indodjan sa 3N Bakery. Request ng labis na nasakta. Thank you! Salamat sa filming pagtutok and sa makusog na radyo tabi nindo dyan sa 3M. Hello kay Romnick Vilaos. Jean Abrera Christian. Kay Seth Buenconsejo. Medyo dakul-dakul lang sa tuyang comments ganyan. Sige, sabi ni Clara Cagoco Remonte, nakakalampas na kantaramon.

Anabeb Vista, nagiging sala ito kapag ang pagkamuot mo ay nalalaag na sa alanganin, lalo na kung nakakasakal na ito. At kung minsan umaabot pa sa point na sa sobrang pagmamahal ay nakakagawa ka na ng mali at humantong pa ito sa hindi maganda, matatawag pa itong pagmamahal? Sabi ni Sadie Sidro, nagiging sala ang sobrang pagkamuot kapag pinilit mo ang sarili mo na mahalin ka ng taong hindi ka naman talaga mahal. Ang love kaya parang kape, decaffeinated. Ang mas mahirap yung di ka pinili kasi iba ang nagmamay-ari. Decaf. Decaffeinily. Naranasan mo na bang hindi pinili? Or hindi piliin, said. Panguyan mo, pagkabit ka. Yun lang. Very short, but ano. But very true. Rosby Bonggon Librada, daiman sala ang sobrang pagkamuot. Ang sala, nagpupuon kung pinipili mo na siya kesa sa sarili mo. Pag binabayaan mo na dignidad mo, values mo, as in peace of mind, para lang magustuhan ka. Pag nalilingawan mo na si Lord, pamilya mo, as in ang sarili mo. Grabe, thank you. Thank you mga katindugan sa indong comments. Pero dahulo ng may experience na dyan, ha? Napa-comment ka mo dyan. thank you so much. And, ako, salamat. Sana ay makabasa dyan or makadangog dyan sa mga taong natamaan sa indong comments. Para sa kuya, mga katindugon, saro sa mga pinaka-depisil na akoon. Ang katotohanan na bako gabos na bagay na pigigibota dahil sa love ay tama, no? Minsan, gano baga may mga nagagamit ki love ko kaya siya eh. Para lang i-justify ang mga bagay na aram ka nang nakakakulog na, no? Siyempre, sinabi mo bagang love mo ang sarong tao. Minsan talaga, no? Day na kita mag-urutikan pa din di. May mga times na malilingawan ta talaga ang sadirita. May mga times na iinutod ta siya. Diba? Kasi padaba mo siya and somehow gusto mong maging mo siya. And okay lang yon mga katindugan. No? May mga pagkakataon sa tuyang relationship na kung sain kaipuhan ta din talaga na magsakripisyo kidiit na bagay kang sa tuyang comfort or kang sa tuyang happiness para sa tuyang partner, and that's love. Pero kung paulit-ulit mo na sa nang pigpapatawad ang taong ito to the point na garo pagmati mo napapagal ka na, di ba? Yung feeling na iba man ang pagal sa trabaho, buda iba man ang pagal emotionally. Mamamati mo man ang pagal sa trabaho talagang physical, pero kapag kapagal ka na emotionally, ibang klaseng pagal siya eh. No? Kapag ka paulit-ulit mo na lang na garo pighayaan ang sadiri mo na maubos, mura man na nagbabago, ika na lang ang siging intindi, pero siya hindi ka man niya naiintindihan. Halimbawa, padaba mo siya, kaya ka nagsistay. Pero what if kung ang pagstay mong iyan, ang dahilan kung day natatapos ang pain, day natatapos ang pagal mo? Yun yung mahirap. Minsan nagiging nagbubulag-bulaga na lang kita dahil padaba ta sa tao, dahil gusto tang maging maugma siya. Pero what if yung pagstay mo, yun man din ang dahilan kung nata mas lalo kang nagkukulugan, everyday nagpapatong ang kulog na namamati mo. Ay, you know mga katindugon, sometimes
sometimes loving someone also means knowing kung noaring ka maatras. Bakugabos na relasyon ka ipuhan ilaban. May mga pagkakataon na dapat ang ipaglaban ta ay bako ang relasyon kundi ang sadiritang katuninungan. Oras na po, alas 2:28 na pagkahapon. Oy, so mga gusto pang mag-react dyan, so mga natamaan dyan sa satuyang hapot nun yan, react na kamo, tanganing magayon ng satuyang discussion. Thank you sa giraray sa mga nag-comment na nag-react. Talagang nagkataramaan kamo dyan. Salamat po. Ang satuyang number 0927-996-5002. Marina hapon kay Anon Belches. Ruby Bolofer Cabrera. Hello. Let's play more songs para sa broken heart. DJ Chloe, di sa One Radio 91.3, Tinduguna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo na natunulan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
8: Makidistrove.
9: Parang walat.
10: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: Three-in-one soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic.
13: Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA Three-in-one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
18: Tindugo na.

0: 91.3
1: Di lang alang
0: One Radio Tindugunan. We have 10 minutes bago mag-alas tres. And this is still DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ang programang ini hatod sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more questions kung paano mag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay, as in iba pang e-wallet. Expert dyan si Miss Jen Botardo. PM niyo po, hanapon nindo sa Facebook, GEN, Jen Botardo with blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa indong kahuron. Thank you, GC Botardo Trading and Botardo GCash padala. And of course, salamat man sa Tabaco Electronics. Yung po sino dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies. Thank you, Tabaco Electronics. Sabi ni Anon Belchez, Madam, ang pagkamuot, madali isabihon, pero dipisil na gibuhon. Lalo na kan mga lalaki. Hmm? May problema ka ba sa mga lalaki? Bako man ga, boss, may mga lalaki na they mo inexpect na mga lover boys. Ano, siguro, di ka palang nakakatagpo ki lalaking. Lover boy. Lover boy talaga. Bako lang din naman mga lalaki, no? And bako man gabos na lalaki. May mga babae din naman na dahil tatao mag-convey kang sa inang emotions. May mga babae din naman na madaling magtaram ni I love you pero dahil maninda napapanindugan, no? Bako man yan sa gender. Di mo man paggabusan ng mga kalalakihan. 0665, magayon ka pa sa hapon, ang pagmamahal na sobrang talagang nangyayari yan sa magkarelasyon. Pwede ka ngang magmahal ng pangalawa, wag lang malamang ng isa. Di ba yan ang sobrang pagmamahal? Ano? Sige. Salamat sa pag-text kay Bricks.

0: aking Google. Uni lang ang masasabi ko para sa mga labis-labis magmahal. Of course, magmahal ka ng buong puso. Pero huwag mong ibigay ang buong sarili mo sa paraang wala nang matitira sa'yo. Deserve mong padabaon, katindugon. Deserve mong padabaon din ang ibang tao na day mo kaipuhan na isang tabi or lingawan ng saliri mo. Deserve mong magkaigwaning relationship na may love, respect, boundaries, and peace, of course. Pero sana magirumduman mo man na bako kabawasan sa pagkamuot kang iba o pagkamuot mo sa iba ang pagprotekta din sa saliri mo.
1: Tama!
2: Tama!
0: Kaya, noorin ba talaga nagiging mali ang sobrang pagkamuot? Para sa kuya, siguro pagka ang love mo sa ibang tao ay nag-aabot na sa puntong kaipuhan mo ng kulugan, bawasan, or halion ang sadiri mo or mawara ang sadiri mo para lang magstay siya. Siyempre, magmamahal ka. Magmahal ka, pero sana sa lahat ng pagmamahal na binibigay mo, may matira pa rin sa sarili mo. Up next, Tugtugan on One with Erickson and Berna. Hindi ka maghali, hindi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye mga katindugan! Enjoy your best cafe afternoon and stay beautiful.

0: sabutan hindi ito. Pero magayuno na. Magayuno pag mga buong.
1: Ika, nakaka-ano. Interpretation.
0: Ano, siguro ano ito, parang love song siya.
1: I love you very much.
0: Yes. Yun yun.
1: Pag love song. Ay, hello!
2: Hello, Madlang Katindo.
0: Hello, Kumusta?
1: Happy, happy Thursday!
0: Yes, it's Thursday. Oy, last day, hindi mo niya na. Saindo, holiday sa aga.
1: Saindo, saindo.
0: Saindo, holiday.
1: Saindo.
0: Meron kami, yung damidig din. Makakahuron, magkakachirichikahan kita. Di ba?
1: Di ba?
0: Mas dakol ka mo, tayawan ka mo sa harong nindo.
1: May ano, Sinda, may long weekend.
0: Wow, bongga.
1: Ano daw ang gigiribohong ka iyan?
0: Gari, aram ko na bago iyan, mag-swimming.
1: Ay, wow.
0: Bago yan, ha? Bago yan. Bago sa mga Pinoy.
1: Bago. Ano siya? Kumbaga, bako siya generic. Kumbaga, unique siya. Ngayon lang siya. Ay, pero ang hindi na bago ay ang ating turugtugan. Puro Pirmina. Siyempre, matig mo. Pag alas tres na, turugtugan on one na.
3: Sana.
1: Kumusta ang gabuhas? Kumusta dyan sa Merkado Publiko? Ang mga paratsyan ng mga parapaga? Ang pagkahanap. Ibigay yun rin ang panahon. Diba? Mainit na mayuyip-uyip kan paroon. Dyan sa mga drivers! Tricycle drivers, jeep drivers, pa drivers.
3: Bite-bite sa lang pakapidal.
1: Ay! Shoutout sa makusugo na radio kan na padjak na nakasabay po sa bago.
0: Ay, hindi mo na ano, kung anong plaka, sayang.
1: Thank you, sisira, sa slide mirror. Panikoon na. Damasunod, pero makusugan ng ride. Takunin dyan.
0: Happy listening sa mga parapadjak mo niyan.
1: Diba? Ay, sa mga UV Express drivers, mga Egypt. Mga Egypt, mga makusugan man ng ano. Mga radio dyan. So, hali sa TV. Kumalinaw, patabako pa ni Gaspia. Diba? Nakatutok yan sa One Radio. Kaya marina na paghahapon tabi isa sa Indo. Today is August 20, 2026.
0: Yes, happy birthday.
1: Wow. Thank you.
0: Birthday ko niya ni Erickson.
1: Ay, happy birthday, Sir Ed. Vice Kong.
0: Yes.
1: Vice Kong Edward Day.
0: Ang news director ng One Radio. Pira ka na, Sir Ed.
1: Ay, na po.
0: Age reveal.
1: Ay, happy 18th birthday sa kuya.
0: Feeling.
1: Dating mo yan mag ano, mag 18 ano. Tapos paka nagpas na din 18. Ano na mag ano? Ano na magali?
0: Grabe
1: man. Kuya na magbali sa pagkaakin.
0: Pero alam ko ba 24 ka? Ay bako. Ba 24 no?
1: Sana na ako 2005.
0: Pag 24 mo niyan, gari akyon pa. Dati kaya ba?
1: Oo. Grabe ka mo sa mga ibang generation.
0: Tingin ko kaya pag ano, pwede magagong pag 30 ka na. Pag 30 ka na, pwede ka na magagong. Pero kapag nasa 20s ka pa, bawal pa para sa
1: ko. Pero labag pa sa ano, sa batas.
0: Lalo sa batas kang harong ninyo.
1: Grabe. Ay, syempre, happy birthday man sa mga ka-birthday me.
0: Happy birthday mga ka-dinggo.
1: Happy birthday. Sa aga, ano, Ninoy Aquino Day, special non-working holiday. Ay! World Radio Day pala nun yan.
0: Yes!
1: Kaya itutok muna ang sa imong radio. Kapasod ko sugana ito. Bila ang pagkikisumaro sa tuyang, ano, kina mo, kina, miss na, malayon ng radio. Diyan kita nag, tuturugtugan, diyan kita nag, Iribanan! Ay, kami pala ninedeng yung bago sa Erickson!
0: Iniman po, si Bernie Banamoy.
1: Maplay na sa next one. Dahil makikita na ka pamitbe.
0: Ay, marina po sa mga followers kan tugtugan
1: online. Ay, hello, hello. Ay, para gusto na lang sa natin yung turugtugan. Kaurman, tugtugan on one sa One Radio.
0: Teen, dugo na.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na! Digli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang, may 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabako na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pag-stay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet-friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag-Netflix as in mag-video okay. Kasyahon pa ining van tamahiwas ang car park.
3: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger as in Tobacco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
2: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tobacco. Carolina Airbnb and Transient House.

0: motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212-520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali!

0: One Radio
1: 91.News FM.
2: Sandali lang.
0: Igli ng panahon ibinigay.
1: Ang igli ng oras gayon. Tama, alas 4 na naman ng katindugon.
0: Para bang halik sa hangin na kay bilis maglaho. Diba? Pero nagbawi na tayo sa tugtugan on one. Ay, maraming pagkahapon, mga katindugon. Giraray ang tugtugan on one. Maraming pagkahapon dyan sa Isla San Miguel. Hello, hello sa mga iyaon sa bulod mo niya. Maraming pagkahapon, nakatutog sa One Radio.
1: Hi, happy listening.
0: Shami, happy listening. Tabi, isa sa Indo.
1: Ay, public service announcement po kita mo na mga katindugon. Kung si Seda po ang nakakuha king wallet na itom, nahulog po poon digdi sa Kanaway, Malilipot, Albay, Pasirig, sa Datag, San Jose. Kag sa diri po ni Edgardo Banawon, may laog po na driver's license, SSSID, tapos may kwarta man daw po na laog. Iyan. Maski daw po yung ano, yung driver's license na lang ang makabalik po, yung mga ibang mga IDs. Yan, pakibalik na lang daw po sa station or kaya dyan sa police station kan Malilipot, Albay. Salamat po.
0: Yan. Hello, maraming na paghapon man kay Madam Charicar Borja. Thank you, tabi, Imam Charicar. Kay Romnick Bilaos, maraming na paghapon. Kay Christian Abrarachan, hello, good afternoon, Matabi. Ay, sa mga barbershop, sa mga pasugod ng radio, na pagkahapon, sa mga karinderya, sa mga business establishment, sa mga stalls, hello, hello, mga pagkahapon, Tabi, isa sa inyo, thank you, Tabi, sa pagtutok niyo na hapon.
1: Maray na hapon naman, ay, sige.
0: Sige, ah, sige.
1: Sabi ni Sir Joseph Bilolo, sabi niya, happy birthday da, Eric Sain.
0: Oh, wow, thank you Sir Joseph Bino. Thank you very much.
3: Siram salat.
0: Ay, sa mga katindugan niya to dyan na hindi makisabayan sa Twitter, I talk to Gan for taon. Magki-comment na kan sa imong kasimbangan. Question for today.
1: I-check na Tugtugan on One Facebook page, mga katindugon. Pwedeng mag-follow. Ayan. Join.
0: Iristoryahan tayo sa taon. Pwedeng iba ang sa imong side. Iba man ang side ninyo. Side to side. Side by side. May kanya-kanya kitang ano dito, may kanya-kitang
1: opinion
0: based on pananaw, experience, mm-hmm. Sure. Diba?
3: Tama!
0: Maski ako, iguaman ako digding ano, side na isa sa... Kaya ano pa man ang sa'yo mong pigahala. Ay, mantang ikaw nag-iipos man dyan kan sa'yo mong merinda. Mayroon na paghahapon man tabi sa'yo mong manay, Emmanuel. Tamang-tama na ang sa'yo mong merindala na iyan. Basta partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa.
3: Shiram!
0: Mababakal sa mga butikas ng supermarket nationwide.
1: Pabatihan ko man pala ng happy birthday ang sa kuyang pumangkin na si Ada Kate Candelaria.
0: Ay, happy birthday,
1: ma. Ano, ma-absent da siya kaso dahil siya pina-absent. Saga na lang. Pwede pa mo ng saga. Ano?
0: Abo niya ma-miss out ng ano, abo niya igugun sa pag-classin.
1: Pwede pa mga aki ba diba? Pag mga aki. Pag birthday mo.
0: Enjoy ang birthday niya.
1: Yes.
0: Happy birthday po. Ay, siring man. Happy Thursday sa mga katindugan niya. Let's enjoy the day and more to join. Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tin Duganan.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang pigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunod.

mo sa akin, ginawa mo kabutihan. Di ko pinansin nang minsan tayong magkasama. Ako ay tinanong, kung mahal

0: Shriram Sana.
1: One Radio.
2: 91.3
1: FM. Tugon na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to, 18 minutos na, magkalisa ng alas 4 ng pagkahapon. Ay, kumusta mga katindukon?
2: Happy Merienda time. Salamat sa papansit. Papansit na may ano, ano ito, lumpiang Shanghai.
1: Hindi nawawala.
2: Pag may pansit, may lumpiang Shanghai.
1: Partner in ano, partners in crime. Ay, syempre, sa mga merendara nito, tamang-tama yan. Basta partner nito kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Hiram! Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide. Ay, dahil nga ni alas 4 na naman. Diba, napakabilis lang naman. Napakabilis lang ng pag-ikot. Kaya anong pangyayari na madyan na mag-Christmas na nakikita sa satuyang portion na
2: Talk Tugan na
0: Shriram Sana.
1: Ay, happy, happy, happy Thursday. Girari tabi sa Indoga Boss mga kitindo. Petsa 20 na nga ni August. Pirang aldaw na sana.
2: Pasko na? Ay, na
1: yung matapos na ang gula na ingin. Grabe. Ganon-ganon lang.
2: Pero ano, mapapaisip na ako kung anong ano? Mga babakalon, mga ano, wow, Christmas deck. Iisipin ko kung ano ang i-affiliate ko. Di ba tama, Pasko na? Ano ang magayon? Ano, magiging dugon? Ano ang mga pigbubarakal nindo pag nag-ano, pag nagsasapit na ang September, anong mga pigiinin nito ng mga kalamang katindugan?
1: Mawara dyan ang Christmas tree.
2: Ang mga dekorasyon.
1: Diba? Ang traditional ano dekorasyon sa yung may mga naka-Christmas light pa rin ang mga niyang dumaan.
2: Dahil hinali.
1: Dahil man hinali. Di ba? Makaskasin lang. Oh. Ano? Dahil hinali. Ano na? Prepare na rin na sa next na event.
2: Hindi mga pagal.
1: Oo. Kumbaga, ano na siya? Permanent na siya.
2: Dahil, makaskasin man siya na pagal. Yun ay.
1: Oo. Yung ano yung ano, makaskasin man siya na pagal. May moto lang sila na araw-araw ay Pasko sa kanila. Ay, parang pag-jismisan taon eh.
2: Hindi muna kung Pasko. Excited
1: yarn. Ayan. Muna ang pag-jismisan niya to. Ang kahapotan niya to si De. Sa satuyang talk to you guys na portion. Na. Mas okay bang maghagad ka advice o makaakod na solo.
2: Kasi na, saliri mo lang.
1: Oo, diba? May mga bagay. Habang nag-ano magkakita, habang nag-upod kayo ni, nag-e-edad. Wow, grabe. Nag-e-edad. may mga time sa buhay ko na kaipuhan. Mag-desisyon. Yung man, pwede man yun yung pag-desisyonan mo. Kaya mong maghagad ki advice as you kung paano ang ano bagay gibuhon ito. O muya mong
2: sadiri mo lang.
1: O makaukid kang mag ano, solo ka sana. Di ba may mga bagay man na ano na naukulan ka solo lang kita. May mga bagay na naukulan tang sa paagi ka advice kang ibang tao. Lalo-lalo na kung mga mahal na ito sa buhay. Di ba? Pero sa ano sa pagtitimbang niya to, ano ba ang ano ang mas okay? Ano ba ang mas effective para sa iyo? Ito bang may ka-advice or may suwara? So naukudan mong suwara.
2: So kuya, feeling ko mas okay minsan para sa ko mas okay na ako na lang mag-solo para ang babasulong ko lang sa hujan sa diri ko. Oo, di ba ko siya ano na, nagdangog kaya ako kay Aro Gaini.
1: Salak mo ngayon pala sa sinabi mo, di ba?
2: Salak ka pa, kaya ang sito na.
1: Di ba? Pero ako, ang sa kuya man, wala ko so may nag-advise sa kuya. Kama ko na, kasi I believe that experience is the best teacher, di ba? Tapos ang muna ako nag-advise sa kuya, so syempre, mas
2: nakagurang
1: sa kuya. Para, kumbaga, dahil duman sa experience ninda, kung duman man sa experience ninda, may nagkamali sinda o may ginibusindang sala dahil duman. Kumbaga, daing muna ito magigibo. Dahil na-experience na ninda, sinabi na ninda sa iyo.
2: Kumbaga, malilikayan muna itong part na ito.
1: May ano na duman, may advantage ka na, kumbaga.
2: Yes.
1: Kaysa man sa kung sulohon mo man ang gana. Minsan,
2: hindi ka makapag-decide.
1: Ipisilan ka talaga. Diba? Pero may mga moments man na
2: kaya mo na iyan.
1: Oo, kaipuhan mo talaga. Na suluhon mo talaga iyan. Diba? Kaya ano daw ang ano, mas naging okay para sa mga katoktsugan niya to. Diba? Hindi ko taang sa intang mga komento. Nathan. Ay, Nathan, kumusta?
2: Nathan Api.
1: Sa iya da, parehong okay yung dalawa. Okay naman humingi ng advice sa iba, lalo na sa mga taong close sa'yo, para may guidance, di ba? Ano ko kasuba ako. Pero, mas maganda ang matuto kang mag-isa para may confidence. Oh, wow! May tuwang worthy di siyang inano. So, Saro, pag ano da, pag
2: sa iba,
1: pag-advise ko sa iba, may guidance. Pag susinolo mo naman, may confidence ka. Wow! Pero mas maganda, ay ano da, at tiwala sa sarili dahil at the end of the day, sarili mo lang din ang maaasahan mo.
2: Dapat igwa ka man kitiwala sa sarili mo.
1: Dapat
2: may bilib ka sa sarili
1: mo. Halimbawa, wara suma-advise sa imo, paano mo yan? Diba? Kaya minsan, ano,
2: matutong mag-isa.
1: Matuto ka talaga, makakaukod ka talaga sa buhay. At kakaukod kang magtindog sa sadiri mong bitis. Diba?
2: Para di tayo asa ng asa na lang sa iba.
1: Sabi nga ni Mom Desid Buneo.
2: Ayan, matutong mag-isa, hindi sa lahat ng oras ang advice ng iba ay ikakabuti ng iyong pamilya. Kadalasan, dala nito ay kapahamakan.
1: Ay, alam. May horos.
2: Gary horos ko. Gary horos ko.
1: Diba? At for the Scorpio, matutong mag-isa. Hindi sa lahat ng oras ang advice ng iba ay ikakabuti ng iyong pamilya. Kadalasan, dala nito ay kapamakan.
2: Diba?
1: Scorpio, lucky number mo ay 426. Ang lucky color mo ay color pink. Dragores ko.
2: Siguro, pero may inagdadangog sa ano, Tindugo na radio show.
1: So bago ikuha. Pero
2: si
1: tama. Matutong mag-isa. Hindi lahat sa lahat ng oras daan ang mga piga-advise sa imo, sumara.
2: Diba? Evil, yan din sabi ko niyan ka mga ano, kabataan, evil eye ngayon. Na dati, sibang mansa na. Sibang evil eye na.
1: Naging evil eye.
2: Okay, thank you, Ma'am Desid. Bongga ka sa pa-horoscope mo today.
1: Kay Ma'am Janeline Camo, both mandaa sa iya. Parehas, okay. Ikaw na lang bahala kung paano mo ibabalance. Kung noarin ka kaipuhan maghagid ki-advise. Kung noarin ka kaipuhan suluhon mo. Ang bagay-bagay. Ang pagdedesisyon. O katawa ano pa man sa pag-abot sa pag-ibig, di ba? May mga araw kaya na tao na kaipuhan kung magpa-advise sa iba. Ano?
2: Ibuhin
1: ko. Ano daw ngayon? magayon ka. Na muutol ngayon ako doon.
2: Kaso may garo alanganin.
1: Alanganin ngayon. Ah, garo mas nakala mga suka sa bandong lato.
2: Parang langit ka lupa
1: ko. Garo ngayon, harayo ang lalakawong ko. Ayan, ganyan, di ba? Mga araw ka na bagay. Depende yan sa iyo.
2: Kay Sir Romnick Villas, marina hapon po. Ay, nabati mo na ba si Sir Romnick? Kay DJ Chloe, sabi niya, ay, ano po sa Indo. And at saga, boss, happy birthday kay Sir Edwood at kay Eric.
1: Ay, thank you, thank you.
2: Para sa iya da, parehas po iyan importante. Part po yan kan process of being independent.
1: Oh, diba?
2: Wow. Bago makaukod na mabuhay magsaro, dakulong o dakulang tabang kung mahagad ka ki-advise sa mga tawong bako lang experience na, kundi pati sa mga tawong may pagmakulog sa imo.
1: Tama.
3: Tama!
2: Tama!
1: Aram mo ko na ata sumay mga tawong pagmakulog sa imo dahil ang mga i-advise ka iyan, bako ining tig sabi ni Ma'am Desid Bune yung ano, magdadara sa imo sa kapahamakan.
2: Bako sinda evil eye.
1: Oo, bako sinda ano, para sa ikakaray mo sinda. Ma-advise sinda kang ikakaray mo. Hindi mo na ito ang muya na mangyari sa sa iyo.
2: Hindi ka ipapahamak
1: kaya.
3: Natumpok mo.
1: Diba? Kaya magayon na may mga kapalibot sa imong tao na maray ang ano, maray ang intensyon, maray ang mga pigsasabi-sabi sa sa imo. Aro kang ano, mga magwarang nyata, di ba? In first place, de sinta super ming na papa-rusom sa tuya na ano, independent dahil pa kuman habang buhay yaon sinta, di ba? Yung itong pinakainotang ano na ako dan dyan. Kaya always surround yourself with good people, with loving people.
0: Siram sana.
1: Para habang nagiging, ano ka, nagdadakula ka, nagiging independent yes. ka. Diba? Masasabi mo, ano, naging successful ang buhay. Para sa mga masunod na henerasyon, kaman so,
2: magtatakiadvice.
1: Diba? Ayan. Yan po ang ating horoscope for today. Diba?
2: Thank you mga patindugo na sa pag-ibangon niya na Alda.
1: Thank you sa mga ano, mga dependent, independent na mga patindugo. Ay, alas 4:30 na nin pagkahapon. Diba? Happy, happy listening sa nakatutupangon niya sa mga oras na kain ka man na napalap kang kinakain ka man na pate kang mundo. Always tindugan. Basta naka One Radio, pili na iyan. Diba? Kaya, abangan girari sa agan sa tuwing kapat.
2: Yes, Friday. Holiday. Ano daw?
1: Para gusto tango na and sa tuyang turugyugan. Turugyugan. Tugtugan on One. Mabalik pa! Hindi lang yan sa One Radio.
2: Tinandugo na!

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites.

0: 1 Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow block. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and ground mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.7
0: FM. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya 4 minutes before 5 o'clock in the afternoon. Ay, sa mga pauli po, at isa sa inyong mga eskwela, trabaho, ingat po mga kasindugo.
1: Ay, mga kasindugo.
0: Mga lasing ko naman. Ay, thank you man sa mga nakasarabay niya to sa tuwing nagtugan sa Talk to the Morning.
2: Hiram sana.
0: At mga taong bahay, hello, marina pagkakapit, labi sa inyo dyan. Siyempre, ang mga katuktugan niya to, thank you very much. Abangin girare sa aga ang panibagong edisyon, panibagong kapwatan for Friday. Diba?
1: Friday.
0: Ay, masunod po pala para try ta. Kami mong pag-iraran sa inyong mga kakaibanan. Siring na kami ang sa inyong nakaibanan ngayon na pagkahapon. Dahing iba, ako si Erickson.
1: Ako man po, si Bernadette Manawon. Salamat mga katindugon sa agagiranay. Digdi lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.1 FM.
0: Tugtugan.

0: Dungnadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM.
2: One voice, one mission,
1: one station.
2: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Rasyada ang mga bareta. Parada 30.
1: Parada 30.
0: Sa indo ng mandadango.
1: Parada 30.
0: Parada 30.
1: Bareta international,
0: national,
1: lokal.
0: Sports as in weather update.
1: Parada 30.
0: Parada 30.
1: 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta.
0: Parada 30.
1: Parada 30.
0: Sakay na.
1: Parada 30.
0: Parada 30.
1: Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
0: Parada 30!
1: Yaw na ang sa indong driver at sin tagapagbarreta.
0: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Best Cafe Black 4-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
0: Husai massage oil.
1: Best juice 10-in-1+1 health drink.
0: Asin kam best caps, minerals, food supplement.
1: Mababakal sa mga butika nationwide.
0: Parada 30.
1: Barreta lokal.
0: Parada 30.
1: Parada 30.
3: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30.
1: Parada 30.
0: Headlines.
3: Bulkan Mayon, padagos na pinagbabantayan sa ibong kanbagyang paglangkaw kan sulfur dioxide flux.
4: Just millions de pesos na water system pigbubusola para sa resettlement area sa Santo Domingo, Albay.
3: 94 anyos na lola gadan sa kasulo sa Daraga, Albay.
4: LGU Daraga, kinarampag an Aleco, huli sa haros sunod-sunod na brownout sa Banuaan.
3: Lalaki timbog sa search warrant operation sa Irusin, Sorsogon. 394,000 pesos na kantidad din pigtutudong shabu asin baril na kumpiskar.
4: African swine fever na irehistro sa apat na lugar sa Bicol, Siguna sa DA.
3: Sa lado nasyonal, dating Representative Franz Castro nangapulan kay Jose Claire Castro na mag-public apology hulitaan fair subot ang sa iyang pahayag sa mga paratuktok.
4: Gotesa, binawian na salaysay na nag-deliver siya ni mali-maletang kuwarta kay Romualdez.
3: PNP nakapag-rehistro ng 50 kaso na imbelto ang mga minor de edad.
4: Green Energy Action Allowance liwat na isususpindikan ERC sa Disyembre.
3: Delay sa impeachment trial ni VP Sara nakakaantala sa pagluwas kantotkan katotohan sigon kay Barbers.
4: Empleyadong warang paninimbagan sa daipaglaog huli sa maraot na panahon sigon sa Dole.
3: Nationwide school safety drill papanginotan kan Department of Education.
4: DILG nangapodanin mas mahigot na gun loss.
3: Sa luwas kanasyon, isang gatos katawo gadan makalis magrasay ang minahanin ginto sa Central African Republic.
4: Military exercise sa pangultangan kan South Korea as in Estados Unidos mas pinahalipot.
0: Parada 30!
1: Parada 30!
0: Headlines!
3: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alda po kitaon niya ni Webes, Agosto 20, taon 2026. kami po, Ansendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po, si Bernadette Banawon.
3: Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siring ma, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM.
0: Parada, prenda,
3: Alas 5:05 na po nin pagkahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nin yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada, prenda, basreta, lukan.
3: Padagos na pinagbabantayan kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang aktibidad kan Bulkan Mayon. Makalis ang bahagyang paglangkaw kan sulfur dioxide flux mantang ibinaba na sa alert level 2 on status kaini. Susog sa oring datos kan ahensya po na alas 12 nin mag-agahon ngunya na aldaw nin Webes. Nagbaba ang aktibidad kaini alagad Padagos ang pagdaloy kan lava sa tulong galis. Nakapag-registro man in 14 volcanic earthquakes asin 5,365 tonelada ng sulfur dioxide poon kasood mga Agosto 19. Nagkakaigwaman inin in streaming o steaming asin ground deformation kunsain na mamagaan bulkan na may panandali ang pagnipis sa parte kan northeast. May gutman ang patanid sa mga residentes haranidigdi na ibitaran ang paglaog sa 6 km permanent danger zone.
4: Pigbubuso la sa sangguni ang bayan kan Santo Domingo Albay na pagkonstruwir ni na level 2 water system na may filtration of facility sa resettlement area sa barangay San Andres nganing masimbagan ang haloy na nga problema sa kakulangan ng tubig. Basado sa draft resolution na inisinaangat ni Municipal Councilor Carlo Baloloy, nagkaperang bulan nang nakaka-experience ng grabing kakulangan ng tubig ang mga residente sa lugar kun kaya napipiritan na sindang mag-arok ng tubig big sa hararayong pagtaraid na barangay. Maawot ka na sanggunian na mag-alokar nin 10 milyones de pesos hali sa 50 milyones de pesos na alokasyon kana General Appropriation Act para sa mga prioridad na proyektong infrastructure sa 1st Legislative District ng Albay na i-implementar sa paagi kana DPWH, 1st District Engineering Office. Ipinadara na subot ang resolusyon kay Albay 1st District Representative Griselle Borcel Lagman Luistro para sa iyang suporta asina pag-aprobar sa naunang bitanang proyekto.
3: Kinumpirmar kan Bureau of Fire Protection Daraga na sarong 94 anyos na lola ang nagadan sa nangyaring sulo bandang alauna 18 kan mag-agahon ngunya na Agosto 20 sa Purok Tres Barangay Tagas Daraga Albay. Sigon sa initial report kan BFP ay diniklarang fire under control ang sulo alauna 46 kan mag-agahon asin fire out man kan alauna 53. Anong nakatawo ang nakaligtas sa Laugganarong kay banaan tulong babae asin tulong lalaki. Duwang ayaman ang nai-report na natrap sa Laugganarong. Mientras tanto sarong kotse man ang naraot mantang sarong motorsiklo man ang tuluyang naraot huli sa kasulo. Padagos mang pigaaram kan mga otoridad ang kausa kan insidente asin ang kabilogan na kantidad kan Daniel.
4: Kinarampag kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay and Manhamento kan Albay Electric Cooperative Incorporated sa pagi kan na sarong surata katakod kan haros warang patod na brownout sa lugar. Sigun kay Daraga Mayor Victor Perete, pigahalat na nindaan opisyal na kasimbagan asin klaradong paliwanag kan Aleco ninhuli sa Padagos na power interruption. Tinawang doon kan alkalde na uminabot na sa 10 beses ang suspensyon na sa klase. Ngunya na taon na nakakaapektar sa mga estudyante asin lokal na mga negosyo. Dugang pa niya na Padagos nindang kakarampagon ang kooperatiba. Sundo sa maitaw ang klaradong report asin na syertong petsa kan pagtatapos kan rehabilitasyon na kan servisyonin kuryente.
5: Parada 30. Parada 30.
3: Mientras tanto, takdag sa kamutkan mga otoridad ang pig-considerar na 45 anyos na lalaki na high-value individual sa ginibong pagpapautob kan search warrant kan mga otoridad sa banuaan kan Irosin Sorsogon. Kinundosir ang operasyon kan Special Operations Unit 5 kan Philippine National Police Drug Enforcement Group as in Irosin Municipal Police Station kunsain basado sa search warrant na inisyo kan Regional Trial Court Branch 55 Irosin Sorsogon kan Agosto 17, 2026 na kumpiskar sa suspect ang pirang pakete ng pigtutubo ng Cebu na may gabat na 58 gramos as in may standard drug price na 394,400 pesos. Afuera digdi na kumpiskar man ang sarong kalibre 45 nin badil, sarong magazine, 7 pidaso nin live ammunition, sarong salit na papel na pigtutubo ng ginamit bilang laaga o laaga na kan droga, sarong glass tutor as in tulong assorted na lighter. Isusumitir ang mga nakumpiskar na drug evidence sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination mantang ang nakumpiskar na badil ang isa sa iraram sa verification as in ballistic examination. Basado sa ginibong verification sa Investigation Solutions Platform, nagluwas na iguanang nainot na kaso ang suspect na may kinaraman sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kalaunan ang na-dismiss kan korte. Sa presente, nasa kustudiya na ini kan Irosin MPS para sa magkakanigong disposisyon as in pagsunod nin maninigong kaso.
4: Nag-abot na sa 4 na lugar sa rehiyong Bicol ang kumpirmadong may kaso nin Africa na swine fever. Sigon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovelia Guarina, kabali sa mga nasabing lugar ang Naga City, Riga City, Nabua asin pili sa probinsya kan Camarines Sur. Kasunod kay ni, nakikipagtabangan naman ang ahensya sa mga lokal na gobyerno nganing i-activate magbugtak ni checkpoints kung sa inipigbawal mo na ang pagpapaaginin mga uriga alis sa infected area magin sa National Meat Inspection Service para sa pagdakop ni mga hot meat asin mga checkpoints kan Animal Bureau Industry. Sinawang doon niya na dapat magin proactive man ang mga lokal na gobyerno nganing daing malaog ang sa indang lugar kan African Swine Fever. Dugang kaini na wala pa man sindang naresibi na nagpositibo sa helang hali sa ibang probinsya kan rehiyon. Sinabi man ni Guarin na dapat seryosohon ini kan mga hog raisers sa NLGUs huli sa saruining agyat sa hog industry o rugna kung sunod-sunod na mga munisipyo ang magpositibo sa naunang bitanang helang.
3: Mientras tanto, pigbubusol ni Acubicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang revision kan Juvenile Justice and Welfare Act sa erarong kan House Bill No. 10330. Sigun sa iya, nahuli ini sa kakulangan kan parental guidance sa mga kaakyan na pinaghiling na saro sa mga kausa kan pangyayari sa mga eskwelahan. Nagkukulang man subuot sa paggiya sa mga aki, rason nga ni makapag-access inda sa fire and ammunition na dapat putaan ng nakatago asin wara sindang access digdi. Dagdag pa niya na igwang contributory factors kung nata nangyayari ini aro kan exposure kan mga aki sa online content o rog na sa online games na bayolente. Katakot kay ni, pigbubusol niya ang lay na amyandaran ang bagong Juvenile Justice and Welfare Act na kunsain pigpapababa ang edad kan criminal responsibility poon sa dating 15 anyos pataas. Ngunya na propuestong ibaba sa 12 anyos sa good 15 anyos pataas. Basado subot sa mga pag-aadal, nagluwas na ang mga kaakian na edad 12 anyos pataas ang igwang full mental capacity sa saindang pigigibo as in igwan ng pag-isip ngani madeterminaran kung ano ang tama as in sala. Sa iraram kan provision, i-insert sa lay na magiging liable man ang mga kairiba kan aki kung nata nakapag-access inda sa mga firearms. Siring man kan sa indang mga magurang o guardians na nagtausubot nin free access sa mga badil o rugna kung miyambro kan sarong law enforcement agency aro ka nangyari sa Tacloban as in Sambuanga City. Uli digdi, posibleng taawam naman nin penalidad as in mapanimbag ang mga magurang kan aki na grossly negligent sa indang mga firearms o nagtaunin free access sa indang mga deadly firearms. Dugang pa kan opisyal na posibleng magkaiguan in suspension of sentence ang imbaltong minor de edad hasta sa mag-abot ini sa 18 anyos.
5: Parada 30. Parada 30.
6: 30, barreta, lugar.
3: A las 5:15 en pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po na yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
6: Barada 30, Barada 30, Barada Nasyonal.
3: Nangapudan si dating Representative Franz Castro kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magsagibo ng public apology hulita unfair subot ang sa iyang pahayag sa mga paratokdo. Ini makaliis ipahayag ni Jose Claire Castro na ang mga paratokdo mismo ang nagtutokdo sa mga estudyante na maging warang modo. Sigun kay dating Representative Castro na bilang sarong paratokdo unfair subot ini sa asin warang basihan. Sinabi pa niya na sa iyang dekada ng pagtutukdo, anwara pa siyang naririsa na paratukdo na nagtuturo nin kawaranin modo sa mga estudyante. Kay puhan man subot bawi o ni Jose Castro ano sa iyang mga pahayag asin mag-public apology, ulit akadakol na paratukdo ang nagkulog ang buot sa bako man totoong pahayag. Dagdag pa kan dating mambabatas, nagaring pigbabasol pa niya ang mga paratukdo sa mga kadahasang nangyayari mantang nakataya man ang sa inda mismong mga buhay. Dapat subot na maghagad ng dispensa si Jose Castro ulita generalized ang sa iyang mga pahayag. Pigiisip man kan dating opisyal na baka subot igwang sa diring kadanasan na si Jose Castro alagad dain niya dapat subot ini ipinahayag mantang gabos na paratukdo sa nasyon ang buwis buhay na nagtutukdo sa ibong kanhababang pasahod. Bako man dapat arog subot kay ni ang pananaw kan sarong pampublikong opisyal. Dugang pa kay ni na maraot ang epekto to kaini sa mga paratukdo sa komunidad maging sa sosyedad asin sa mga jovenas o estudyante. Sa ibong kaini, sa iling man kan dating mambabatas na dakulang pagkukulang sa mga otoridad sa seguridad sa mga eskulahan na magwalat na ninresponsibilidad sa mga magurang. Dapat man subot na bako sana seguridad hilingon ang problema kundi maging sa environment kan mga aki poon sa saindang mga harong.
4: Binawi kan dating sundalo asin dating security aid si dating Akubiko la Partilis Representative Saldico ana sa iyang nainot na testimonya na naghatod subot siya nin mga mali-maletang kwarta sa harong ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang bagong affidavit, sinabi niyang pinirit sana siya nganing sabihong naghakot siya nin kwarta kay Romualdez karibay subot kan kwarta asin scholarship para sa iyang mga aki. Sigun kay Gotesa, pinaduman na subot siya sa sarong Japanese restaurant harani sa Senado ninda Senator Rodante Marcoleta asin dating anakalusugan na Partilas Representative Mike Defensor kung nasain naghalat anasarong inihandang affidavit. Sinabi niyang ang draft kan sa iyang babasahon na affidavit ang ginibos sa buot kan manugang ni Defensor na tinukoy niya nga sa pangarang Mark. Sigun pa kay Gutesa, nahiling niya mismo kung paano subot binasa asin inayos ni Marcoleta ang draft kan affidavit. Magigirumduman kang September 25 taong 2025 naging surprise witness si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinamayuhan na kaito ni Marcoleta. Sa iyang enot na testimonya, sinabi niyang parte siya kan security team Nico na subot naghatod din mga maletang kwarta para kay Romualdez. Alagad sa iyang bagong affidavit, sinabi ni Gutesa na baguan hearing pinagirumduman pa subot siya ni Marcoleta na dai maglihis sa iyang nainot na affidavit. Kan matapos ang hearing, sinawaran subot siya ni komunikasyon na sa mga tamong nagpromesa sa iya. Sinabi ni Gutesa na napag-arman niyang ginamit sana siya. Ulidigdi, sinabi niyang pinagsisisihan niya ang sa iyang naging parte as inaghagad nin tawad sa iyang pamilya. Ang binutasang salaysay na Gutesa ang parte kan mga ebidensyang pinag-aadalan kan Office of the Ombudsman para sa posibleng isang pangreklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez. Mientras tanto, padagos pang pigahalat kan Office of the Ombudsman na magkaigwanin kopya kan bagong affidavit ni Gutesa bago magtaon in komento. Apwera kay Gutesa, apat ng dating security aides ni Saldico ang enot nang nagbawi ka na sa indang mga salaysaya laban kay Romualdez asin iba pang personalidad.
3: Nakapag-registro ang Philippine National Police nin maabot sa 50 incident aksidente ng kadasan sa mga eskwelahan. Sigon sa PNP, poon kan Hunyo 16 hasta Agosto 19, imbelto sa children in conflict with the law, ang datos kabali na subot digdi, ang numero kan mga bagong insidente ng pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University kung saan duwang estudyante ang binuwi ng buhangi. Siring man, basado sa datos halit sa PNP Public Information Office, iguanin 26 na subot bomb threats, 12 shooting threats, 4 na pananaksak, 4 na naarestar huli sa pagdaranin illegal na armas, 2 huma sa buhay as in 2 shooting incidents. Enot nang sinabi kan mga otoridad na pinuna na ninda ang pagparehistro para sa pagpuon kan bagong school year 2026 to 2027.
4: Pig-okta baliwat kan Energy Regulatory Commission ang pagkolekta kan 3.7 centavos kada kilowatt hour Green Energy Action Allowance na singila para sa mga billing month poon Setyembre sagkod Disyembre ngunya na presenting taona. Ana singila dati nang suspendido para sa Mayo asin Hunyo asin na pinalawig para sa Hulyo asin Agosto. Ang Green Energy Action Allowance sarong regular na singil sa mga konsumidores na ginagamit sa pagpondo nin mga pagbayad sa mga developer asin nin mga renewable energy na nagpartisipar sa Green Energy Action Program kan gobyerno. Sigun sa Energy Regulatory Commission, ang natatadang pondo kan Green Energy Action Allowance Fund hasta Agosto 5 sobra sa 550.9 million pesos. Ano pondong ini sinasabing sufficiente nganing masimbagan ang pigkakarkulong bulan na nabayad sa mga kwalipikadong renewable energy developers maski nga na igwapang tulong bagong planta na piglalaoman na mabali sa programa. Katuyuhan kang suspensyon na matabangan ang mga pamilya na napapatubang sa langkaw na prasyo kan mga barakalo na siniba pang gastos. Pigsug uman kan Energy Regulatory Commission ang mga distribution utilities, retail electricity suppliers, asin National Grid Corporation of the Philippines na syertohon na ang Green Energy Action Allowance charges sa mga billing statements sa laogang suspension period. Mientras tanto, nagpatanid ang Energy Regulatory Commission na ang mga collection agents na dai magsunod o dai masunod sa naunang bitan ng order na posibleng isasangat sa show cause order asin iba pang pinalidad.
3: Papanginotan ka Department of Education ang National School Safety Drill sa maabot na Agosto 25. Ang nasabing lakdang kasunod kan pambabadil na nangyari sa loob kan sarong eskulahan sa Zamboanga City. Katuyuhan kay ni na mapakusog ang seguridad asin tulos na maibitaran ang anumang kadasan sa mga eskulahan. Enot nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na huli sa insidente, maut nindang i-evaluate ang sitwasyon kan seguridad asin ang presenteng restrictions na pigpapautob sa mga eskulahan. Sinabi pa niya na ang magpapahiling kung ano pa ang kaipuha na baguhon o idadagdag sa presenteng mga lakdang sa seguridad. Sinabi man kay ni nahanda sindang magtaunin dagdag na pondo nganing mapakusog ang mga operasyon sa seguridad sa mga eskwelahan.
4: Pwede sir dai maglaog o magsayumang magtrabaho ang mga empleyado huli sa posibleng peligro kausa kan maraot na panahon o siring na pangyayari alagad warang regular na sahod inisusog sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa Labor Advisory Number 14, sinabi kan DOLE na nasa desisyon kan pribadong employer kung sususpenderon kini ang trabaho huli sa weather disturbances asin siring na pangyayari. Kung dai nagtrabaho ang sarong empleyado warang regular na sahod apwera kon may mas favorableng company policy practice collective bargaining agreement o tinutugutang gamito na accrued leave credits. Kung naglaog man asin nakapagtrabaho nin labi sa anum na oras makakareceive an bilog na regular na sahod in kaso nagtrabaho nin mas mababa na anum na sa oras proportionate pay sana ang marireceive. Mientras tanto, pirang aldaw nang sinuspender ang klase sa nagkaperang lugar sa Metro Manila asin na trabaho sa gobyerno huli sa padagos na pag-uran ng kausa kanhabagat.
3: Nagbayag ng pagka-edit si House Impeachment Team Advisor asin spokesperson Ace Barbers sa pagkaantala kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte huli sa maraot na panahon. Sigon kay Barbers, nakaantala ang mga suspension sa pag paglilitis sa presentasyon kan ebidensya asin sa pag-abanse kan kaso sa Senate Impeachment Court. Nasasabutan kan prosecution ang suspensyon huli sa makusog na oran asin pagbaha. Alagad nag-asa siyang tulos na maipagpapadagos ang paglilitis kapag nagmaray na ang panahon. Dapat sana subuot na ipagpadagos kan prosecutors ang direct examination kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na idiniklarang hostile witness kan Lunes. Nagtestigo si Acosta na sinugo subot siya ni Duterte na i-turn over ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica. Sakop kan Article 1 ang aligadong salang paggamit asin irregular na liquidation in kabilugang 612.5 million pesos na confidential funds kan Office of the Vice President asin Department of Education.
4: Mientras tanto, nangapodan si Interior Secretary Genevieve Rimulya sa Kongreso na pakusugon ang mga nag-iiral na leya ini sa nasyon kasunod kan malagim na pambabadila sa Ateneo de Zamboanga University na ikinagada na kanduang estudyante. Iminungkahi ni Rimulya na patawan in criminal liability o direktang paninimbagang pangkriminal ang mga owner nin bako maayos na nag-iingata kan sa indang armasa lalo na kung magamit ini sa paggibon in krimen. Tinawang doon kan kalihim na bako na bastante na ituring sa nanorequest imprudence ang paninimbagan kan kagsadiri pag anas sa iyang badil ang nagamit sa paggadana o iba pang violenting krimena. Sigun sa datos na nakalap kan DILG, parehong service firearms ang ginamit sa mga insidente kan school shooting sa Zamboanga City asin sa Tacloban City kan mga nakalis na bulana ini kun sa ina tulong estudyante ang binawian in buhaya asin 20 ang nairido. Ipigdoon man kan kalihim na matindi nga pangangaipuhan na iripaso ang Republic Act No. 10, 591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kulang subuot asin bako malinaw ang presenting lay pag-abot sa padusa sa mga may kagsadirikan badila na pabaya asin nagtugot na magamit kan ibang tao ang sa indang armas sa krimena. Apwera digdi, nangapudan man si Rimulya nagibuhong non-bailable offense o warang piyansa ang posasyon na kan lose o illegal na badila na siyang pangainot na pigagamit sa dakulang porosyanto kan mga krimen sa nasyon.
6: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
3: Alas 5.27 in pagkahapon. Pasirin po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon.
6: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
3: Labis sa gatos katawo ang nagadaan, makalis magaba ang sarong artisanal gold mine sa Zamboye, sulupang parte kan Central African Republic. Nangyari ang insidente kan Martes, mantang dakol na minero ang nagtatrabaho sa laog kan minahan. Sigun sa mga lokal na opisyal, padagos pa ang operasyon tanganing hanapon ang mga nawawara asin posibleng nakalubong sa nagabang minahan. Iguamanin mga nagkapirang survivor na nagsaparin malalang mga lugat. Dahil papinal ang bilang kan mga nagadaan, huli tiyan nagpapadagos pa ang rescue and recovery operations. Kumon na subuot ang araw kaining klase nin aksidente sa artisanal mining sa Central African Republic uli sa kulanganin na regulasyon kagamitan asin mga safety measures sa mga saradit naminahan.
4: Mientras tanto, pinahalipot ang taunan na pinagsararong o pag-insayong militar sa pangutangan kan South Korea asin kan Estados Unidos. Sigun sa South Korean Defense Ministry, anom na aldaw sa nanindang kakaputan ini base sa kahagadan kan Estados Unidos. Ang 2026 Ultra Freedom Shield Exercise gigibuhon na po on Agosto 21 sa God 27 siring kan pigahagad kan White House. Sinabi kan Foreign Ministry kan South Korea na si Chu Yun na nagkauroyo na sinda manungod sa plano. Dei niya sinabi kung an posibleng rason iyo an pagkontra kan South Korea sa desisyon kan Estados Unidos na makipaglaban sa Iran. Bagigirumduman na pinag-anonsyo man ni US President Donald Trump na nakatalaan siyang makipag-olay sa mga masunod na bulan sa leader kan North Korea na si Kim Jong-un.
6: Parada 30, Parada 30, Parada International.
3: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan sa Sir Luzon, Bornezal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Maroon na paghapon man sa studio sa tuyang mga Facebook Live viewers kay Christian Masanas, Rolando Cortez Bodoso Jr., Romnick Bilaos, kay Buselisa, Clara Cagoco Remonte, Jude De Hica. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Manawon, digi sa One Radio 91.3 News FM. Tidugo na!
7: Parada 30! Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: Big dreams begin.
1: Classes begin August 10.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
5: Wednesday night! Show na!
6: Natugtugan! Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy.

0: Happy Show with Kukuya Billy.
1: Yeah, that's right. Everybody should be happy. Magpasalamat kay Lord sa magandang araw na ito, na hanggang sa mga oras na ito, tayo po'y nandito. Kasama pa rin po ang ating mga mahal sa buhay. Nagagampanan po natin yung mga responsibilidad po natin. Katatapos lang po ng ating trabaho, pauwi na po sa ating mga tahanan. Yung mga estudyante naman galing po sa eskwela,

0: Huwag na pong makipag-siksikan pa at huwag na makipag-habulan pa po, ano? Hinay-hinay lang po tayo, siguraduhin pong makakarating po sa ating paruroonan buong-buo, walang labis, walang kulang. Okay? Yung nasa trabaho pa rin po sa mga oras na ito, depende po sa mga work shift natin, di ba? Yung iba hanggang alas 6, yung iba hanggang alas 7, yung iba hanggang bukas pa. Graveyard shift, depende yan, ano? Sa mga kaibigan natin, mga security guards out there in uniform. Mga sir, mga pogi, mga madam, magandang hapon po. Welcome sa programa Healthy Happy Show with Kuya Billy. It's so nice to be happy talaga. Paano ka magiging happy kung hindi ka healthy? So dapat manatiling maging malusog. Kailangan po nating pangalagaan ang ating katawan para maging happy at lalong-lalo na para maging happy. Alright? Because healthy life is a happy life. By the way, this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green. Maraming salamat. Ramdam na po ang kaginhawahan. Ang magandang epekto sa ating kalusugan sa pag-inom po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil tayo pong mga Bicolano, mga Pinoy, mahilig tayong uminom ng kape.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Pero siguro din po yung healthy at safe na kape, okay? Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. By the way, bukas po, it's going to be a special non-working holiday. Ang galing-galing naman, bukas ma-enjoy po natin simula bukas ang isang mahaba-habang bakasyon. It's going to be a long weekend. Ninoy Aquino Day po bukas. Siguro po yung may mga plano po mag road trip, yung magkaroon ng short vacation, yung mga magta-travel po ngayong Thursday, pwede na kayong umalis, di ba? Para ma-maximize po ninyo yung long weekend, yung araw na wala pong mga trabaho. Yung mga nasa ahensya ng gobyerno o mga papribadong opisina, depende po yan eh. Pero yung mga tindahan naman, yung mga establishment po na kahit holiday, eh kailangan may tao, di ba? Okay lang yan. Basta yung makakapag-enjoy ng long weekend. Kumbaga, take advantage of the long weekend. Ito na yung pagkakataon natin na makapag-enjoy naman. Makapag-relax. At syempre, tayo po ay makapag-enjoy kasama po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan. Pero siguraduhin po ha, na magiging safe po kayo. Always prioritize your safety and your good health. Yeah. Huwag niyong abusuhin po na kumain ng napakadami at uminom ng napakadami. Ano bang usually, siyempre kapag may okasyon, di ba? Sabihin natin, ay mag-relax. Magtataga surushots man lamang daw. Wala namang problema yon, di ba? Deserve mong mag-relax at mag-enjoy. Couple of bottles will do. Hinay-hinay lang. Sabi nga niyan, drink responsibly. Drink moderately. Pero as much as possible, gawing healthy po ang ating bakasyon ngayong long weekend. Pwede tayong gumawa ng mga physical activities

0: na magbibigay po ng magandang epekto sa ating katawan. At the same time, ayan, ito na yung pagkakataon na pwede kayong mag-ehersisyo dahil wala kayong oras. Busy kayo sa mga schedule po sa inyong trabaho o sa eskwela. O, ito, long weekend. Mahaba-haba po ang bakasyon natin ngayong weekend. Ito na yung pagkakataon or chance po ninyo na makapag-exercise. Kaya piliin po maging healthy ngayong long weekend, guys, ha? Pwede po kayong mag-enjoy at the same time sa mga physical activities na pwedeng gawin ngayong long weekend. Kagaya po ng cycling or biking, di ba? Pwede rin pong hiking or camping. Pwede kayong mag-jogging. So, maraming mga outdoor activities na pwedeng gawin po, di ba, guys? Okay? At syempre, sa pagkain po, hinahinay lang. Piliin po yung mga masustansyang pagkain. Or sabihin na po natin, yung balanse lang po yung mga pagkain na kakainin po natin. Huwag masyadong napakarami na masobrahan tayo, di ba? So lahat po ng kakainin dapat po yung in moderation lang. Yung tamang-tama lang po. Wag maging ano yung tawag nito? Wag maging ano yung masiba. Pangit ang term ko, ano? Okay, don't eat too much na lang, okay? Hinay-hinay lang, guys. Yung para bang wala nang bukas. Para magmumukbang na kayo. So mahirap po 'yun, ah. Hindi natin namamalayan masama po ang epekto nun sa ating katawan. So dapat balanse. Balanced diet lang po. Yung mga gusto niyong pagkain na masasarap, siguro ding meron din pong nutrients or nutrition ang mga pagkain na ating kakainin. Ngayong long weekend most specially. Siyempre magpo-food trip yung karamihan, di ba? Oh, but anyway, magandang hapon po. Maraming salamat at tayo po ay nagsasama-sama sa mga oras na ito. Saan man kayo sa Kabikunan, mula po Camarines Norte, magandang hapon. Mga taga-bayan ng Daet, siyempre. Dumako din tayo sa Camarines Sur, mga taga-Naga. Probinsya ng Albay. Mga taga Tabaco City, mabuhay! The City of True Love. Sabi ko nga ay dito sa Tabaco City, nandito ang totoong pagmamahal. Ang tinaguriang The City of True Love. Only in Tabaco City. Okay. And siyempre, mga taga Sorsogon. Ayan, probinsya ng Sorsogon. Sorsogon City, magandang hapon po sa inyo. Isama na rin po natin yung dalawang isla probinsya ng Bicol. Ano ba ito? Siyempre yung Catanduanes at Masbate. Ay, kayo po ay nakatutok sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show kasama si Kuya Billy. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: tayo mga ka-healthy happy show. Oras po natin 5:47. Ang red alingatong po. Isa po ito sa mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green, the 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang red alingatong, isa po itong wild plant used in Filipino traditional medicine. Proven and tested po ito, no? Ito po ay pinapakuluan yung red roots, yung ugat po ng red alingatong, or yung dahon. Isa po ito sa mga napaka-epektibong herbal or herbal supplement. Okay? Isa po ito sa pinaka-epektibong herbal supplement na napaka-safe po sa ating katawan. At ang mga eksperto, ito ay napatunayan na nakakatulong po, nakatutulong upang ibaba ang high blood pressure. Okay, so it helps to lower, pababain ang high blood pressure. Ang inyong uric acid at yung creatinine levels po ng ating katawan. Nakatutulong po ito na ibaba ang mga hindi kailangan ng ating katawan, yung mga excessive. Ito ay galing po sa mga kinakain po natin. Minsan kapag nasosobrahan, ayan, nagkakaroon tayo ng uric acid. At yung creatinine level po natin tumataas. At lalong-lalo na po, nagkakaroon tayo ng high blood pressure. Ikaw ba naman, maubos mo kalahati ng litsyon, sino bang hindi tataas po ang presyon? Kalahati ng litsyon, no? Baka buong litsyon. Litsyon de leche, yung maliit lang, di ba? Naubos mo, natira ulo, di ba? Delikado yun. Talaga magbibigay ng high blood pressure po sa inyo yan. Kaya po, ang red alingatong po, ito ay nakatutulong na ibaba po ang high blood pressure, uric acid at ang creatinine level po natin. Okay? At ang red alingatong po, mga ka-best cafe, ito ay tumutulong sa paglabas ng mga toxins sa ating katawan. Ayan. O, habang kayo po ay nag-ehersisyo, very healthy po yan, ha? Healthy yan. Na ilalabas po yung mga toxins at mga excess fats sa ating katawan kapag tayo po ay pinagpapawisan, di ba? So tama-tama, no? Before tayo mag-exercise, bago tayo mag or pumunta or gumawa ng anuman na mga physical na aktibidad, abay, uminom muna tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Ito po ang kagandahan niyan, eh. Kapag meron pong red alingatong, isa sa mga ingredients ng inyong iniinom. Ayan, ha. At ito pa po ang kagandahan, ang red alingatong, tinatawag ng miracle roots. Ayan. So yung extract po nito, lalong-lalo na po yung dahon din po ng red alingatong. Nandito po yan sa ating Best Cafe Green, the 6-in-1 coffee with herbal mix. So tinutulungan po na lumabas ang mga toxins sa ating katawan sa pamamagitan po ng pag-ihi at pagdumi. Ayan. Linalabas niya po yan. So siguro mas maigi, no? Before tayo magkaroon ng mga physical activities, uminom muna tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Kasi aside po ng red alingatong, ito na banggit ko na rin po sa inyo na meron tayong L-carnitine.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Ang L-carnitine, ito naman po yung mga excessive fats po sa ating katawan na kino-convert po into energy. Ayan. Lalong-lalo na po yung mga atleta po natin, yung mga basketball players po natin, yung mga tao pong active ang lifestyle. Kailangan po natin ito, ang L-carnitine. Isa rin po ito sa mga ingredients ng ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tinutulungan po na mag-function ng mabuti ang mga muscles sa ating katawan. O, di ba? O, kaya bago mag-exercise, bago maglaro ng basketball or pickleball, anuman ang inyong sports, di ba? Uminom muna kayo ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So, ilang ingredients na yung na-mention ko? Dalawa na. Yung red alingatong and L-carnitine. At syempre, yung extract po ng ampalaya. Meron din po niyan ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ang ampalaya, proven and tested ito, ha? Or bitter melon, kung tawagin. Ito, nakatutulong din pong i-lower ang blood sugar. O, yung blood sugar po. May mga insulin-like compounds po kasi ang ampalaya. At nagbibigay din po ito ng malaking bahagi or malaking amount. Meron pong vitamin C at antioxidant po para ma-boost ang ating immunity or ang ating immune system ng ampalaya extract. At meron din po niyan ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Isa rin po sa mga main ingredients po ng ating kape. Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, ha? Kaya safe na safe. Napaka-healthy po ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Anytime, pwedeng inumin. So make it a habit every day. Uminom tayo ng healthy at safe na kape. Kasi tayo pong mga Pinoy, sabi ko nga, hindi natin pagkakaila na mahilig tayong uminom ng kape. Wala namang problema dyan, basta siguraduhin po yung healthy at safe na kape. Nandito po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay? O, yan po yung mga ingredients ng ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Formulated po ito with extract of red alingatong, ampalaya, yung L-carnitine, at syempre yung pampatamis po natin, napaka-safe din po, ang stevia. Nagbibigay po ng masarap at tamis na lasa, yan po ang stevia. O, di ba? So, talagang pinagpilian pong mabuti. At nandito po ang lahat ng mga importanteng ingrediente, yung mga ingredients po ng isang herbal na kape sa ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kagayunan pa kaini, ang kagandahan po nito, tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape sa merkado. Napaka-affordable po ng ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So ano pang hinihintay nyo? Bili na po kayo sa mga pharmacy or butika, sa mga supermarket, supermart, mga groceries po sa inyong lugar. Hanapin po yung color green. Okay, color green. Yan po ang Best Coffee Green. Healthy na. Nako. Masiramon nga ni
2: Ramsana.
0: Palagang magugustahan po ng lahat, ng buong pamilya, ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, magandang hapon. Oras po natin, mga ka-Best Cafe. Alas 5:56 na.
3: This program is brought to you by Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Si Ramsana.
3: Barato na, healthy pa. Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
4: Healthy, happy show with Kukuya Billy.
5: Every
0: Ay, maray na hapon, paring Chad. Chad Boncolmo, kansayang Chad Barbershop. Yan, dyan po sa Tabaco City. Maraming salamat pala, ha? At Kuya Mar, dito po sa Daet. Tagasan nga si Kuya Mar, nakalimutan ko. Palagi pong nakatutok po sa atin. Maraming salamat din po, Kuya Mar, ha? Mabuhay ka. Okay, sarap ng mga merienda ni Kuya Mar, eh. Pinapadalhan ako ng mga picture ng kanyang ng kanyang merienda. So talagang masarap yan. Sabayan po ng napaka-healthy at safe na kape. At napakasarap ng ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Ayos yan. Maraming salamat, ha, Kuya Mar. Nakalimutan ko lang kung taga saan ka po. Ano? Anyway, next time, alamin ko po yan. At para ma-mention ko din po kung saan po kayo dito po sa Daet, ha? Maraming salamat. Or kung nakikinig ka po, i-chat nyo po sa akin, ha? Okay. Siyempre, mga taga-Sorsogon, maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay. And batiin natin si Mommy Normita Contreras ng Kinale Tabaco City! Yay! Hello, Mommy Normita! Mga taga Kinale Tabaco City, loud and clear po nakatutok sa programa Healthy Happy Show. Alam ko, nakasmile ka, Mommy Normita! Kasi kapag happy ka, palagi kang nakasmile, eh, di ba? Kapag maganda yung kalusugan nyo at wala kayong karamdaman or iniindang sakit, di ba? Nakasmile. Dapat lang yan. Ipakita natin na tayo'y healthy at happy, di ba? Maraming salamat, Mommy Normita Contreras. Okay. Ay, susunod na po si Tita Poliana sa The Tita Poliana Show. Dito po sa One Radio Daet and Tabaco. Sa OKFM naman, Daet. Ako pa rin po inyong mga kasama sa OK Soundtrip sa gabi. Yan sa radio natin, Sorsogon. Yan, si DJ Meana ang susunod. Maraming salamat sa mga nagtutok po sa ating programa, Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

Bongang Bungi Bicolandia. Sweeter, good today. Bongang Bungi. Sa sato yung mga cutting dugon. So One Radio Tabaco 91.3. One Radio Diet 99.7. Welcome sa pang Huwebes na edisyon kan sa inyong programa, The Tita Pollyanna Show. Ene na naman po ang sa inyong lingkod. Bako masyadong magayunon, pero mahamutoy. In English, not so pretty, kind of smelly, goody goody. Medyo gurang na, pero may hararang rang pa. In English, kind of old, but kind of spicy. Asin ako man po ang sa inyong Diyos na ng kahibangan. Dalamitam time sa Gunalas 9 naman po kita magkakairibanan. Wherever you are in the Bicol region, in the Philippine archipelago, and in the world, yes! Global na global po ang beauty natin. Dahil meron tayong mga tagapakinig dyan sa Europe, sa US of the A, dyan po naman sa Canada, ganun din po naman sa Australia, at sa African continent, ganun din sa South America. To the world, I say, yo te amo. Wow! Huwebes po ngayon, 20 kan Agosto, 2026.

Bakit? Bakit naman ilang araw nang hindi pumapasok si Vim V sa Eat Bulagay? Bakit ganon? Namimiss na namin siya, sabi ng mga netizens. Alam niyo kasi, marami ding inaasikaso itong si Vim V. Kaya, paminsan-minsan, hindi siya pumapasok. Huwag niyo namang sabihin, kakayanin niyo yung pang araw-araw, eh ang dami niyong pinagkakabalan. Yung nanay niya pa, inaalagaan niya pa. Ganon kabait si Bimbi Yap. He takes care of his mom. Also, he takes care of his brother. And of course, he takes care of Riza May. What? Wala pa naman talagang maayos at matinding revelasyon kung ito nga bang si Vimby ay nanliligaw na kay Riza May. Hype lang po yan sa show. Binibuild up pa ang kanilang love team. Ganun kasi nagsisimula ang love team. Pinapakilig mo na mga fans. Tapos maya-maya, napapaibig na rin sila sa isa't isa. Wow! Naalala ko tuloy yung panahon ng Guy and Peep. Pero ito kasi si Guy, talagang crush niya si Peep. Pero si Peep naman, ang dami niyang girls. Kaya medyo magulo ang panahon na yun. Pero ito naman kay Riza May at kay Vim V. Mukhang wala namang iba, kundi sila't sila lang. Kaya abangan na lamang po natin sa mga darating na panahon kung sila nga ba ay magkakatuluyan. Magkakaroon nga ba ng magandang development? At mas lalo bang sisikat ang Eat Bulaga na ngayon ay halos 50 years na on Philippine television? Let's just keep on watching, folks. Wow! The Tito Puyana Show! The Tito Puyana Show! Ang ating hotline, 0961-447-3923. Para sa inyong mga shout-out, o kung ano man ang nais niyong ipaabot. Getch na getch ko yun. And of course, naka-live audio stream po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow lamang po kayo at pwede kayo mag-comment sa ating audio live stream comment section. Kaya you're very much welcome, but I'd love if you'd follow. Wow! Kasi if you follow me, I will follow you. Sa TikTok, Josa ng Kahibangan, mas madaling mag-follow doon. Ganon! Bakit? Tungtua sila. Thursday, araw ng mga iyakin, araw din naman ngayon ng mga uhaw. Bukas, holiday! Aba, walang pasok! It's gonna be a long weekend, a long family weekend. Kailangan i-google natin ang ating panahon, mga extrang panahon, mga free days natin kasama ang ating family members. Mamaya-maya pa, chika-chika pa natin yan. Alright? Alright. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 17 after 6 o'clock. Yan ang oras dito sa One Radio. Eh, dyan sa inyo, anong oras na?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
5: Hanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig at sindigtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwani sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filter, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment. Igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoman. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
6: The Boyana Show! The Boyana Show!

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
8: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na!

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Tatugtugan, The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
4: The Tita Poliana Show!
5: Yilay, yilay, yilay,
6: ho. Ah, diba? Maroon ako mag-yiddle. 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. On a Thursday. Araw na mga uhaw ngayon. Dapat uminom tayo ng uminom ng tubig. At least 8 to 10 glasses of water a day. At ganoon din po ngayon ay araw ng mga yakin. Whoever's. O, diba? Bukas, Biyernes, holiday po. Gusto yung magtrabaho, magtrabaho kayo. Kung ayaw niya, ayaw niya. But always be sure na i-spend ang iyong time with your family. Alright? Make it a family weekend. Kaya mag-chat na kayo sa inyong group chat, family group chat, para pagplanuhan nyo kung anong inyong kakainin, anong inyong magiging activities, etc., etc., etc. Ang ating hotline, 09-614-47-3923. Ang ating audio live stream naman ay napapakinggan sa ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Mag-comment lamang po kayo doon kung ano nais niyong ipaabot. Kasama na rin yung mga shout-out at syempre ang inyong mga panliligaw. Panliligaw! Meron tayong isang text message mula po naman sa itago na lang daw siya sa pangalang Neneng. Pero I really like the name Neneng. Neng! Neng, kumusta ka na, Neng? Itago natin daw siya sa pangalang Neneng ng Kapalonga, Camarines Norte. Hi, Tita. Magandang gabi po sa iyo at sa iyong mga listeners sa buong Kabicolan. Isa lang po ang nais kong itanong. Paano po ang mangarap? Nabigla ako dun. Actually, ngayon ko talaga binuksan at ngayon nalabas. Paano ba ang mangarap? Actually, alam mo, Neng, masarap yung mga ganyang tanong. Paano ba ang mangarap? Hindi naman kailangang magsimula siguro sa malalaking pangarap, di ba? Minsan nagsisimula ito sa isang simpleng tanong. Tulad halimbawa ng, kung wala akong kinatatakutan, ano kaya ang gusto kong

0: paranasan, gawin, o maging. Siguro kailangan mo ng tips, ano, Neng? Una, siguro ang maibigay ko sa yung tip ay mangarap ka lang nang hindi mo na iniisip kung posible. Kumbaga ay yung free for all. Wow. Kahit ano, sige, pangarapin mo. Huwag agad sabihin, ay, hindi ko yata kaya. Hindi. Dapat, sige lang, mangarap ka lang na mangarap kahit ano pa man yan. Unahin mo lang yung katanungan na gusto ko ba? Gusto ko ba ang pangarap na ganito? Dahil ang pangarap ay hindi pinaplano yan. Pangarap muna bago paraan. So, tatalo na tayo sa ating pangalawang tip. Dapat tayo ay mangarap para sa sarili at hindi para sa ibang tao. Mamay, ba't ganyan ang boses mo? Wala lang, mamay. Gusto ko lang ganito magsalita. I'm so bored eh. Hoy, bukas pa mga pabebe. Mangarap para sa sarili, hindi para sa ibang tao. Hindi kailangan maging successful naman kasi ayon sa standards ng iba. Baka ang pangarap mo ay magkaroon ng sariling bahay, makapaglakbay, magkaroon ng tahimik na buhay, makagawa ng isang bagay na maipagmamalaki mo. Pwede rin yung magmahal muli. Gusto ko yun. Magmahal muli. Pwede ka rin mangarap na makapagpatawad. Kasi minsan ang hirap magpatawad, diba? Kaya pwede mong pangarapin yan. O di kaya naman, yung pangarap mong simpleng gumising araw-araw na masaya ka sa buhay mo. Yung pagbuka ng mata mo, nakasmile ka. Nakasmile ang iyong lips. Nakasmile ang iyong mga mata. Nakasmile ang iyong mga ilong. Mga ilong, oh. Nakasmile ang iyong mga tenga. Nakasmile ang iyong buong mukha. Magandang ipangarap yan. Lahat kasi yan ay valid, no? Kaya eto na tayo, dapat hatiin ang malalaking pangarap sa maliliit na hakbang. O diba, chop-chopin natin yung mga pangarap na yon. Halimbawa ha, gusto kong maglakbay sa ibang bansa. Diba, pero siyempre pa shy-shy ka sa mga pangarap. Hindi mo kailangang isipin agad ang buong biyahe, no? Dapat ang unang hakbang, mag-ipon ako ng 100 kada araw. Ang pangarap ay nagiging realidad kapag may maliit na kilos na paulit-ulit. Kumbaga, consistent ang iyong mga ginagawa. Paulit-ulit yan. Siyempre, meron din mga times na dapat payagan mong magbago ang pangarap mo. Ay, hindi pagtataksil sa sarili ang magpalit ng pangarap, ha? Minsan kasi, ang pangarap natin nung tayo siguro, halimbawa, sabihin natin nung 20 anyos tayo, ay hindi na pangarap ng mga taong naging tayo sa 40, 50, 60, o 60. O, diba? Walang edad. Wala pong pinipiling edad ang magiging mapangarapin. Okay lang yan na magbago ka ng pangarap. Depende rin kasi yan sa iyong maturity, di ba? Mas nagiging, ano ka, mas nagiging oriented ka sa mga practical na pangyayari. Kaya nagbabago ang iyong mga pangarap. May mga pangarap na natutupad, may mga pangarap na napapalitan, at may mga pangarap na bigla na lang nadidiskubring hindi pala yun ang tunay nating gusto. Aray ko!
1: Aray ko!
0: At higit sa lahat, ha, huwag mong isipin na huli na para mangarap. May mga pangarap na para sa kabataan. May mga pangarap na mas magandang tuparin kapag marami ka ng pinagdadaanan. Dahil habang tumatanda tayo, mas alam na natin kung alin ang gusto ko lang at alin ang mahalaga talaga sa akin. Siguro pwede mo itanong sa sarili mo, Neng. Kung bibigyan ako ng pagkakataong magsimula ng isang bagong pangarap, kahit maliit lang, ano kaya yun? Diba? Ganon. At minsan, doon nagsisimula ang isang bagong chapter ng ating buhay, sa ating mga pangarap. Lahat po tayo talagang may kakayahang mangarap. At walang itong pinipiling edad. No matter what age you are in at the monument, pwedeng-pwede ka pa rin mangarap. Go lang ng go. At alam nyo ba, minsan kasi yung nangangarap ka, nakaka-inspire din yon at nakakaganda ng iyong moods. Diba? Lalo na kung grounded ka, yung palaging nakaapak sa lupa ang paa mo. Ayun ako, pag nangarap ka, sarili mo lang naman yan. At syempre, parang entertainment mo na yan sa sarili mo. Mahalaga kasi yun na ini-entertain natin ang ating sarili sa ating isip. Para hindi tayo nabuboard, o di kaya hindi tayo na-frustrate, o di kaya nagkakaroon tayo ng hindi magandang mga iniisip tungkol sa ating buhay. Kailangan talagang positive palagi. At yung mga pangarap na magaan, at yung parang naisip natin, ay, posible, di ba? Pwede ka rin mangarap siguro minsan na, ay, sana manalo ako ng ganito, ng ganyan, di ba? Pwede rin yung ganyan. Pero syempre, kailangan talagang naka-angkla ka pa rin sa realidad. Huwag naman yung puro ka na lang pangarap. Gumalaw ka din. Galaw-galaw din kahit wala kang time. Diba, bebe? O, sana naman, Neng, ha? Kahit papaano, ay nabuksan natin ang iyong isipan tungkol sa pagpapangarap na yan. Kung paano nga bang mangarap? Mangarap ka lang. Mangarap ka lang ng mangarap, pero syempre on the side, kailangan ding meron kang mga kapararaanan para magkaroon ng katuparan ang iyong mga pangarap. Ah, diba? Mommy! Ako, tumigil ka na. O, anong pangarap mo sa buhay? Pangarap ko lang, Mommy, makita ko si Ibarra. Ibarra ka dyan. Dati kasi, Mommy, ang dream ko, ma-meet ko si David Licao ko. Ngayon, si Ibarra na. O, sige, mangarap ka lang. Pero sa tingin mo ba, bagay ang mukha mong mangarap? O, niya, my Mommy, grabe ko yun. Grabe ko sa akin. Joke lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 8 minutes before 7 o'clock, ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo, ang oras na, ha?

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataka!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataka!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataka!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Tita Poliana Show.
10: Tindugo na! Sa bilog na Camarines Norte. As in mga parte kan Quezon Province. Of course, sa mga nagdanog sa tuya sa tuyang Facebook page, the Tita Poliana Show. Sa One Radio Facebook page. Sa mga gapaminaw sa ato diha karon sa Kabisayaan. Maying gabi kaniyong tanan o gyapod sa Mindanao. And of course, good evening to everyone out there in the world. Wow, I love it. Of course, those listening to us right now in Australia. Yes, there. I think they are 3 hours advanced. So medyo pahating gabi na sila ngayon. O tama ba? Ay, hindi, late sila. Late sila ng 3 hours. So medyo, ano pa, hapon pa sa kanila doon. Oo, oh, nalito na ako. Check ko muna yan. Actually, malungkot na naman po ang showbiz world dahil isang hindi inaasang pangyayari ang naganap. Ito po naman ay tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ni Vanessa Blanca, dating miyembro ng Sugar Pop at isa sa mga bosses ng Dota o Ako, Pumanaw po siya kahapon, Agosto 19, 2026, sa edad na 30 o 30 years old, matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Ano nga ba ang nangyari? Kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy Ann Salaum Jubilag ang kanyang pagpanaw kahapon. Ayon sa pamilya, naganap ang aksidente sa condominium kung saan nakatira o di kaya tumutuloy si Vanessa sa Maynila. Hindi pa naman inilalabas ng pamilya ang eksaktong detalye o sanhi ng aksidente, kaya mahalagang huwag munang paniwalaan ang mga kumakalat na dagdag na kwento sa social media na walang kompirmasyon. So hindi pa po nagpapalabas ng detalye ang kanyang family, kaya kung ano man po ang nababasa natin ngayon sa social media, eh maaring haka-haka lamang po yan. Si Vanessa ay nag-iisang anak ni Anabella Kilio Kalinski, kaya malaking dagok ito sa kanyang pamilya. Nagpaabot din ng pakikiramay ang kanyang mga dating sugar pop colleagues na sina Julie Ann San Jose. Nagpahayag ng pagkabigla at nabanggit na may plano pa sila ng reunion. Sino nga ba si Vanessa Blanca? Bago siya nakilala bilang bahagi ng Sugar Pop, kabilang si Vanessa sa 5 Grand Contenders ng Pop Star Kids noong 2006. Kasama si Narita Daniela, Pocholo Besmonte, Renzo Ramil Almario at Julie Ann San Jose. Sa panahon yon, bata pa siya at inilalawan bilang isang mahusay na mga awit at outstanding students. Kaya siguro sabihin na lamang natin na nasawi matapos ang isang aksidente sa kondominium sa Maynila. Yan na lamang po ang ating isipin ngayon at sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at maalala siya ng kanyang mga colleagues at mga kasamahan sa showbiz. Kaya sa pamilya ni Vanessa Blanca, our deepest condolences po. Ang oras natin ngayon ay 9 minutes after 7 o'clock in the evening.

ating mga pagbati at sa mga nag-comment sa ating Facebook page, live stream. Sabi ni Eusebio Castillo, shout out po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo at Banyares family ng Panarayon, Bacacay, Albay. From ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Hi din sa iyo, Romeline Bernardes Bonaobra. Ano yung mapapa, this is Lance na lang talaga daw siya. At syempre, good evening kay Christian Abrera Chan. So far, yan po ang ating mga comments for tonight. Kaya silang ating binabati. Pwede rin po kayong magpa-shoutout sa ating hotline 0961 447392.

Shout out man po sa agom ni Karen Ma'am Rodriguez kay Rafael Lito Bok. Good evening sa inyo dyan. Ganon din po kay Manoy Tonyo at Manay Nelia na palagi po nakikinig sa atin dyan po naman sa Basud Tabaco. And of course kay Tita Weng dyan po naman sa Nawang Barangay Tres, Malilipot, Albay. Sa Buena Bajo Compound. Dyan naman po sa Barangay Balading. As always, good evening kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, Corang Benbenito, Robin Cardano, Cherry Bauza, from Cogs Canyon. Diyan po naman sa Vinson's. Good evening po kay Daddy Edoy at kay Mommy Rita De Los Reyes. Kumusta na po kayo dyan sa Vinson's? Of course, diyan pa rin po sa Vinson's. Good evening sa Mago Family. Barasona Family naman po kay Miles Borromeo at Rina Bumbuhay dyan po sa Basagan. Sa Garchi Torena Kamsur, good evening sa Fernandez Family. Barakiel Family, dyan sa Iraya Taft Daet, good evening. Emily Braun, dyan sa Puruksa East, Barangay Buhian. Hoy, lagi daw nakikinig sa atin dyan sa Basud Puruksiete, si Baby Marley.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Ako po si Norma Nasyon ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapy claims.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
12: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
14: The Tita Poliana Show!
15: Ayee! Ang daming excited. Kasi bukas, holiday. At napakahaba po ng bakasyon. Bali, tatlong araw yan. Biyernes, Sabado, Linggo. Sa oras na 7:36, nagtatanong si Jelay. Si Jelay ng Lagon Diet. Ang sabi ni Jelay, "Hi, Tita Pollyanna. Good evening. Paano po ba magiging makabuluhan ang weekend family bonding?" Ay, talaga? Nako, Jelay, alam mo, every weekend ay palagi kong nire-refresh ang ating pagpapaalala. Pero dahil naitanong mo, bibigyan kita ng mas extensive. Wow! Talaga, extensive na mga bagay-bagay tungkol kung papaano magiging makabuluhan ang weekend family bonding. That's a very beautiful weekend topic. Hindi naman kailan kasing magastos o bongga ang family bonding para maging makabuluhan. Ang mahalaga lang dyan, Jelay, may tunay na oras para sa isa't isa. Sa iyong katanungan na paano magiging makabuluhan ang weekend family bonding? Una ha, dapat magkaroon tayo ng no phone, just us time. Kahit isa hanggang dalawang oras lang, itabi muna ang cellphone at magkwentuhan. Minsan doon natin malalaman kung ano na pala ang pinagdaraanan ng mga kasama natin sa bahay. Diba? Kailangan

sabay-sabay at walang nagmamadali. Dapat take your time. Yung bang napaka-relax nyo lang na magkakasamang buong pamilya. Siyempre, pwede rin tayo magluto bilang isang pamilya. Bigyan natin ang bawat isa ng role. Yung isa, tagahugas. Si Bebe, tagahiwa. Si Koya, tagatikem. At syempre, ikaw, taga-ubos. Ganun yun. Para ano, parang meron kayong shared efforts together. Pwede rin balikan ang mga lumang litrato at mga alaala. Diba? Tapos magkakwento. Naalala mo? No, eto o, etong picture na yun o. Bakit nakasimangot ka dyan? Naalala mo bakit? Oh, bata ka pa niyan, diba? Napakasimple niyan ha, pero nakakabuo ng koneksyon. Mas lalong nagiging matindi ang koneksyon. Lalong-lalo na sa mga batang unti-unti nang lumalaki at iniiwanan na nila yung kanilang pagkabagets. Para mas masaya naman, para may dynamics, pwede rin tayo magkaroon ng family game night. Katulad halimbawa ng board games, yung mga charades, magkaraoke. Nako, sige, kantahan ang kantahan. O di kaya naman maglaro ng baraha. At ang masaya, yung maglaro tayo ng Pinoy henyo. O, diba? Hindi kailangan competitive. Ang objective lang dyan ay maging masaya. Diba? Tawanan, halakhakan, tuwang-tuwa sa galak. Ganon! Pwede rin tayong gumawa ng maliliit na family projects. Katulad halimbawa ng sama-samang maglinis ng garden, magtanim, mag-ayos ng isang bahagi ng bahay, o di kaya mag-DIY, no? Maganda yan. Kasi marami din mga kabataan ngayon na very artistic, no? Sabi mo, oh, gusto mo bang ayusin yung isang bahagi ng kwarto mo? O sige, i-DIY mo yan. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Baka kung meron tayo dito, di yun ang gagamitin natin. Kung kailangan natin bumili, di bumili tayo. Budgetan natin yan. Ganon. Para masaya, diba? Mas maganda kasi kapag may accomplishment tayong masasabi. Sabihin natin, uy, ginawa namin yan. O, diba? Sama-sama namin ginawa yan. Yan ang aming achievement para sa linggong ito. Ito ang isa din sa pinakamahalaga para maging makabuluhan ng ating family time sa long weekend na ito ay dapat maglaan tayo ng kumustahan. Yung isang tanong bawat isa. Ano ang pinakamagandang nangyari sa'yo this week? O, diba? O, di kaya naman, ano ang medyo nahirapan kang harapin ngayong linggong ito? O, di kaya naman, ano ang inaabangan mo next week? O, diba, magkukwento, may exam kami, meron kaming outing, meron kaming ano, class project, yung mga ganon. At least sharing, no? Dito, mas nagiging mas malalim ang bonding. Gumawa rin tayo ng family tradition. Halimbawa, every Saturday, breakfast together. Sunday naman, walk. Maglakad ang buong pamilya sa palibot ng barangay o di kaya kung saan man nyo kakayaning lakarin. Pwede rin Friday movie night o di kaya naman merong monthly, no? Buwan-buwan ng family picnic. Kahit dyan lang yan sa bakuran nyo. Actually, nung bagets pa ako, ang hilig ko niyan. Nagpipiknik ako sa labas ng bahay namin. Ang daming sumasali mga kapitbahay. Kahit simple lang ha, kapag paulit-ulit kasi, nagiging alaala na dala-dala ng mga anak hanggang pagtanda.

Pero syempre, ang pinakamahalaga, hindi po sinusukat ang magandang family bonding sa dami ng perang ginastos, kundi sa dami ng oras na tunay nating naramdaman nang tayo'y magkakasama. Minsan, ha, ang pinaka-memorable na weekend ay hindi yung ang beach trip o yung mamahaling restaurant, kundi yung nakaupo kayong lahat sa sala, nagtatawanan, nagkukwentuhan, at walang gustong maunang umalis. Ganon! It's so happy. It's such a happy feeling. Kaya mapapakanta ka ng such a feeling coming over me. Ano ba? Bukas? Freddy, okay? Ay nako, parang ayoko yoto. Ayan akong kumanta. Sige lang, go lang and go. Basta't magkakasama kayo dyan. O di kayo naman bukas, sama-sama ang buong pamilya na makinig sa The Tita Pollyanna Show. At makikanta sa ating Friday OK. Maghahanap ako ng mga OPM para naman makakasabay tayong lahat. Kasi mas nararamdaman natin pag OPM, di ba? Saan ka man naroro? Bigay na bigay, ano? So, enjoy bukas. At syempre, kung meron ding mga problema, nasi-thrash out po yan. Kung meron tayong family bonding night o family bonding day, kailangan talaga walang sikreto sa bawat isa, di ba? Para maiwasan na yung mga mas malalaking problemang maaring mag-uugat mula dyan sa mga problemang kinikim-kim natin. Di ba? Kailangan pahanginan natin kung meron tayong mga nararamdamang na hindi tama, eh dapat malaman po yan ang buong pamilya. So, happy family weekend, everyone! Ano, baby? Gusto mo mag-ano tayo? Bonding tayo bukas? Ay, tawanan tayo. Enjoy na enjoy si Bebel.

Hello to Miles Bobiles. Good evening. Jan sa Puro Cuatro, Santa Cruz, Malilipot, Albay. Kumusta ka mo dyan sa Harong Nindo? Family Bobiles. Sabi niya, tama ka Tita Polly, ulam namin yung gulay kaninang tanghali. Ginataang talbos ng kamuting kahoy na may sele. Ava, masyarap yun. Teka, matagal-tagal ako hindi nakakain ng ano, talbos ng kamuting kahoy. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:47 ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na, ha?

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: Hola, hola, hola.
2: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Kaya ba naman huwag irarayan sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Pero mahamutoy. In Tagalog, hindi naman kagandahan. May amoy pa. Amoy! Na masweet. Masweet on the bar. Welcome sa ating last hour. Siguro naman nakapaghapunin na ang lahat. Ubus ng lechon. Ay, nako. Sabi niya, every night, ha, ang aming hapunan, lechon. At para sa akin, dali naman ko pwedeng basta-basta kumain ng lechon, nginunguya-nguya ko lang. Meron pong biglang sumisikat ngayon na vlogger. At umaabot na sa 1.6 million ang kanyang followers. Napakasimple lang naman ang kanyang ginagawa. Isa siyang barbero. Kaya lang, hindi talaga biro yung kanyang ginagawang creativity sa kanyang vlog. Dahil ang ginagawa niya, ginugupitan niya. Oh, hindi lang siya barbero, no? Nag-ano din siya. Nag-gugupit din siya at nagmi-makeup ng mga babae. Ang ginagawa niya, hindi lang basta-basta ang paggugupit, pero maraming mga kabalbalan siyang ginagawa. Meron mga grass cutter ang kanyang ginagamit sa paggupit ng hair. At syempre, gumagamit din siya ng the usual, no? Pero mga malalaking suklay. Pero ang pinakamatindi, pinapaliguan niya yung kanyang customer. Pati kili-kili. O, di pinaluguan na. Ay, hindi pa sapat yon. Tinututbrush pa niya.
3: Greetings! Greetings!
2: Ay, sorry. Mali yung aking napindot. So, nakakaloka talaga. Pati na nga yung ano, ha? Meron pa siyang vacuum na ginagamit. Nakakaaliw, actually. Although, pag masyadong marami ka nang napapanood na ganun, parang, ay, teka sandali. Tama na yung isa o dalawang natawa ako, pero after that, wala na. Hindi na ako masyadong natatawa. Maybe it's just me, pero dahil sa kanyang fans na 1.6 million, aba, eh, matindi ito. Talaga namang siya ay tinatangkilik ngayon. At tuwang-tuwa ang mga netizens at marami ang nag-good vibes sa kanyang pinagagawa. Kaya keep on, Boss Janong. Siya po ay taga Cagayan Valley. Sa may northern part ng Pilipinas po yan, sa mga hindi nakakaalam. Ang layo niyan. Diyan nga parang gusto ko magpagupit sa kanya eh. Para makontent niya ako. Pero matututbrushan niya ako. Tapos kukuskusin niya yung kilikili ko. Ewan kung kakayanin niya ako sa lapad ng likod ko, ha? Ay, meron din siyang mga massage at meron din siyang paghihilod. Lahat. Etong tuwa naman ang sambayanan. At hindi lang sambayanan, sangkamunduhan. Sangkamunduhan. Sanlibutan. Ayun. Wrong naman yung aking term. kayo, sinong favorito niyong vlogger, i-text niyo lang sa akin at titingnan natin kung makokontakt natin yan.

Mukhang hindi yata matutuloy, no? Meron palang isang dating love team. Although masyadong give away naman ito. Yung lalaki gustong magkaroon ng reunion movie sa kanyang ex-ka-love team. At hindi lang sila love team, pero nagkaroon talaga sila ng relasyon. Kaya lang, umaayaw si girl. Sabi nila, parang ayaw pa naman yata niyang magkaroon ng reunion movie together. Dahil sabi nila, pag nagkaroon ito ng reunion movie, baka mag-iba ang box office. Dahil syempre, hinihintay siya ng kanyang mga fans. At ngayon nga, tumatawid na sa tatlong henerasyon ang fans nila. Yung mga kaedad nila, yung mga kababata nila, o mas bata sa kanila, at yung mas matanda sa kanila. So, bali tatlong henerasyon yan, million-million tao yan, kung iisipin po. At dahil alam niyo naman, matindi po ang loyalty ng mga Pinoy sa kanilang mga idolo. Kung kaya naman, pag nag-reunion movie, itong dalawa, wala na, paldong-paldo. But the girl doesn't want to make a reunion movie at the moment yet. Siguro, marami din nagsasabi na baka napakasakit nung nangyari sa kanilang breakup. Alam nyo na, pag masakit ang breakup, it's so mahirap talaga to recover. Kahit ilang taon na sila nagkahiwalay. Si girl naman ngayon, merong isang teleserye kung saan siya ay natabunan ng isang artista. Sabi nila, hindi, pa-sweet naman talaga siya. Eh, yung kasing isa, yung isang supporting actress, ano yan, palaban yan. Palaban ninyong role, hindi naman pa-sweet. Kaya ang sabi nila, parang natatabunan siya nung established actress, so no. Parang alam niyo na yun. Ano? Sige, sabihin ko na nga lang. Magaling kasi itong si Maha Salvador. Talagang kapansin-pansin niya yung kanyang role. Tsaka alam niyo yun, yung parang nakakatuwa siya, lalo na pag nagkukontrabida siya, nagkikikay-kikay siya. Parang angkop na angkop talaga sa kanyang personality bilang isang artista. Pumasok talaga siya dun sa role. Ito naman kasing si Catherine, pa-sweet. So, wag naman nating sabihin dahil komo mas matindi umacting ito or mas matindi yung role ni Maha Salvador, natalbugan niya na. Hindi, meron din yung mga ano, may mga eksena pa rin magiging matindi rin ang dating ni Catherine. Hindi naman hahayaan ng production yun, di ba? So ayon, nakabiti na sa ere ang kagustuhan ni Daniel Padilla na sana magkaroon sila ng reunion movie ni Catherine Bernardo. Alam mo, Daniel, baka gusto mo ng Lola movie. Pwede namang ako na lang. Matagal na akong hindi nasisilayan ng Clegg Lights. Pero ang tagal na nun, ha? Last year pa yun. At ngayon, wala pa akong offer. Walang offer, oh. Ang huli kong pelikula ay yung Jackstone 5. Hindi na nasundan. Direct Joel Lamangan, back in a man. Puro seryoso yata ang ginagawa ngayon ni Direct. Pwede rin naman ako sa seryosong ano, ah. Direk, pwede ako sa seryosong role. Magaling ako umiyak. Kaya abangan na lang natin. Baka isang araw, bigla na lang sasabihin ni Catherine Bernardo, let's do it! Gumawa tayo ng reunion movie together with Daniel Padilla. And it's gonna be a blockbuster. Hintayin natin yan, ah. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita!
13 after 8 o'clock. Ang Oras of One Radio. Diyan sa inyo, ang oras na.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Nicas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.

0: muna. Mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
15: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Puliana Show!
25: Yeah! Alas 8:34 na pong oras dito sa One Radio. Tobacco and Diet. Ay, dyan sa inyo nung oras na. Siguro naman nakakain ang mga bagets. At syempre ang lahat ay pakamot-kamot na kay Tita Chanda. Fresh na mga bagets. Ready to sleep na. Ay, meron tayong mga pahabol from Renaline Cambiado. Hello, Tita Pollyanna. Pabati naman po ang aking mga anak. Sophia Isabel, good luck na para sa cluster conference nyo sa Santo Domingo Central School tomorrow. Good luck sa iyo, Sophia Isabel. At syempre sa aking bunso na si Jomera Rain. Always tuning in po here sa San Isidro Iraya, Malilipot Albay. Thank you so much, Redaline Cambiado and the Cambiado family. Diyan po naman sa San Isidro Iraya, Malilipot Albay. Meron pang ano, meron pang pa-suspense. Long weekend, happy weekend, happy family weekend. And of course, forever nakasama natin sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors now Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. Siyempre, sa City of True Love, para sa tuyang mga magagaya ng mga katindugon, sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa ibang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa.

Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Huwebes. Isang special day na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig 8 to 10 glasses of water a day. Para liquefied po tayo at hindi tayo mukhang tigang. Hindi tayo mukhang tuyo. Hindi tayo mukhang uhaw. Dapat liquefied palagi ang mga beauty natin. Dahil syempre ang mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas,

0: Strong Happy Family Weekend. Biyernes, Sabado, Domingo, tatlong araw kayo magkakasama dyan. Di bali nang magkapalitan kayo ng mukha, eh magkakapamilya naman kayo. Diba? Siguro naman halos magkakamukha rin kayo. Hindi na naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayonon pero mahamuton. Nag-iiwan ang mga katagang... Maganda ka ba? Eddie, wow!
1: Hoy!
0: Bukas ulit! Sweet dreams, Tita Ren! At syempre kay Mami Normita Contreras! At sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, dyan po naman sa Kinale! Mami Upeng, Tita Nora, Ate V, Jealousy, Tita Ao, at syempre sa Kalisin family, dyan po naman sa Riosa, Kuya Rudy, Tita Tez, at Ariella. Au revoir.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: ang mga erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug,
5: sa Tumialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One, on One Radio.
6: When I first saw you,

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: Na Binamera Birman kay Ria Brisa kay Sonia Safranca Coronesa kay Madam Noems Bilene Marie Ruyo Carlo Binesa Natalia o Nalaila ni Laila Marinda Brizuela Bulolit Colina kay James Bungalbal Dai ko sabot ini hiso. Kay Jerry Carbura muda kay Jerome kay Madam Noems Bilene Ninya Biltes.
1: Si Bueno Sa.
0: Ang programa ini atut sa Do Candinel Bakery. Tinapay puwerte na sok perming mainit sa presyong dati. Makukuan sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang barsaga itiri. Mga masiram namin nyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan. Digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itiri. 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda. Kan air condition na bar inting barber shop and saloon matapos magpagwapo asin magpagayon inabot din gutom diretso sa Barsaga Eatery Permiñaon si Ate Met Barsaga yangon man ang malilipot cockpit coliseum pagsadiri kan familia Benya pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Benya makukua along National Road yan po sa barangay sa Isidro Inamon malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo soy-soy ang hack fight sa malilipot cockpit coliseum ang enot sundo 30 sultada ang gana ma-receive ning 1,000 pesos ng premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana. Registration alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan.
2: Iyan ang pare.
0: Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma, tambakan labahon, darahon.
2: Basta maka.
0: Sa Adam Lack Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lack Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga makabakaan mga musingon indong labanghon pagluwas sa makina iturang baguna mahamuton pa we wash we dry we fold no worries just relax makukuha sa Purok Uno poblasyon malinaw albay marerag doon kay Sir Nas Mambing asin Lian Calmada. Sa mga mapagayunkan sa indang opisina, House of the Rising Sun, Igwa, nin beautification project sa barangay asin iskulahan, naghahanap kamo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumanduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, Igwa sinda. Kolor na korsunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha, along National Road sa barangay Salvacion. Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwenga. Siyempre, kasabay kan programang kikig si Tabaco City Councilor Rinir Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, Gansyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno Sa.
0: Diretso kita mga katintugon sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Nagkonduser nin refresher training and albay public safety and emergency management office APSIMO sa paagi kan traffic safety division para sa mga deputized traffic enforcers kan nakalis na aldaw sa albay Astrodome. Sigon kay APSIMO Chief Oscar Robert Cristobal ang training Iguang Obeto napahiwason ang pagsabot kan mga enforcers sa traffic laws, rules and regulations, provincial traffic ordinance, provincial traffic code, i-update ang mga iniunong sa presenting traffic management policy as in enforcement protocols. Maabot sa 200 na deputized traffic enforcers sa bilog na probinsya ng Albay ang mga miyembros kan PNP Highway Patrol Group as in nagkakaisang bantay bayan ang nagpartisipar sa naunang bitanang training.
1: Si Bueno Sa.
0: Saro na naman na sumbikalan ang takdag sa kamot kan mga otoridad na pinagkukonsiderar high value target individual sa ginibong bypass operation sa Purok 9B, Sitio San Isidro, Barangay Puro, Ligaspi City, Kasunma. Pigmit bid ang suspitsado na si alias Mark, presidente kana Barangay Bitano, kanaunang bitanang syudad na confiscar digdi ang pinagtutubunan siya po, siya po na igwaning gabat na poco mas o menos 60 gramos as in ini nagkakantidad din 48,000 pesos. Apo iradig din na confiscar karman ang liquid marijuana na igwang gabat na 4 gramos asin nagkakantidad ng 10,000 pesos. 4 pidasong cannabis vape carts, 3 pidaso ng glass tube na may laog din piga pamarang dahon na may fruiting tops, magin ang iba pang non-drug paraphernalia. Ang operasyon pinanginutan kan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bicol kasabay ang iba pang mga law enforcement agency na kung saan naging matrayumpo ang operasyon. Nampang ang suspitsado sa kasong pagbalgar sa Section 5 as in 11 kan Article 2 kan Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Si Bueno Sa
0: Kigi. Panagos ang pagmonitor ni Alcalde Sinon Viñas Bulante kan pinagigibong road opening sa tulong barangay sa Isla Cagraray na sakop kan banwaan in Malilipo Talmay. Nagpasiringan alkali nin atab kaso ma sa lugar para masilingon ang akomplisimiento kan patrabaho na pasisiring na sa barangay San Antonio Sulong konsain igwanin binakal ang lokal na gobyerno nin sarong iktaryang daga na tutugdukan nin mga edipisyo arog kan iskwilahan barangay hall asin covered court. Maawat kan alkali na maginang accessible ang lugar tanganing oras magkaigwa na nin pundo madaling maiimplementar ang proyekto. Magigirumtuman igwan ang pundong ipinagtagama para sa road construction sa lugar na nakasabay sa General Appropriations Act ngunya na taon 2026 alagad prakasado ang procurement kan Department of Public Works and Highways. Inisa rason na pinagsasabing diit ang mga nagkaka-interes na magsabay sa bidding dahilan sa mahal na ninmaray ang mga materyales na pinagagamit sa konstruksyon. Sa presente, ang road opening na pinagigibo kan lokal na gobyerno kan Malilipot nangyayari dahilan sa pinagsubling bako kan gobyerno provincial kan Albay o pinagsubling bako sa gobyerno provincial kan Albay asin 1.9 milyones na pondo kan LGU Malilipot na pigbabakal nin krudong asin culvert na pigbubugtak sa mga aagihan na creek.
1: Si Bueno Sa
0: naging matrayumpo ang ginibong Albayanihan Year 4 Convergence Caravan kan DSWD Bicol sa paagi kan 4P's Provincial Operations Office kan Albay na ginibo sa Albay Astrodome kanakaliis na daw. Ang Convergence Caravan nagserbi bilang sarong lugar kung saan ang mga beneficiaryo pwedeng maka-access nin livelihood, employment, education, salud, social protection as in iba pang serbisyo kan gobyerno. Ang aktibidad pinag-disenyo para mas pakusugon ang pagtatarabangan kan man lain-lain ahensyas di gobyerno tanganing gibuhon ang programa kan kainina irani sa pamilya as in komunidad. Ang test na nakapagsirbi ng 109 partisipante sa paagikan mobile skills training enrollment. Ang Albay Provincial Agriculture Office nagtaon ng 30 gamit sa pagtanom at sinagdistribuer nin pantanom sa 140 beneficiaryo. Nagsabay man ang Department of Labor and Employment, Dole Bicol, as in iba pang ahensyas di gobyerno na dakol ang natawanan ng automatic na tabang.
1: Si Bueno Sa Kigi.
0: Taod-taod ang iba pa.
3: Tao po.
4: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sa sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
3: Hindi, isa lang.
4: Bakit isa lang?
3: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
4: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Man.
3: Bakit naman?
4: Kasi sa Paulini Man, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
5: motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igon yung mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires,

0: Kan mga Pilipinong nagtatara manong mani, budak manong jun sa piter. Nasinda, pubring tikoy.
1: Si Buen Osa.
0: Madakul pa iyan tabi, mano? Ha? Tada, emang ki problema ta. Kapag ka na-identifikar kang pubring tikoy, igwa kaning ayuda.
1: Si Buen Osa.
0: Mientras tanto, maski na nag-atras si Orly Gutesa, 28 testigo na kapila pa versus kay dating House Speaker Martin Romualde, sabi po kan Ombudsman. Sisingilon kan kamara ang 90 bilyones de pesos na Child Protection Fund. Tigahanap ni na napasain man ang ganda 90 bilyones iyan. Sa dip in iyan.
1: Si Buen Osa. King.
0: Grade 9, sinulo sa nasupag plano. Kan pambabadil duman sa Ateneo di Sambuanga. Matindi siya. Ano ha? Siya na ang pinaka matinding lapakan. Dahil sa gulo-gulo kay sir. Nakako aning ababang grado, ano ha? Oh, nagkapira pang mga sumbikalan man na negosyante digdi sa siyudad ng Tabaco. Dahil nagre-remit kan mga kaipuan na ibayad sa premium kan sa inda mga kuyan, empleyado. May rakman ka mo dyan sa nagtatabang sa indo.
1: Si Buen Osa. King.
0: Pati so funeral parlor, isus mo, Diyos ko na sana. Eh, nindo pigulugan ang premium kan sa indong mga para kwan dyan sa funeral parlor.
2: Lako ba na yan?
0: Tinak ba na inya na nuha?
1: Si Buen Osa.
0: May sarong hotel manong mani. Ha? So, piglalaog. Day piga. Uhudugan ang premium sa SSS kan mga amo. Isipon mong duang funeral parlor. Tapos igwanin sarong inn o hotel. Isa yan mga sumbikala na ini.
1: Si Buen Osa.
0: Mabalik po si Manong Mani, muna si Buen O sa programang K na K, Crisel sa Kongreso. Alas 6 sundo, alas 7 nin pagkaaga. Liwat mga katindugo na no ha. Si mga young journalist po niya to. Gikan dyan sa Tiwi, Malinaw, Malilipot, Makakay, Santo Domingo, Isla, Kanbanwaan, nin Rapurapo. Marata. Tanganing alas 7 pa sa nayao na kita. Makapuon tulos asin matapos maning atab. Ta grabe ang init mo niyan, mga katindugo na. Taod-taod ang K na K.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Ito po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Budi, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, okay? Siyempre, Best Cafe, mga ka-wellness, apat na variants yan. Pwede nyo pong pagpilian, ha? Alin man dyan ang maging paborito nyo, maging kapartner nyo sa araw-araw nyong pagkakape, sigurado sulit at panalo po kayo, ha? Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan ang ating original blend na halos 13 taon na po, ha? Na namamayagpag at nangunguna. Patuloy na minamahal at tinatangkilik na

0: ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas marami ang sangkap para lalo kang makinabang, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ha, yung paborito ng mga mag-asawa dahil maliban sa napakaraming health benefits po nito, ano, tulong lalo na po kapag nagkakaedad na po ang tao, ha? Eh, ito yung natumutulong din para magbigay ng dagdag lakas, dagdag gana, ha? Ekstrang init para sa mas mahabang labanan. Alam nyo na, ha? Sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At doon naman sa mga gustong magpatunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve ang tamang timbang. Tandaan po ninyo ha, kapag tama ang timbang, mas maganda ang kalusugan ha. Para sa mga nangangarap din ng kaseksihan at kamatsuhan, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe, lagi nating ipinagmamalaki, napili ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Best Cafe.
1: May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
8: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kulabot?
10: Fesh, hindi ako.
11: Makidistro.
12: Firmang walat.
13: At parang vatang-vata
14: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador.
18: Sa gabi ay si Salvin na.
17: Malad Diyos, ang ganda.
18: Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic, ano? At tsak na makaka-relate po kayo sa topic na tatalakayin ko. Bago ko talakayin yan, syempre, nais kong banggitin ha, na meron tayong bagong produkto din. Kasama na dyan ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ha? Ito'y napakasarap. Sabi ko nga sa inyo, makita nyo lang yung packaging, ano, yung sachet tsaka yung box, mananakam na po kayo dahil napakaganda ng presentation. Eh lalo na kapag naamoy nyo po yung aroma, natikman nyo yung lasa, siguradong mai-enjoy nyo ang pagkakape. Eh pagdating naman sa tulong sa kalusugan, wala nang pag-uusapan dahil ito'y may 36 na sangkap na piling-pili, ano, finormulate ng inyong abang lingkod para magdulot ng tulong sa kalusugan ng tao. Ha? Available na rin yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ha? E maliban dyan, meron na rin pong Dr. M's Tawa Soap. Ano po mga ka-wellness? Itong Tawa Soap, tulong po ito para po maproteksyonan ng ating balat laban sa harmful bacteria. Kasi alam naman natin, ang tawas eh, kilala po yan na panlaban po ano sa mga ano bacterial infection, tulong din para maalis ang amoy ano mga ka-wellness sa ating balat. Eh napakaganda pa sa balat ito, tulad din ng ibang sabon natin tulad ng ERA 3-in-1 soap at ERA charcoal soap ha. Sa ngayon ano po ipinapakilala po natin bilang isang bagong produkto natin ano po yung Dr. M's Tawa Soap. Available na rin po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Speaking of Dr. M's, ano na brand? Siyempre, nandyan din yung matagal na rin po nating ano, paborito, yung Dr. M's Amazing Tea. Yan ang una pong lumabas sa linya ng mga Dr. M's products. Ano po? Yung Dr. M's Amazing Tea, may sangkap po yan na luya, turmeric at stevia. Ang isang tea bag templado na masarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Tulong para gumanda ang blood circulation, gumanda ang digestion, maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
10: Ang Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
11: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
12: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, marami sa atin ang kumakain ng pizza, ha? Aminin nyo man o hindi, lalo na po yung medyo bata ang mga edad, yung mga younger generations, ano? Nahihilig po tayo sa pizza. Sa bagay, masarap naman po talaga yan. At ipinapauna ko na, wala namang masama na kumain ng pizza. Huwag lang sobra-sobra. Lahat naman ng bagay, pag sobra-sobra, hindi na rin maganda. So, dapat in moderation, ha? Ano nga ba talaga ang nangyayari kapag kumakain tayo ng pizza? Ganito po yan. Mula sa unang slice na kakainin nyo, yung pizza kasi mayaman yan sa refined carbohydrates. So, medyo may negatibong epekto agad sa katawan yan, ha? Mayaman din ang mga pizza usually sa cheese fat, yung taba ng cheese. At mayaman yan sa, ano, sa salt, sa sodium, mga ka-wellness, ano? Kapag yan ay pumasok sa katawan, yung refined carbohydrates, ang tendency niyan, patataasin po ang ating blood sugar, ano po, mga ka-wellness. At palibasa, yung cheese fat, ano? Maging yung proteins na taglay ng pizza ay magpapabagal sa digestion. So yung ano na yan, yung refined carbohydrates, sa pagtaas po ng ating blood sugar, hindi ho agad-agad maaagapan po yan, ha? Kaya kung diabetic ka, ano, mga ka-wellness, sana ay control-control sa pagkain ng refined carbohydrates kasama na nga po dyan yung isa sa mga major na sangkap ng pizza, okay? Yung ano nga po, ano, yung taba galing doon sa cheese, ano po, magpapabagal ng digestion, kaya pakiramdam mo parang ang bigat-bigat ng tiyan mo at pwedeng mauwi po yan sa constipation o hirap sa pagdumi, ha? Tanggapin natin karamihan ng flavors ng pizza ay maraming processed meats gaya ng mga bacons, ng mga karne na iba-iba, ano po, na pwedeng magdulot po yan. Kapag lagi tayong kumakain ng pizza, pwedeng magdulot yan ng problema sa puso, pagtaas ng blood pressure, mga ka-wellness, at maging iba't ibang uri ng cancer. Tapos palibasa po, maraming sauces, ano, maraming mga sauce ang nilalagay po sa pizza, ano po, pwedeng mag-trigger yan ng pagtaas ng blood pressure. Kasi po yung sauces, usually mataas ang sangkap po niyan na sodium. Ano? Pwede rin magdulot yan ng fluid retention. Kaya pwede pong mamanas, ano po, mamaga ang iba't ibang bahagi ng katawan. Okay? So yan yung negative effect kapag paulit-ulit, lagi-lagi at malakas kang kumain ng pizza. Pero marami din naman yung binibigay na health benefits. Katulad halimbawa kung ang pizza na pipiliin mo ay marami pong gulay na toppings, ano po, ay makakatulong po yan dahil yung fiber na sangkap niyan, malaki ang magandang itutulong sa katawan, ha. Tapos syempre yung sangkap din na protein, calcium, mga vitamins at minerals ng ibang sangkap, maganda rin sa kalusugan, ha? Kaya ang conclusion dyan, dapat pagkakain ka ng pizza, mga ka-wellness, in moderation, huwag yung sobra-sobra. Ang totoo niyan, yung isang slice, okay na. At kapag kakain ng pizza, piliin natin yung pizza na maraming vegetable toppings, ano? Mas konti ang cheese, tsaka yung manipis yung crust, ano? Yung pinakatinapay niya mismo, manipis, hindi yung sobrang kapal ang tinapay, ano? In moderation, okay po yan, may mga benefits. Pero kapag sobra po ang cheese, sobra yung mga processed meats, ano, sobrang kapal ng tinapay at lagi tayong kumakain niya ng malakasan, eh maraming negatibong idudulot sa katawan. Bilang isa

0: Diyos ay masal sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kiyosay.
1: Kiyosay Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kiyosay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
3: Okay, mga ka-wellness, kaya saktong-sakto eh yung tinalakay kong topic kasi sigurado marami po sa atin, lalo na yung mga mas bata, pero kahit yung mga medyo matanda, ano, mahilig pa rin kumain ng pizza. So ingat-ingat mga ka-wellness, eh sabi ko nga sa inyo eh, dagdag sa pag-iingat natin kasi pag kumakain ng pizza eh, sabayan na natin ng healthy drink. Kaya kung magkakape, dapat po Best Cafe. At kung magtsatsaan naman na isasabay sa pizza, yun, Dr. M's Amazing Tea. Doon naman sa mga mahilig mag-juice, ano, kung gusto nyong isabay sa pizza po ninyo, yung Best Juice Brand 10-in-1+1. Dahil nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas, napakalaking tulong sa kalusugan. Okay po, ang isang sachet nito, litro pack na pang buong pamilya na, 28 pesos lang. At ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
4: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified heavy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Sa mga nais magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
8: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
9: Tindugo na sa buong Bicolandia.
10: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
16: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
17: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
18: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
19: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
20: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
21: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
22: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
23: Classes begin August 10.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
24: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry, kapatid. May pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Kay ka na ba? Kay na! Kay na kay! Crisel sa Kongreso! Crisel sa Kongreso! Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay para sa mga impormasyong masasarigan. Kay na kay! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. Kay ka na ba? Kay na! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Dignis na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
4: Good morning, good morning.
5: Pilipo, Sendong Kapitan.
6: Si Buen O

0: Philippine Standard Time, 18 minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos maray na aga sa saindugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang K na K, Crisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan opisina ni First District Congresswoman Crisel Bursilagman para sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya angabos, pinag-iingganyar, magsabay, makiaram, magpartisipar. K na K, Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo alas 7 nin pagkaaga, kada aldaw na Biyernes, digi po sa 91.3 News FM, tindugo na. Kasabay si Manny, ako po si Bueno. Aray na, good morning sa mga taga-tiwi, Malinaw. Good morning. Siyudad kan Tabaco. Good morning. Mga taga-Maliliput, Bakakay, Santo Domingo. Good morning. Sering man sa gabus na pinag-aabot kan sa buyang makusog na signal. Good morning. Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Aray na, good morning sa mga opisyalis kan barangay. Good morning. Mga barangay tanod. Good morning. Mga mahigos na miyembros kan barangay health workers. Good morning. Na maski nangani hababa ang honoraria pero padagos an sa indang pagtaoning serbisyo sa indang mga nasasakupan. Good morning. Kumusta tabi kap? Good morning. Wad, kumusta? Good morning. Mga opisyalis lokal niya to sa munisipyo asin digdi sa siyudad. Good morning. Kumusta ang gabos? Good morning. Mga empleyados kan gobyerno. Good. Mga department heads. Mga mahigos na job order employees. Good morning. Si mga katindugon niya to sa pribado. Out pa man lugod na yaon kita sa marairahay na kamugtakan. Mr. Mrs. nakahangos-hangos nindiit. Nakalibri si balunon kan sa tuyang mga aki na nagkaklase. Ano ha? Ano ka ngaya buin o advance na? Day naman pigu uli. Day na palang pigu uli. Sa mga estudyante, mantang yaon ka mo sa harong. Mga tagatabang man kay mother, buda kay father. Kisira lamang na maga linig-linig sa kusina. Maghugas kan kinaunan. Kuda maga uro ariglar dyan sa indong mga kwarto. Oy, taganing makaibitar sa dengue. Depo nindo paglingawan ang kalinigan sa kapalibutan. Sering man tanganing da ipo madanyaran an sa tuya mga atama ning uriga, atama na urig. Kana African swine fever. Dapat an sa tuya mga checkpoint sa mga linderos kan sa tuyang mga banwaan. Mas pakusugon po niya to. Good morning. Duman sa katanduan, sa katanduanes, alos gabus man duman nagapipreparar na da imalauganing urig na iguaning helang. At pamanlugod na si dating pinagigibo kantiwi dyan sa palaog sa Camarinesur, medyo mas lalo pang pakusugon ano ha. Ta dyan sa banwaan kantiwi, saru iyan sa mga lugar manong mani, na maski mahal na ang urig digdi sa merkado ta, dyan barato pa sa indaan. Kaya kinakaipuan na alertado, aktibo, dahil magpara tirex kunyaon ka mo dyan sa animal, ano nga ni, na animal checkpoint. Marata, 22 minutos na makalipas po ang alas 6. Saro po sa pinagkakabisihan kan sa tuyang mga lehislador, lalong-lalo na kan sa tuyang representante digdi sa Premier Distrito Canalbay, inyo na aktibong magpartisipar sa pagdeliberar kan 2027 National Budget. So it was already presented by the Department of Budget and Management, mga katindugon, to the executive branch, the approved national expenditure program, and successfully transmitted to the House of Representatives for deliberation. So ang proseso, ang nagpipreparar kan budget, executive branch sa paagi po kan Department of Budget and Management. And ang DBM nagre-receive kan mga proposal gikan sa national government agencies. Gabos na po yan. Mga proposal base duman sa prioridad, mga katindugon, na target kan gobyerno nasyonal, asin siyempre mandato kan manlain-lain na ahinsyas di gobyerno. And pagkatapos po kaiyan na makapagsumiter, riribisa ron po mga katindugon kan Department of Budget and Management, kan DBM. So matapos maribisar, di ibabalik ang National Expenditure Program, NEP, kan DBM duman sa executive branch, as in ini itatransmit na mga katindugon sa Kamara. And ngunyan niya o na po ini sa Kamara, maaraman niya to kung ano ang development matapos na magkaigwanin mga suspension kan trabaho duman sa Metro Manila dahilan po sa matinding epekto kan makusog na pag-uran, pagbaha, mga katindugon. Yao na sa ibong na linya, ang satuyang mahahigos asin padagos, mantinido sana ang gayon kan satuyang representante digdi sa Premier Distrito Canalbay, si Madam Congressman Crisel Borsi Lagman. Madam, good morning!
1: Good morning, Sir Buen. Happy Friday. Good morning, Manny, sa station. And sa gabos po na nag-aanduyog sa satuya pong programa, marahay na pagkaaldaw.
0: Mm-hmm. Kumusta na ang baha dyan sa Indo, tabi, Madam Congressman?
1: Kaso, magayon na ang panahon. Dahil na nagparauran na since yesterday. So, naibsa naman po sa tubig in many parts of Metro Manila. Pero ang sabi sa ko, ka mga nagpasiring sa parte kang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Tarlac, dakulon pa talaga da ang mga na lugar na baha pa talaga. No? And dakulon na mga na-destroy naman ng mga tinampo dahil nga ni sa grabing kusog kang uran.
0: And saru iyan sa rason ko nyata tapati si satuyang budget ano yan, hearing dyan sa Kongreso o sa Indo, medyo na prakasarman. Kumusta ma'am? Nagbalik na po ba?
1: Mandi lang. Mandi lang kami nagka-ikot si budget briefing. So ano pala, macroeconomic ano pa sana ito? Macroeconomic. So mismo ng DepDev, DBM, DOF, para masuportahan, tako nga ta nagpresentar sin the key budget in the amount of 7.2 trillion. Sa ini mapapaduman, ano ang mga priorities, ano ang pagkukuhaan kang kwarta, ano ang mga projections, no, sa economic development team.
0: So medyo kuta na kung dahil nagkaigwan ng mga suspension, nagkaigwan na ba yan ng briefing katabi, madam, ang DBM?
1: Yes, manungod sa ano, Monday lang.
0: Ano
1: Monday? Lang nagkaroon ng briefing, tapos so session nga ni nagpuon sa natas after 30 minutes nagsuspend. And then na kami nagkaigwa po ki continuation kang briefing. So Monday na po ang briefing
0: mo sa 24 na mapuon.
1: Mag-over na antala kami kisarong semana.
0: Ma-overtime ka mo kaiyan tabi, madam.
1: Magayon man po so proseso ko niyan kang ano, nasa hiling ko matatapos pa po kami.
0: And ansaro sa Maraita kan 2026 medyo naging bukas na ini, naging transparent na ang deliberasyon, lalong-lalo na duman sa poderosong bicameral conference committee. pag-abot sa yes, pagtatalkan yes. budget.
1: Mm-hmm. Opo, oo. Tapos ang pagbabago niya sa budget, lalong-lalo na sa DPWH, mm-hmm. no? Tayo kinlear up in ni Dogong Secretary kan DBM, si Secretary Kim. Mm-hmm. And by the way pala, si Secretary Kim is from UP and Sipag. Duman man ako nag-graduate kan sa Kuyang Master sa UPN Sipag. And kang naimbitaran ako na maging guest speaker ninda sa flag raising ceremony early during my term last year when I started my term. Faculty member siya kang NCPAG.
0: He was there.
1: And he still remembered na siya, ako sa guest ninda because he attended the flag raising ceremony. So talagang professor siya sa UPN Sipag and he was picked up because I think talagang magaling din, no?
0: Opo, very young. Basta halik sa UP.
1: Early 30s lang, Sir Buen.
0: Talaga?
1: So anyway, ini ang mga bago niyang mga pig-ginibo in his term para digdi sa preparasyon kang budget. Sinigurado niya na ang kabos ng mga nasa budget, implementable.
0: Okay.
1: Ang ibig sabihin, talagang hali sa tawo. So, ito ay dapat ng mga resolution hali sa local development councils na aprobahan sa listahan kang regional development investment plan. Okay. And ito yung program of work.
0: Okay.
1: Hali sa DPWH. May certification na daiining problema sa road right-of-way. Daiining problema sa mga sa mga ownership ng lote.
0: Okay.
1: No? Kasi yun ang nagiging problema ngayon ang problema ko. Para naman sa 2026 budget, may mga very excited na mga leaders sa barangay na nag-propose na okay, inisamuya ng mga lugar.
0: Mm-hmm.
1: Nakulangan ko man ka rin na hagadan kang
0: mga kang, attachments. MOVs.
1: Diba, remember, araw kang ginibo sa Amo Sir Buen.
0: Mm-hmm.
1: For you to be able to apply for additional classrooms and school buildings, naghagad siya sa Amo kang
0: buildable space.
1: Yes. Yan ang bago ngayon ng mga requirements. Kasi kung hindi siya, kung nakatago lang yung pera dyan, okay, may appropriation niya, pero hindi mo naman ma-i-implement, sayang lang, di ba, yung pera.
0: Opo, digdingani baga sa to, tabi, madam, igwa dyan ki bagong bypass road sa Malilipot, dahil man nakakabalda ta, may problema sa right of way. Sayang man. So, ginastos.
1: Okay na siya sabi ni
0: Mayor Sinon.
1: Mayor Sinon.
0: Diba, adlamang makabalda naman hanggang.
1: Mukha ang gagawin niya kasi ma-divert siya. So aagihan gusto na magpabakal. Habo niya na. Sabi niya, kang kaipuhan ko, pigraranihan ta ka dahil manangyayari. Ngunyan, nakakuha na ako mas magayon na lugar.
0: I see. At sa inaglalaog na mga proposal gikan sa LGU sa paagi po dindo, anong agency? Department of Public Works in Iwis, ma'am?
1: Depende kung ano po. Kung school building iyan, isa di sa DepEd. Kung mga ports iyan, isa DOTR.
0: Uh-huh.
1: Kung farm to market roads iyan na validated
0: Department of Agriculture.
1: Agriculture. Kung may carp communities dyan,
0: sa DAR.
1: Agrarian reform, yes. Oo. Kung ito naman ay mga roads and bridges, sa DPWH. Kung iyan mga local structures like barangay hall, multi-purpose covered courts, local appropriation ko po under the DPWH.
0: I see. Bago mampalampasil, bago mampalampasil, nasa raruan sana. Bit-bit mo ang folder, isumitin mo sa sarong government agency.
1: Dapat naka-ano siya, naka-depende. Kasi ganun nga ang nangyari sa Kuya Man, Sir Buen. So, nag-submit ako from my allocated funds man ka mga priority ka mga barangay. May mga priority sinda na eskwelahan, no? Di pag-submit ko naman sa sakuya na listing under DPWH, pag-abot sa DBM, pag-abot sa DPWH, walang problema. Pag-abot sa DBM, pagsasaro-saro ninda po.
0: Ay,
1: school building ini for Tabaco National High School. O, dahi pwede. Rumduma ang problema kasi ka Tabaco National High School arog ka ini. No? Mm-hmm. So, nainot na mga program kang school building under the BEFF yan, di ba?
2: Basic BEFF. Education Facilities.
1: Enhancement Fund.
2: Enhancement. Okay.
1: Parang ganyan. Dahi pa ka ito, so classrooms lang siya. Classrooms lang siya. Wala, hindi kasama doon yung mga mga wet stand pipes baga. Bigger require kang Bureau of Fire. Tamara pa man siya ka mga 2016-2017. Okay. So ngunyan, tinatapos yung mga building, so completed siya per the POW. Kaya lang, di siya makakuaki clearance sa fire, di man siya makakuaki clearance sa building official para magkaibaki occupancy permit. Okay? So, ito ang pig-work out ko na mapondohan ito.
2: Mabugtakan diraray.
1: Mapondohan ito. Nabako ito classroom. Pero completion siya kang building dahil hindi siya usable kung wala yon.
2: Ngunyan si Kuya, nariparo ko manangad. So, bago duman sa San Jose, igwa manangad ki mga ano?
1: Iguana.
2: Para sa
1: fire.
2: Opo,
1: kasi,
2: sa fire.
1: We have already incorporated in the program of work. The requirements of the Bureau of Fire. But remember, this is PAGCOR funded pa. Yung mga dati pa po ng mga buildings sa Tabaco High, na dati, day nagkikok yung problema. Taga rin may huron kami with Bureau of Fire na paggamit mo sana so nakaperang levels para madali so pagkano ka mga aki. So, nagagamit pa sa ibang classrooms. Kung nagkaigwa po ki pag-earthquake early this year, natakot na sa mga magkurang. Masabi din na i-comply na nindo kapos ng mga requirements bago nindo ipagamit sa mga aki. Which, nasabutan man ni Principal Bing, nasabi niya, o sige. So, ngayon, 54 classrooms ang din nagagamit.
2: Ay, so sayang. Uh-huh.
1: Diba, Sir Buen? So, kahuron ko ang DepEd kasuugma. Dahil talagang kinaag ko siya daman sa pondo ko.
2: I see.
1: Kaya lang, pag-abot sa DBM, nahiling ninda, ay, di ito pang DPWH, pang DepEd din eh.
2: Uh-huh.
1: Ayan. So, inalis nila. Okay. So, ngunyan, kahuron ko si Yusek Willie Cabral. Kasugma, nagka-igwa kami kay face-to-face meeting. Tanirani ko sa AIA, the whole na concerns, pati sa concern ka ng San Jose.
2: Ay, salamat sa Diyos. Opo.
1: Oo. Pero, i-istorya ko na lang sa emo kung ano siya naging win-win solution ni Duman.
2: Opo.
1: So, anyway, going back to the budget process, yes, very strict na ngunyan ang DPM. Talagang pigsasaro-saro ninda gabos ng mga line items na kaipuhan ownership.
2: Uh-huh.
1: No? Owned, kunyari barangay hall iyan, dapat may ownership.
2: Mm-hmm.
1: Kaipuhan kung road iyan, daing maagihan na daing panagkahororon.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Dapat may program of work, tapos mayroon siyang staking, so GIS. Para di magkadoroble, bada may ID talaga siya na sabihon, kay Pohan, mahiling mi sa GIS na talagang nagibo ini.
2: Mm-hmm.
1: So may gano'n na sila ngayon na system, Sir Buen, para siguradong wara ng mga ghost projects.
2: Talagang yao na sa system and automatic, madaling ma-verify.
1: Right. Ako ng improvement, Sir Buen.
2: Mm-hmm.
1: And nagpapasalamat man ako, takong day kita nag-revoke. Dahil man mangyayari ini pagbabagong ini. Salamat man ako. Si Presidente, nahiling nga man talaga. Kabuahan talaga. Ginibohan niya man kipaagi through these people nga ni na mga bago niyang mga na-appoint na maging mas kumbaga, gamitan talaga ang technology.
2: Opo.
1: Gamitan ang technology and then mag-enforce talaga yung mga minimum requirements para makaalaag sa budget. So, so mga priorities.
2: Oo. And ako man, pero may kumampig papasalamatan ang Sirline. Takon ba ko sa Sirline, nagdaranin makusog na pag-uran, dahil na-discovery na dakul pala ng mga proyektong dahil magkikamugtaki.
1: So, ibig sabihin yun, Malan, Sir Buen, tabusin nangyayari sa tuya may rason. May nahanapan ta sa tamang rason.
2: Opo.
1: Na minsan huna, tapasakit ang bagyo, ikapalan, ikaw i-uncover ng mga katotohan na dapat tang mabago. Dapat tang tugunan.
2: Balik kita sa proseso. In your end, dahi naman ka mo kaipuan na magdepensa kan sa indong budget. Arog kan mga government agencies na ipapaapod. Alimbawa, ika, anong gobyerno o anong government agencies ang ididepensa mo as in itong mga involved? Tabi, madam. Dahil naman ka mo.
1: Bako talaga defense po, sir, but kung yung mga kahaputan ka, like for instance, sa DOH, okay, sa inginamit sa mga pondo para sa mga siring kaini. Okay? Sa PhilHealth, talaga bang sa earmarked funds, hali sa sin taxes na paduman sa Indo. Okay, ito earmarked na ito for PhilHealth. Kung dahil na paduman sa Indo, ano pinagamitan ka ito? Sa mga arugaan. Tapos syempre dapat bago mo ipasar sa budget, aram mo na ini naga, so, da, so na inot na tinautang authority na nagasusun sa kwarta kang tao ay talagang nagasus sa tama.
2: Opo. So at least na nahihiling niya to na baad 5 years from now mas maginang klarado ang budgeting kan Pilipinas as in dahil nakidakol na mga nahuhulog sa kanal na pundo, kundi puros talaga para sa pakinabang kantawo, tabi, Madam Congressman.
1: Yan syempre so ideal, ano? Kaya importante yun man po na yaon sa tao. Na, hindi mo ko sabihin, kung yung may batrabaho sa indong lugar, sigurado ko nindo na kung may nahiling ka mong defekto, mapaisitulos nindo para madalian sa tuyang pagtugon. Na minsan sukat na haman, nagabos na sasabi yun, aram mo, sabi niya, ining building na inideing mga pilote. Ay, paano ito?
2: Tapos
1: ano na. Ano ito pa? Yan na natapos sa building. So, sayang, no? So, kay Pohan, vigilant ang mga tao dahil isipon ta po ha, ining pagagasto para sa mga patrabahong ini, sa tuya po hali iyan. Gabos na nagbabayad kang bubis o gabos sa mga citizens kang Pilipinas na katakulang portion kan, piguutang kang gobyerno. Kaya kita manggarari po ang magbabayad.
2: Buda, kada bis nagbabakal kita, may kontribusyon kita sa buwis.
1: Exactly.
2: Itong mga produkto, buda, servisyo, party kita ka iyan.
1: Kaya nga niya, pigasabi ko baga, itong piga, sa kampanya atak ka ito, ito talagang paggamit kang pondo sa mga lugar na daiman talagang pakinabang para sa tao. Nakulao na kawaraan para sa tuya. Diba? Kaya dahil talaga kay po ako mag-rebook, kaya parang magsabi, halat nga na, pasahin ang mga tinampong iyan. Talagang bang papailawan ang mayon? Talaga bang mag-ibok itinampo? Or sa palibot kang mayon na daiman aagihan ka mga tao? Ito syempre, ang permanent danger zone. So, tagong-tago ng mga lugar na daiman na pakinabang. O para sana talaga masabi na may patrabaho duman. Ako,
2: arapta
1: naman kung ata ta may mga patrabaho duman. So, makatugang.
2: Buda, ang pinaka-problema ka ito.
1: Ay, na kita mautro sa mga siring ka iyan kung mapapwede po. Maging vigilant na kita. Madali yung kita makalingaw eh.
2: Sabagay, tibaan lamang, Madam Congressman, ining mga CSO na pinag-institutionalize na kan Department of Interior and Local Government sa mga local government unit, baad lamang magisindang aktibo talaga as in makatabang dyan sa kamautan niya itong ma-realizar ang transparencing totoo sa gabos na proyekto. Yeah. Tabi, Madam Kong.
1: Yes, yes. So, ang ibig sabihin, din sa nakita magturo ka mga problema, maging pahagi man kita kang solusyon.
2: Solusyon, aha. Tamadali maghanap din diferensya, difícil mag-swistioning kuyan, solusyon, tabi, madam.
1: Or nakulong kitang suhestyon, kaya lang, habo taman maghiriro. Diba? So, kay Puhan, sarabay-sabay po kita.
2: May duwang ahensya na hinali ang presidente sa Department of Social Welfare and Development. Ano ito? Na ko nalugod, narurumdum.
1: mas updated ka, sir, pwede
2: ko
1: aram.
2: Oo, dahil ko na ako yan. Pero, ining mga, ibang mga social, program para sa mga pag-ayuda, diretso man giraray initabi, Madam Congressman, base sa ororo nindo dyan sa Kamara?
1: May pondo po na naka-allocate para naman sa uplift program.
2: Uplift?
1: Ining uplift, ining nagtatawan baga kitig 2,000. Yes.
2: Okay.
1: Galing naabutan ko pa nga na ito kang ma-inaugurate kita kang sa tuyang school building sa San Jose na may ongoing kadumaya distribution. Uplift.
2: Opo.
1: Oo. I think, hanggang katapusan kang taon.
2: Opo.
1: Oo. After this year, Garidae naman po iyan. So, regular program sa Sanagari po. Arog kang
2: 4 piece.
1: Ayan, 4 piece. And then, so yeah, so yakap, kasi syempre sa health yun.
2: Yakap, yun yun ito.
1: Tapos, Garipig Expand po ito, walang gutom.
2: Ah, so walang gutom program?
1: SWDS.
2: 3 years man ito na 3,000 per month, food commodities, right. Big tatao.
1: Opo, opo. So, maghihiling tapo ko ano magiging impact. Bako sa na po duman sa tuya ng mga beneficiaries, kundi sa mga farmers na nababakalan sa paagi kang walang gutom program. In fact, si Kapitan Jomar, kang magapo, pinapatabangan ko na sa district office na maka-apply sa mga vegetable farmers kang upland, hindi sa walang gutom program. Kasi pwede sila, pwedeng bumili sa kanila eh. ng mga gulay.
2: Itong so ano nga nito? Sagipsaka. Sagipsaka. Sagipsaka.
1: Sa ano ibaga yan? Sa agriculture.
2: Agriculture na government agencies, mga local government unit, piga susugo na dapat kung may kaipuan sinda direktang magbakal sa mga parauma. Siguro sa mga cooperative yan. Ano tabi, Madam Congressman?
1: Yes. Kaya may mga requirements po. Dahil man po pwedeng direkta sana sa mga individual na farmers kay po an accredited man sinda. Meron din kaunting ganun semblance na para dahil man maabuso po.
2: And base sa imong updates gikan sa DPWH, pirang porsyento na tabi, ma'am, ang na kunyan na procure projects digdi sa Premier Distrito.
1: Sa mga ongoing tapo araw ka mga bypass

0: Ngayon?
1: Nga, walang absorptive capacity na. Okay? So, absorptive capacity. Kaya, apiga ano, inikwatang ini, magagamit tulos-tulos kang mga ahensyang other than DepEd. Bakit natin papatulugin sa DepEd kung hindi nagagalaw ng isa pang taon? Next year naman. So, tinitingnan din talaga yung capacity mo to absorb the funds and to utilize the funds timely. Timely utilization of the funds.
0: Dagaring...
1: Pero hindi mo naman, you cannot blame DepEd kasi lahat talaga affected ng prices. Tapos nagkaigwak
0: so, mga issues. So, mga issues pa.
1: Oo. Kaya ngayon, trabaho na tayo. Okay? At least medyo hampang-tana sa mga critical na mga issues na iyan, kailangan na tayo mag-deliver ng goods and services.
0: Sa paagikan sa imong aktibong linkages sa iba, maski puro paano, luway-luway tang na realisar itong mga pangaturugan kan sa tuyang mga constituentes na dapat sa mo, igwaman kaarog ka ini, dapat sa mo, marayman ang atensyon na pigtatao ka na congressman.
1: Ipo, pigano ta. Just imagine, Sir Buen, sa 2026, sa tuya sa ng school building program, di kaya nag-abot ng 100 million.
0: Asa to? Di sa first district?
1: Bilog na iyan na first district, ha?
0: Ay, di to yun pala.
1: And 60 million pa dyan sa kuyang appropriation. So, naka-earmark para sa first district congressman.
0: Yeah, paano itong sa mga sa local government unit na piga igwangani kay mga suro si Rimonyo baga dyan sa Manila? Ina daw ito, Madam Congressman.
1: Basta, ang aram ko lang po, sa cities lang ang igwa.
0: And probinsya.
1: Okay. Tsaka provinces. Tapos igwang PPP man. PPP. So, kaya nga ni sabi ko, 60 sa kuya, so 40, duma napunta sa local governments and sa PPP.
0: I see. Basta, ang importante na gihiro, luway-luway, nahihiling, as in natatawan yung atensyon. So, pangangaipo talaga. Lalong-lalo na kana mga eskulahan digdi sa satuya tabi, Madam Congressman.
1: Oo. May magayon ako nadangog. Sa iling ko, araw mo ini Sir Buenda, ikabaga ang presidente kang mga principals. Ano po? Ang sabi sa ko, may bago na dasin ng pigagad na datos. Ang nariparo ko, araw kang mga requests na baga na, okay, may request ang San Jose na sabihon tang 10 classrooms.
0: Apa.
1: 10 classrooms. Pero ang matatausan na 2 classrooms. Mm-hmm. Tapos, data aram kong itong, dahil man nakakaagduman siya sa Indubagang Garibaga, so pigil submit kang division office, dahil man nakakaagduman kung may buildable space. Mm-hmm. Okay?
0: Actually, kompleto, ma'am. Ang DepEd, igwa po ni NSBI, National School Building Inventory, nasa system po kan Department of Education.
1: May buildable space na dyan?
0: Kompleto na po, ma'am. Pati so unang gani, pati na nga so mga kaipuan ni repair, yang una dyan. So mga demolish.
1: Nahiling ko sa nasukat, number of classrooms to be repaired, number of classrooms to be built, number of students, ini ang kakulangan. Kaya ito nga niya, puro pimikopik sasabi, kaya po, mahiling ta sa lugar. Like for instance, nag-allocate ako key classrooms for Santo Domingo National High School.
0: Okay.
1: Ang demand din na is 16 classrooms. Bale, four-story classrooms. Uh-huh. No? Okay. Pero di nakakaagduman na 4-story, nakakaaglang 16 classrooms ang lacking nila.
0: Mm-hmm.
1: Syempre yung 60 million natin, pagkahati-hatiin mo yon, di ba? Hindi mo naman pa pwede ibigay yun sa isa lang na eskwelahan. Uh-huh. Okay. Pero, pag nilagay mo naman yung 2 classrooms para sa single-story building, wala na silang room for expansion.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala na talagang lupa ang Santo Domingo National High School.
0: Kaya dapat
1: vertical. So, ang kaipuhan ng pundasyon is multi-story. Maski ang kwarta mo is good for 2 classrooms only, gagawa ka ng provision para yung classrooms na dalawang yon, ang pundasyon nun, pwedeng dagdagan.

0: hanggang pirang eskalon.
1: Mm.
0: So, yun ang, di ba ang hirap nun? Kaya sabi ko kay sa DepEd nga ni, dapat talaga kumpletuhin ang data. Dahil wag kayo papayag. Kunyari ako as a legislator, sabihin ko, okay, 2 classrooms lang dito. Tapos ang pondo mo is just enough for 2 classrooms without provisions, providing for a foundation that can erect 4 stories, for instance.
1: Mm-hmm.
0: You have to correct us. E ang nangyayari is the other way around. Ako ang naglilibot. Ako ang nag-correct sa DepEd Central. Diba, Sir Buen?
1: Oh.
0: So sabi ko, dapat ma-input sa system yan na alam ninyo, itong school na to, wala na itong buildable space. So any classrooms na pupunta dito, dapat may provision for high-rise.
2: Kasi nga po, baga, diba yung mga unang construction natin kahit saan-saan lang basta lupa ng school,
0: yes.
2: Nilalagay yung ano, yung mga building, wala talagang
0: yes.
2: Naka-program na development site, walang development site noon eh, basta kung gusto,
0: right,
2: kung saan lang,
0: yes.
2: Tayo ng tayo, o di ngayon
0: ang
2: mahirap
0: man,
2: na
0: yes, parang kung daga nga ni kang LGU, kaya maganda kulong mo niya ng mga pinakocontest ng mga private lands na natatayuan ng mga classrooms.
2: Mm-hmm. Opo. Pero
0: diba?
2: Mas marina ang pigigay mo tabi, ma'am. Tapig bibisita mo. Nakakapa. Picture iyo. Lamang kami sa imo.
0: Oo, iyo. Napigbisita ko. Kaya lang ang problema. Pag nagbisita ka, syempre, di mo man makommit gabos.
2: Opo. Uh-huh.
0: Dahil nga ni very limited. So sabihon ta, multi-year in yung program ta.
2: Uh-huh.
0: Araw ka sa imo, sir, pwede ta man makukommit ng araw kito kanta ko lang building.
2: Mm-hmm.
0: So, multi-year man kita.
2: Baad lamang kung may magabot na repair duman sa mga luma.
0: May nakuakitang repair ngunyan. Hindi ko sanaram kung kabali ang San Jose.
2: No, maski alimbawa daimin new cone, basta sa mga arog ka itong SEDP building na dating 2-story, 6 classrooms, i-repair lamang ko ta na. Hindi mas magayon.
0: Teka, sandali. Kumusta ang sa indong inventory? Maayos ba? Kasi ang gusto ko nga ni Gibuhon, kung may oras sana at may timan kita sa DPWH, talagang sinana magrilibot.
2: Opo.
0: Sa kapos sa eskwelahan, taga-reco lang man ang engineers nindo sa division.
2: Opo, saro lang tabi, ma'am.
0: Opo.
2: Sa mo.
0: Oo. Day man kakayanan ang load na ma-inspect kapos sa classrooms. Tapos sa mga principals, baka man talaga sindak eksperto para magsabi na aarog kayo niya ang kantidad kaining patrapaho digding repair. Diba?
2: Mm, opo.
0: Pero Sir Ben, excited ako dumang sa pinahiling nito sa kuya ni Mama Rites.
2: Ay, po,
0: kaya,
2: ma'am.
0: Kaya inaksyonan ko man tulo sa iyang request.
2: Salamat pala ni Dakula.
0: Personnel. O, tamang-tama man po, ikaw talaga kaming vakante sa Dole. No?
2: I see,
0: so,
2: opo.
0: Tapos ang immediately man na nakipag-mowa ka, so talaga mapaprocess initulos.
2: Iyo po.
0: So,
2: salamat ni Dakula po, ma'am,
0: yes.
2: Sa automatic ASAP na aksyon para duman sa request. Anyway, talagang ngunyan tabi, madam, dahil lang sa mga pangyayari sa eskwelahan, na mga makangirhat na sitwasyon, dapat maging proactive talaga. And yaon sa, sa guidance sa office para sa mga programa.
0: Sa mga nagdadanog sa tuya, diba, adainin na nakuha po sa San Jose National High School kasi may magayunan po si programa manungod sa mental health.
2: Mm-hmm.
0: In fact, ang sa inda pong guidance counselor, ito man gali po ang focal para sa bilog na Albay Division pag-abot sa mga programa sa mental health. So, makakatabang na dakula po ito dahil ining sa tuya po na pag-suporta sa saruman sa nangmaning GIP personnel para po makatabang kay Mama Rites na solo flight.
2: Tingko ko akan region.
0: Right.
2: Division.
0: Para matungkunan po ang mga health needs, lalo na sa mental health needs kasi tuya po mga estudyante. Haradi po ini sa puso kang sa buong pamilya, no?
2: Mm-hmm.
0: Saro ako sa mga proponent po kang mental health bill na pasa ini kang time man ni Papa.
2: Mm-hmm.
0: So, magayon po na matutukan ta ini as a pioneering ano po ini, lalo na sa panahon na dakulon po kitang mga violence,
2: mm-hmm.
0: In the school, igwapa sa na recently, grabe. Maanohon talaga, Sir Buen, ma-shift kita kiniit duman po,
2: So nangyari duman sa Sambuanga.
0: Ara mo, ako sa nang namumundo ako marahay duman sa mga pamilya kang naging biktima. Pero biktima man ba sa pamilya? Nagadanan man ba kasi na kiaki?
2: Nag-suicide man sana eh. Nag-suicide siya.
0: Oo nga ni. Tapos sa diri pang badil na kang ama ang nakagadan sa aki niya ta. Paano tanak ko ay itong badil na ito?
2: Ya, undo man sa kutsi. Inatod ka na driver gamit sa kutsi kan ama. Yaon pala duman sa badil. Kinuakan aki. Iya ba natabi Madam Congressman pangyari
0: ko iyo nga ni ba ta very promising young boy man da ito
2: dahilan po honor so, student siya talaga
0: sana na natatawan ki attention kaya sabi nga ni may mga signs iyan eh uh-huh. May mga signs iyan na kung igwa ko ta kita mga arrogance sa iyan guidance counselor ta na mararani sa mga aki sa healing ko pa pwedeng mabawasan ang mga siling kayo ni mga problema ng kabataan
2: talagang kaipuwaning ano pagsabot sa mga minsan sa mga an mga behavior kan aki da imo maipaliwanag pero kun magladop kaning hararom alat mo na ano daw nangyayari digdi sa aking ini tabi madam
0: iyo ba ka dahil taman pa pwedeng basulon tulos sa iyang ano or madagit ka sa akit madagit ka duman sa iyang behavior pero sa behavior niya syempre igong piga may piga gikan sa inan na behavior niyang iyan sa inanhali so dahol na mga dysfunctional families dahol na mga abusive homes dahol na mga issues no social issues sa piga na dayta nahihiling ta sana naka uniforming aki na may darang notebook no
2: uh-huh.
0: Pero sa laog ka iyan dahol na nangyayari let us be more empathetic.
2: Yes, po,
0: and importante po itong compassion, no? Mm-hmm. And of course love importante, but we have to be tough also.
2: Yes,
0: hindi pa
2: po,
0: pwede ma'am. Yung ano lang tough love. Okay po.
2: Kaya dahil sa mga pangyayari, nabot-butan na naman kang Kongreso ay nangesunobinta bilyones de pesos na pundok ang DepEd para sa child protection program.
0: Ah, yan sa mga makahaputan na maruluwas, sir, pwede.
2: O, nina, nakabarita na naman ngayon yan. House Committee on Appropriations.
0: Ayan.
2: Doon kita nalungkot,
0: madam. Yan ang mga sa hiling ko, mga kaipuhan masimbag. Minsan, naubos ang panahon ta sa classrooms. Nagpaparaurumbasan kita kung pirang classroom ang mahukuata para sa satuyang adugar. That the school is more than just classrooms.
2: Yes po, no? Madam.
0: Okay. So we have to create an environment where we can raise children the right way. Okay.
2: Kaya tama itong itong advocacy mo tabi, madam. Ah, love pa more.
0: Pero bako sa love ha, kasi sabi ko talaga kaipuhan may guidance, may direction na tama. Importantihon po talaga.
2: Iyo po, tabi, so, madam.
0: Ayan, so, medyo mag-engaan yung si Manang ini na halos work from home ka, boss. Di ako makakauli po ngunyan, pasensya na, pero next week, Friday, dire-diretso na naman sa tuyang paglibot po for the groundbreaking ceremonies para makapuuna sa indong mga projects.
2: I see. And saro sa mga gusto kong maaraman, tabi, Madam Kun, igwang an program diyan sa 2027.
0: Yes, okay. Yes, pero ang program funds ko niyan nagbaba na naman sa level na 100 sana. 100 billion.
2: Totoo rabol niyan.
0: 400 na kinipon nila saldi ko na 700 na tinaraguan ka mga pet projects. Ngunyan, balik na naman po siya sa 112.
2: Okay.
0: And talagang naka-itemize kung saan siya gagamiton. Nagagamiton po siya sa restoration of fund balances for the PBIC program on risk management. Sailing ko yun na ini sa mga responses para sa calamities. Support to foreign assisted projects. Ini po sa mga projects na kay po hangki government counterparts. And then conversion of the national government advances into subsidy for GOCCs.
2: Bago kita magpaaram, kung ano katotoo, dainin budget and paksili ka dyan sa 2027 national budget, ma'am?
0: Eh, di ko pa po iyan nahihiling po, Sir Ben. Di ko pa man. Pwede iyan. Kung mapan-funding man ang paksili ka, sa hiling ko, sa preparation kang lugar.
2: Ay, no?
0: So, pero, ayan nga, hindi ko nga alam kung anong counterpart ng Pilipinas. Daga lang pa kita or ma-infuse pa kita ki capital para sa infrastructure like roads, power supply, water system. Hindi ko po aram. Those are questions that will be raised, I'm sure.
2: Okay. Padagusan sa muna yung pag-antabay kung anong development duman sa tuyang piga suunan na House Bill para sa diit na query manungod sa paksilik. Ano talaga ang mangyayon dyan? Kumusta na siya? Tabi,
0: pero, hindi pa siya naka-calendar po. Mm-hmm. Ang mangyayari kain, sa hiling ko, we will be asking questions tuman sa mga concerned agencies like the Department of Energy, DENR, Indigenous People, no? So, yan, yung mga agriculture, kung meron silang mga affected na farmers. Mm-hmm. So, sa hiling ko, kung ayaw nilang magkaroon ng talagang full-blown na committee inquiry on this, then lalabas to sa mga individual committee hearings on the departments involved in Paksilika.
2: Okay, so yaon an sa muyang pagantabay as in makusog na suporta sa indo mga lakdang tabi Madam Congressman sabot mi na ang gabos na yan pigigibon niya to tanganing ang gabos makinabang bako sa naman itong perming nasa isip niya to. So pakinabang kundi ano man superwisyo as in paano man so napiperwisyo tabi Madam Congressman.
0: Yes. So salamat Sir Ben sa pag-antabay nindo sa tuyang budget. Important yun na maray na nasasabutan kang tao. Pinunanta na kang eleksyon kaya bako na masyadong foreign sa inda ang GAB or General Appropriations Bill o ang NEP or National Expenditure Program pati sa mga unprogrammed and program funds, so di ba parte na ang vocabulary tango niya and we will enhance more the vocabulary by introducing talagang factual information.
2: Yes, no? Po, Madam.
0: Panaghurong kita doon para at least gabus kita nasasabutan ta kung ano nangyayari sa satuyang sadit na parte kang kinapa.
2: Pag-arog ka niyaong ka sa Manila, nakakapag-jeta ka. Pag-yaong ka digdi sa First District, kaundigdi, kaunduman.
0: Ay, kaya nga ni Day na ako nagtaon sa imo eh. Diretso na ako doon kay Mang Marites para makaiwas sa kong calories.
2: So, Madam, kung igwa ka pang gustong ipaabot, please go ahead po tayo, Madam.
0: Po, salamat. Happy Fiesta sa Bakakay. Ngunyan na maabot na katapusan ng bulan, 29:30, no? Na enjoy po kita. Di ako makaka-attender kasi itong mga Liga Night, buda itong mga pwede ba sa beauty pageant nito sa Friday? So, Miss Teen na Bakakay maka-attend ako. Pero very successful hanggang gabos na fiestas. So sa TV, magayon naman sa culmination activity. Magkoronahan si Ina Ngunyana sa Habado.
2: Habado, opo.
0: Oo, dyan sa Our Lady of Salvation Parish sa Horoan. Sorry po, Father Joseph, di pa ako makaka-attend. Pero ang puso ko po, yaon sa pakikisumaro sa Indo.
2: Kaya, ang gabos na yan, pinagigilong Lampamor! Mga katidugon, si First District Congresswoman Crisel Bursilagmanda sa saro na naman na produktibong inkwentro. Ngunyan na aldaw na Biyernes, digdi sa 91.3 News FM sa programang K na K, Crisel sa Kongreso. Thank you so much sa satuyang mga mabuot na sponsors sa Dinil Bakery kay Madam Gina Nang, Barsaga Eatery, Buda Inting Barbershop in Sanuna, kay Ate Beth Barsaga sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy asin Madam Girlie Benya, siyempre sa Adam Black Lounge siya pa. Tabako Color Mix Paint Center, si Tabako City Councilor Riner Bursi. Thank you so much kay Shirley Sabilla Belair, Jean Dalma, Christian Basenas, Wilma Fuliero Clidoro, kay Romnick Milaos Barbiro TV, kay Richilda Binalia, Elizabeth Miriam Bueno, kay Jane Abrera Christian. Sa kabos po na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM. Sa pangaran ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
1: One Radio, News FM. source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One
3: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss Herbal Capsule,
5: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
4: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Tabaco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality. Digdi na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang, may 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita, nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin laki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix, as in mag video okay. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
8: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa panal, kataningkan Papa Burger as in Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
7: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
10: child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
11: Classes begin August 10.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling filling supplies, Arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbi. Siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
7: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Kita kits sa August 19 to 22. Tuturuan tayo ni Master Tai Chi ng Tai Chi exercises. 150 pesos with free drinks para sa 50 years old and above. Promo for this event only. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
13: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
14: Ako po si Caitlin Vibrosola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
15: Si Ricky Mbiazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
16: Ako sa Bibiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
17: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
13: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng sira.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Ging, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
2: Di na kaya. Kaunting galaw lang. Agoy-agoy na.
1: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
2: Siya talagang nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
1: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
2: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
3: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Paulinimed na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
4: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa inong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko, ang Kawai Max Whitening So, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Serbisyo asin progreso sa One Radio 91.3 News FM. Ang programa kan lokal na gobyerno kan Tabaco City. Ngani ihatod sa indo ang mga serbisyo asin padagos na progreso para sa lambang Tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray Bragais. Serbisyo asin progreso sarong programa sa radyo na magdadangog sa lambang suhestyon, opinyon asin agrangay kan lambang syudadano. Gabos tatawan ng pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo asin progreso kan Tabaco City. Ini ang serbisyo asin progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes alas 8 sangkot alas 9 ng pagkaaga sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Dago sa tabi, dili sa programang Serbisyo as in Progreso na hatod po sa sendo kan lokal na gobyerno kan siyudad ding tunay na pagkamot. Siyempre pa sa lindong kandidirato tabi ni Alcalde Ray Bragais. Karibanan kita mga tugang sagkod tabi kita alas 8 ngunyan pong aldaw ni Biyernes. Kada Biyernes ang programang ini sa inyo pong nahihiling sa pagi po kan sa muyang Facebook page sa One Radio 91.3 News FM page. Siyempre nadadangog sa inyo pong paboritong stasyoning radyo. Marinaga sa mga taga-syudad ng tunay na pagkamot. How are you today? Kumusta Friday? Picha 21 ngunyan mga katindugon.

deklaradong special non-working holiday dito po sa Pilipinas para po rumdumon and nangyari pong pambabadilgadan or assassination kay dating Senador Binigno Ninoy Aquino. Dumampo sa Manila International Airport. Nayo po ini ang naging rason kan pagkakaigwa ka ito kin 1986 sa People Power Revolution. O, kaya mga katindogon ha, special non-working holiday ko niyan. Si kunyan ka ito mga tugang, bago kita mag-kunyan, diskuter kan mga bagay-bagay di po sa siyudad yung tunay na pagkamot. Today in history kita, si Ninoy Aquino, si Senator Binigno Ninoy Aquino mga tugang. Midbid ining senador kan Pilipinas bilang panginot na kritiko kay dating Presidente Ferdinand Marcos. Nakulong ini dangan ipiga patapok mga katindugo sa harayong lugar bago initabi binadilgadan duman po sa airport. August 21, 1983 mga katindugo. 83, 84, 85, kunyan pala no, inihong day pa lamang ako sa ibabaw kang kinabahan. Siya po tabi binadil. Matapos siya tabi na magbaba, dumampo sa eroplanong sa iyang pong piglut, lunadan, hali po sa United States. Ang sa iyang pagkagadaan, mga katindugon tabi, iyo ang naging mitya tangani na magkaigwa po nin People Power Revolution. As in, pakapatalsik ka ito sa mga Marcos, pinagdeklara bilang presidente ka nasyon, an agom, mga katindugon tabi, ni Binigno Ninoy Aquino, na warang iba kundi si Corazon Aquino Sicori. Uni po ang basihan kan deklarasyon kan holiday. Ang Republic Act 9256 na pinirmahan kang taong 2004. Yan. Kaya kita igwa po ning holiday dahil lang po sa batas na yan. Classified as a special non-working day. But sabihon, no work, no pay. Pero sumuya maglaog sa trabaho ninda, may sweldo. Aside sa may sweldo, mga tugang, igwa po kipinagapod na collective bargaining agreement. May additional pong 30% base pay sa enot na 8 oras kan sa iyang trabaho. Bako siya tabi double pay hanta, ibaman baga po so talagang regular holiday. In a special non-working day, pag regular holiday, pag once na naglaog ka double pay, day ka maglaog, may bayad manggiraran. Yan ang kaibahan po ah. Kan special non-working day sa regular holiday. Sa regular holiday, dawa day ka maglaog sa trabaho kasi regular holiday po yan. Pinagsusugo po kan gobyerno na bayadan ang aldaw na iyan mga katindugon sa mga empleyado. Pag naglaog ka, pag-arog ka yan po mga katindugon na regular holiday, double pay po yan. Kung nagsisweldo kang sanggatos, magiging 200 po yan. Ama?

sige, taigwa kita nin. Ay, si Mayore pala, nagpaaram. Ay, salamat pala sa alkalde. Kay Mayore, yugod mo ang mga katindugan. Ano, nakaabot naman sa ritming kunyan, payag-payag sa, dyan sa San Carlos. Salamat, Mayor. Good morning, good morning. Matindi man, ano? Ako na surprise man kan pagabot kang alkalde. Taso nagbisita kaya duman sa Kuya Sir Manny, day ko aram na kababata niya palaan. Buda, yung kapod-apodan kan alkalde kaya nakaduman sa kaduman sa alkalde sa haro.

0: Sige. Yaw na si Ma'am Ami. Yan si Ma'am Ami ang kaistoryahon tangon niyan ta may mga pag-iristoryahan kita mga katindogon digdi po sa syudad. Day ko na na balikan ini si Ma'am Ami ta naging busy ako kaya Sir Manny. Naging busy kasuod ma. Pero welcome tadi sa programang Servicio Sin Progreso. Ang City Admin kan syudad nin tunay na pagkamuot na sa ibong nalinya na tabi si Ma'am Ami. Ma'am Ami Ilagan, good morning.
1: Good morning, Sir Ed and kay Sir Manny.
0: Opo.
1: O tikunan ka, tiga po tanong kung ano mo kasuot.
0: Sabi ko mga birthday ko tayo sa Dma.
1: Day.
0: Ano?
1: Day man ako makikakan.
0: Daso po kaya ako mag-imbitar. Taba, taday man ako naghahanda nga ni Mamami. Anyways,
1: okay,
0: okay lang yan, Mamami.
1: Good morning po sa Gabos. Mm-hmm. Sa Gabos pong mga parahinan
0: ng programang po,
1: Servicio Asin Progreso.
0: Mamami, aram ko na kan sarungal daw bilang representante kan syudad. Igwa ka po ki dinuman na sarung importanteng lakaw bilang city admin. Duman po sa kuyan, inihong La Union. Mahagadan may ikatabi ng information, Mamami. Ano ang pinagkabisihan mo kan mangal daw pong ito tabi?
1: Alas po kang last week.
0: Apo.
1: August. Ano ba itong August?
0: Mm-mm. Basta kan last week ng ito nahiling ko eh.
1: August 12-15.
0: Mm-hmm.
1: Nasa La Union po kita. Iba kang mga back staff.
0: Okay.
1: And then accounting, mm-hmm, si Ma'am Vanji, then staff niya, and then the GSO. Regarding po ito, Sir Manny, ay Sir Ed, sa new procurement po na dapat tigaano na kanta kang LGU.
0: Big susunod na.
1: Iba practice na na, opo. Oh, kaya oh, lang may mga diit pa po kitang taipuhan na adalan.
0: Mm-hmm.
1: Regarding po ito sa gabos na po na procurement, ma-dapat online na.
0: Ay, okay.
1: Through PhilJobs po. Opo.
0: Okay.
1: Kung magi po po ki AIP, PPMP, mm-hmm, yun po dapat naka-post na siya sa PhilJobs.
0: Mm-hmm.
1: Then, ang procurement po duman naman. Then, ganun na po siya sa sarong system, mm-hmm, na duman mo na po siya i-update. Kung may ipoprocure ka, then duman po ang proseso niya hanggang sa payment.
0: Mm-hmm.
1: Then direct, ano na po, automatic na po siyang magbabawas duman sa ginibot na pong system.
0: Mm-hmm.
1: So may hiling na po talaga mamomonitor na kung saan po na-utilize ang fan kang gobyerno.
0: Ah, ano, magayon, ano? Kasi parang
1: yes,
0: mas madali na, Ma'am Ami, ang pag, maski day pa ang taga-audit kang gobyerno, ano yun, pwedeng ma-access kan publiko, mahiling nga kan mga taga-tabako kung papaano yan nga ginagastos ang budget.
1: Ay, may limitation man po.
0: Ah,
1: may
0: okay.
1: Limitation man siya, pero mm-hmm, ang talagang gari parang mga main office na makapot is the back
0: mismo.
1: Back office po. Opo. Sinda po ang ma-upload ka itong AIP,
0: mm-hmm,
1: so PPMP, Arukan. Tapos duma naman po. And then kung halimbawa may mga additional donations na fund na hali sa luwas,
0: mm-hmm,
1: pwede man po ito ma-modify tapos ma-edit naman.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang po ano talaga, kaipuhan ki di pang adal.
0: Iyo.
1: Process at kaito. Para kasi difficult kasi pag kahit nasabihon ta na magiging paperless na siya or what. Pero
0: opo,
1: pag abot kaya sa COA, di man pwedeng di talaga kitang papel, mm-hmm, na paano i-audit ang kang COA.
0: Iyo. Oo. So maski sabihon ta pa na magiging paperless na kita, pasiguro manggayod-gayod ka mo dyan, Mamami. Adi, pag igwa ki actual na auditing, ma-presenter man giraray ka mo kan mga documents. Yun nga lang, dahilan ta paperless na siya, pwede man ma-access kan mga taga-audit siguro yan, na dyan na lang maghiling through computer, an araw ka initabi ng mga pinagagastusan kan gobyerno.
1: Yes po. And then, ano po talaga siya? national
0: kumbaga
1: convention siya, seminar. So takulong po kami sa bilog na Pilipinas. Dahil man po naging hindrance so ano yan, panahon, so weather duman,
0: mauran,
1: habagat, opo. Natapos may man po, hirak ng Diyos po, salamat man po ta. Maray man po, so biyahe me.
0: Ang so, kunyan, ma'am, ami. Anong kaibahan kang kunyan? Hitsura kan laon yun. Dali pa ako nakaabot yan. Buda sa tabako.
1: Very province po siya. Probinsya,
0: no?
1: Pero, oo, probinsya siya. Pero, mahiling mo ba po? Kasi, siya pagka po, so, parang, ano yan, agihan mo pasiring sa vegan, pasiring sa Ilocos, tapos, yun man po duman, so na side trip ni man po, so Thunderbird, so parang sa Santorini kang Pilipinas.
0: Iyo adi.
1: Na may naka-invite man po sa Muya duman, so naka-tour man po kami. And actually po bako man po tour, so ano, may kaya di kami masyadong nakapurpasyar sa panahon na itong mauranon.
0: Buda mauranon baga, ano, Marisa, na di ka mo binaraha duman.
1: Ah, igwa man kita.
0: May baha man. Ay, ulay ko dai.
1: Salamat kami kay attorney Yami. Igwa siyang darang apo.
0: Asbak chairman ano si kunyan, si attorney Yami. Paano kay ni mama, minuarin ang full implementation nindo kay ni diyan kasi nagpupuuna naman kita kan annual budget. Ano?
1: Sir Ed, nagpupuo na dapat siya, pero hopefully po next year, baka January po, itry po na ma-implement po siya.
0: Ayyo, adi. O, nagpupuo na kita kan annual budgeting na naman.
1: Mga matibayan man po ang staff ta sa back.
0: Ay, very good.
1: And then, with the partnership man palang kang IT.
0: Gano'n
1: palang si IT naman.
0: Oo, dahi ka dyan, basta-basta makakunyan kung wara ka ng IT. Importante yes, ho ng papel po kang IT, ano? Kaya Information Technology Team na iyon ang kasabay po kayan sa mga siringka na mga kunyan. Kumbaga, programa kan gobyerno. So, magiging systematic na ang gabos, ma'am aming. Kaya sa satuyang mga kababayan, ano, na pirming may doubt, may duda, lalong-lalo na sa paggastos, paggamit kang gobyerno, bako siringka yan natabi ang mangyayari kasi... Igwa na po kunyang kay sistematikong paagi para gabos na mga pinagpo-procure, pinagkakagastusan, kan budget, kan gobyerno, ipapaagi na through online. Ipo. So,
1: apo.
0: Iyan po ang kagayon. Iyan pala so pagduman mo tabi, mamami, sa kunyan, inihong sa La Union. Anyways, bakit tadigdi sa siyudad din Tabaco tabi, mamami, and ini naman ang satuyang pag-restorean. Halos sunod-sunod, nahiling ako ng mga inauguration na pinagigibod din po sa siyudad din Tabaco. Iguana naman kitang panibagong eskwelahan na pinag-inaguran sa Tabaco National High School. Ano po ang dakulang kunyan kay ni ma'am? Inihong impact digdi sa satuya sa syudad?
1: Yes po. At least po, ano, Sir Ed, makakatabang na po iyan na sumakakakulangan tapo na classroom sa Tabaco National High School. Sana po maka-augment pa po iyan sa, di ba dati may ano kita, schedule na lang, morning, afternoon, arugaan. So, shifting classes. So, saro po yun sa mga katabang para mahali mas yung iba duman ng mga problema sa shifting na iyan na ano. Baka, sana po makataon naman kita sa mga estudyante ki talagang so tamang oras, as in so expand kang oras nila ang pagklase.
0: Iyo po, oo.
1: Ay, ano ka mapala po, Sir Ed? Sa September 9 to 11,
0: okay.
1: Igaganap po naman po sa Tabaco National High School. So, regional arts encampment.
0: Ama,
1: yan po
0: na.
1: Sa Saruman ngayon na pigahandaan kang
0: Mayor's Office?
1: DepEd po, tsaka LGU Tabaco.
0: Okay.
1: So, Mayor's Office po, igaman po kitang ano sa inda, ipipresent sinda sa Sarumbangi na Mayor's Night.
0: Okay.
1: Yes po. Okay. So, yung mga po sa pinitingan ni Pika so hapon
0: so
1: na
0: IALS.
1: Finalize yung program. Apo, so IALS.
0: May date first na pala. Pitcha, 8, tama? 9 to 11.
1: 8 po, so ingress ninda. Tapos okay. May parade pong September 9.
0: Okay.
1: Then 10 and 11, so closing. 3 days po yan eh.
0: IALS encampment, apo.
1: Apo Asing Campaign.
0: Nagigibon sa Tabaco National High School. So ano ini Ma'am Ami, may deklarasyon na daing klase sa mga aldaw na iyan dyan po sa Tabaco High? Kasi kung may gagamito ng Tabaco National High School bilang venue, so posibleng walang klase.
1: Gary po, nag-ano man siya sa weekend. Ay ba po, 9-11 Friday.
0: O Lune, ano yan? Miyerkules, Huwebes, Biyernes?
1: Apo, ganyan ko pa na ano ko igap ang declaration, pero baka po ako paliigwa. Kasi 13 divisions iyan eh.
0: Dakulon o.
1: Pig-expecta po na may mga 1,700 na delegates sali sa...
0: Iba-ibang lugar sa Bicol? Yugun mo iyan, Tabi, Ma'am Ami. So, pag sinabi tang encampment, ano ang mga aktibidades na lalauman ta dyan, Tabi?
1: Takuno po sindang mga events, mga pakawat. Mm-hmm. Opo, so ano kaya po kayan? Sa side po kaya ng mga... sa pakawat na po, care of po iyang kang ALS. So, samuya po, ang ito na po sa LGU, ito pong venue, kung paano ba siya ipiprepare, tinghagad man po ninda na, siyempre po, so, mga katurugan, kang mga delegates, so, mga rooms, dapat ma-ready. Tapos, especially po, so, mga latrines, so, mga CR, mga karigusan. That's so good for 1,700 na delegates. So, pasalamat mo po kita sa engineering department headed by Engineer Dindo, tapos kay GSO head, kay Engineer Roland Garcia.
0: Ayun po. Nag-inspeksyon na sinda naman tabi.
1: Nag-start na po sinda kasuhapon.
0: Okay.
1: Repainting and repair of the, ano yan? So, grandstand.
0: Oo. Uh-huh.
1: Apo, and then so mga syempre source kan tubig, arayusol, opo, tapos sa mga CR dapat mapa malabanan. Ayan, mapa ano ta ito at basta po pig assure me po sa mga delegates na magiging safe and comfortable po sinda.
0: Pag-abot din sa tuya.
1: Pag-abot, opo. Okay. And then, syempre, sa mga ilaw, dapat maliwanag gunon, especially po pagkabanggi.
0: Opo. Pero, Ma'am Ami,
1: sa mga safety ka mga akin.
0: Oo, tama yan. Pero, despite ka na yan, aramtaman baga, pag once na dakol kitao, di syempre, mapuro para sherman ang digis sa tuya pag may bakanting oras. Adi, mapasiriring sa sentro or kunsain may dudumanon tabi mamami. Anuan kunyan ta, tugon ta sa mga mabubuot, may higos niya itong mga driver along the road, lalong-lalo na sa tricycle, sa padyaga, na igwa kita kay mga bisitang mag-abuton tabi.
1: Yes po. Bali po, nag-meeting naman po, nagkaigwa naman pong meeting si DepEd with the coordinators po kang 13... yan divisions and with the tourism headed by Mix Eric Valeriano and Wubot Gertrude Bungaw. So na-explain naman po sa inda, so maybe po this week or next week po, early next week mapapud ni man po sa mga transportation
0: iyo po
1: ano ta
0: sector
1: para mapaisita man po sinda, and then tigtarami man po talaga sa inda na uni lang po talaga ang dapat nindong bayadan. Mm-hmm. Ini lang po may mga siguro ano to sa mga para sikat-sikat and motor na so mga fair matrix ninda paki ano man laag mo sa nahihiling ka mga para sakay.
0: Iyo po.
1: Para maitao mo sa tamang pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: And then syempre po ang mga mabirisita kaan sa luwas aside sa mga delegates, pero sigurado po yan igwa yan na curfew na hanggang kung anong oras
0: lang sila
1: pwede magluwas.
0: Iyo po,
1: so maybe sa mga magurang and then sa mga school officials ninda, yan po tigahandaan ta na sana po maging pagkayan, cooperative man po ang mga taga-Tabaco para mag-assist sa mga sa tuyang mga turistang maabuton sa
0: po.
1: September 9-11.
0: Oo, buda, tanganing day nahihidap ang mga bisita ta, Ma'am Ami, na nagiging kunyan kita, magiging pagkayan na, inihong bukang bibig ninda paguli ninda daman sa sendang lugar. Uy, naoy, magayunon pala ngayon duman sa Tabaco, magpasyar, taarog ka niyan sa muyang na-experience. Diba? Kaya, importante na mapagirumdum ta sinda na kung igwaki mga bisita, ipailing so pagiging kunyanta, inihong mapagpadaba.
1: Hospitable
0: ta po. Yes, kasi City of True Love, paano na lamang kung ibang experience ang i-share kan mga ka, nagbibisita digdi sa Satuya. May hidap na i-recommend ang Tabaco City na sarong lugar na po pwedeng pagpasyaran o kaya pagbisitahon kan mga kababayan tatabi mamami.
1: Yes po. Then, igwapa po dyan sa Tabaco High. May sarong po dyan na portion na parang magiging food fair po ninda. Pero limitado uh-huh. lang po siguro pagkasabi po kang tourism sa Muya, mm-hmm. mga 7 slots lang po. Pero ipapa-finalize mo pa po ito kasi susukulan. Mm-hmm. Oo. Pero dapat po bako po para rehas ang mga paninda.
0: Mm-hmm. Ining als, ang inyong kasarabay di so mga estudyante man kan als, buda susay ng mga paratoklo, tabi?
1: Yes po.
0: Ayun.
1: So mga sa alternative learning center, ano yan?
0: System. So mga kunya, so mga estudyante kang als, iuman ang maig di, may kasabay na magurang?
1: So mga hali po sa luwas, siguro po may iharatod sinda. So, pero ang yaon lang po dapat naman sa laugang eskwelahan. So mga delegates and so mga officials po ninda, mga coaches, uh-huh. Opo.
0: Ayun, so madali
1: yun po
0: na.
1: Yun ang mga yaon lang daman.
0: Madali opo. Na ta.
1: Yung papigahandaan ngayon yung kang DepEd and uh-huh. then kang LGU Tabaco.
0: 2 weeks na lang na preparation, mamami, madirigdi na sinda sa Tuya.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Sabi digdi, may mga bisita pala na maarabot digdi sa to. Als, sigurado na naman ang pag-abuso kipapamasay kan mga dimotor at padyak. Yun na nga ni po ito, ang sabi po ni mamami na gigibuhan po imi-meeting giraray papagirom dumon ining sektor kan transportasyon tabi unong sa tamang pagsingil sa prete tabi uslaonon yo po yo an kunyang kini sa saro-saro kunya noon tatawanan ning panahon po. Yes po mamami.
1: Sir Ed, kaso hapon po napagurunan mi na mm-hmm. maagad po kaming assistance kay Engineer Noel Bonaobra mm-hmm. na mimitingin mo po so mga president kang mga
0: parada
1: iba-ibang parada uh-huh. sikat-sikat po and motorized
0: uh-huh.
1: kasi po actually po duman po sa parade itong per division po mm-hmm. ang magiging gari maglilid sa inda sikad-sikad
0: sa parade.
1: So saro pa po iyan sa maagad kami sa ng recommendation
0: mm-hmm.
1: and then mapili po kaming padyak
0: uh-huh.
1: na pwede mo po siyang
0: ikapresentar
1: po. Tapos aram na po yan ka mga coordinator ka mga kada division
0: mm-hmm.
1: iga po kaya iyan na na contest mm-hmm. pagarayunan kang pagdekorar kang padyak.
0: Mm-hmm.
1: Apo, kada division po. So, ayun. Excited man po sinda. And then, siyempre po, may pasabog man po si Mayor Ray.
0: Oh, abangan baka taman
1: po
0: yan.
1: Magkaigwa po kay fireworks display sa ayun. Crossing Linda.
0: Ayun, tabi, mamami. So, good news, ano?

0: extra maestro at kang tabako.
1: May curfew pa ba yaki tani di mamami sa mga minors pag alas 10?
0: Igwapa po. Alam ko po, igwapa.
1: Ayo, oo. Kasi ang kunyan kayo...
0: Pacheckta po.
1: Nasa...
0: Pero alam ko po, dahil man po nagpundo.
1: Dahil nagpupundo. Okay. Dahil na kayo nanadangog supang sirena bagang...
0: Human ang God.
1: Oh, pang alas 10, ma'am Ami.
0: Oo. Ipacheckta po.
1: Ipadouble check na lang siguro. At may nakariparo
0: hindi. Tagaripati tabako na lang pati ang nagsasirena.
1: Oo. So pang alas 10, dahil na nanadangog. Ang tabako man sana, may sirena.
0: Oh. One time po, nga ni Sir Eddie ko kaming bisita, nakikita ka ni Serena.
1: Ayo. Oh, takitama
0: sa appreciate niya.
1: Tabako man sana ang unique sa araw gayan pag alas 7, pag alas 12.
0: Oh, tapos alas 5.
1: Pag alas 5, tapos pag may curfew, 'di ba? So sign
0: opo.
1: Na natutuom na kan tao na ay araw kay dili sa tabako, alas 10 may curfew na. So dako lang bagay ini mamami na baka nalingwana ka nag-ooperate kan pagpasirena ta diyan sa kunyan. Sa City Hall na maibalik giraray na bilang pagirumdum na existido man giraray ang curfew ordinance digdi sa Tabaco City ano so ang mga
0: yes,
1: police nyato katuwang diyan ang PNP sa pagmangnok ang tabi mamami may nag-request digdi mamami para dangog na kun mapupwede da tabi pagparundahan digdi haran sa may samuya sa One Radio ta permi digding may rambulan. Tara mo naman sa nadigibaga sa may hampangan, may digin,
0: yes,
1: may inom-inuman. Mga alas yes, 11,
0: po.
1: Alas 12, baka pwede na maka-request na pagtagarundahan digdi ma'am Amita. Ang mga kabataan digdi or mga nag-enjoy kansay ng nightlife. May mga sitwasyon pagkakataon na nagrambulan digdi tabi.
0: Apo, pag nagkakairinita na.
1: Iyo tabi ma'am Ami. So paabot na lang po sa satuyang mga mahigos na PNP personnel tabi ma'am.
0: Sige po, sure po.
1: Okay, idagdag ko ini ma'am Ami ha, bago kita kapusulin oras. Ang terminal, dakulao na po ang development kunyan. So dating haloy ng panahon na daipo na si semento. Simentado na kunyan tabi ma'am Ami. Magayuno na po ang Tabaco City Terminal. So ano ini, paplanong ipaubos ito ni Mayor na ipasimento gabos tabi. Tigwapang porsyon na daipa na si semento.
0: Mahiling ta po Sir Ed kung may budget po ang engineering.
1: Oho. Uh-huh.
0: And siguro po, siyempre, sabi ko nga ni Saro Pial sa namamalisyahan ko na may mga facilities na ang simentado lang sulaog.
1: Uh-huh.
0: Ang pagpalaog sa facilities, abako.
1: Rap road. So,
0: rap road. No. So, siguro po, itaramta po sa engineering kung pwede maisabay ng dangunyan na budget din ng 2027.
1: Opo. Uh-huh.
0: Na nag-i-start naman po, mama-start na po kita ang...
1: Nagbabudget deliberation na po.
0: Present po
1: kang budget. Tabi, ma'am Ami. Dakulang bagay yan, ma'am Ami, na maisimento na gabos. Ano? Na may portion pa. Although, na-appreciate na kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga, kunyan baga, driver.
0: Mga biyahero.
1: O, mga biyahero na dati, pag malaog ka dyan, tak-tak ng maray. Ano? So, ngunyan.
0: Opo, lalo makaira ko sa mga nagmumotor baga
1: sa nagmumotor, sa mga sidecar. Sa may tricycle, malaog dyan, may karga. Kunya na, inihong tagtag na ang kunya ng pasahero. O kaya, na-appreciate rin da na sa kahaluyan tabi ma'am Ami na namukna iyan na Tabaco City Terminal. Ngunyan pa sana sa administrasyon ni Mayor Ray, napasemento iyan tabi. Kaya, kunya, naghahapot kung ubusun gabus ito.
0: Actually po naman Sir Ed, padit-diita naman po siyang pigmumoronitor ang mga kaipuhan na mapagayon.
1: Opo.
0: Ngayon po, nagpupuo naman po kita sa plaza na malinig naman para, di ba po, kasi may ordinance na dapat warang may mga obstruction na mahiling lamang ang City Hall, miski sa harayo. So, saro po iyan sa pigmimiritingan minangon yan.
1: Opo.
0: And then, kaipuan lang talaga schedule.
1: Uh-huh.
0: Kasi, grabe sa maintenance lang po sa engineering, lalo na po ngayon na maabuton soals.
1: Uh-huh.
0: Gapos po sinda, kadaklan po sa mga empleyado ta na nasa under maintenance, yaon po sa Tabaco High.
1: Okay.
0: E madali naman po pati ang Christmas, so mahanda na naman po kita kung ano po mga
1: decoration
0: ta siya na makaugma man po sa mga aki, as in sa mga sa tuya, mis kita mga
1: murang edad na,
0: umahon na kita ay mga edad, gurang na edad pala.
1: May edad na, hindi mo yes, pagsabihin na gurang na mamamit ako, bata ko, na birthday pa sana nagkakaedad na.
0: Nagurang ka na isang taon. Yes po. Sir, ensuro pa nga ni po.
1: Sige
0: na
1: po.
0: Inanotang inayos tango niyan si Hiraya Manawari.
1: Ay, pagayon na ito.
0: Iyan po, ino, kasi iyan po kaya talaga, so sa ordinance niya, ang ano po iyan talaga, sa sendro.
1: Uh-huh.

0: So, kaya kan last year po, kapag ano, yaon siya sa under tourism na sa mga tao, unya po, ibinalik na po siya kay Chief Reynolds sa Senro para po, mas lalo pong mapagayon, lalo magayon na
1: matutukan
0: siya.
1: Matutukan,
0: naayos na, naayos man ang kan tourism. Mm. Pero at least po, matutukan na po kang Senro kasi saro pa po, yaon man sana po sa likod Minda sa mga facilities man kang Senro. So, ibinalik na po siya duman.
1: Okay.
0: So, nagninginig duman po. So, yun po ngayon ang inayos mo niya na August.
1: Oh, very good.
0: Hindi kinaumin naman pong caretaker doon si Reynolds. Miss Joanne Benitez.
1: Ah, may bike niya na kamo may caretaker na naman?
0: May caretaker, opo.
1: Oh, so ano yan?
0: Kasi yun po talaga ang forte niya.
1: Pwede nang mapasiran giraray ito doon, ma'am Ami, once na completed na?
0: Actually po, Sir Ed, may mga nagpaparasyar man. Pero ngunyan po, papagayon nung taito na baka kaya paano may mga pag-ingat kita, baka may mga halas na, may mga di ba? Pero kang nas may pong pagduman, pagbisita mi, malinig naman po siya. Kaya lang, siyempre, di kaya kang tao, ang under kang tourism, kasi siyempre, diit man lang sinda.
1: Yung
0: pigpataba, yao na sinda sa Senro. So,
1: ayun.
0: Kadaklan dalakis. Baka po next week, mabisita mo yung Gilayon, ang mayor's office, para mahiling ko anong pangapagbabago.
1: Ayun, tabi.
0: Ano
1: naman. O, tasayang mamami, salamat naman rin, ano, ta, niriparo po nindo yan, ni na mayor, na mapakaray-giraray, ta, pakalis baga kan pandemic ta binuksan baga yan pandemic time pa or kayang pre-pandemic ano so papatapos sa so pandemic na rumduman ko pigparasyaran talaga yan kan so
0: yes,
1: pagkatapos
0: po.
1: Kan pandemic mamami garo medyo napabayan ini palan ipig ko nyan palan ini ipig tao sa opisina kan City Tourism Office iyon na palan na nagmanage
0: apo kan time na ito po tapos ngunyan, yung binalik na po kay Senro
1: dating Senro yan dating Senro itinao sa tourism ngunyan binalik giraray sa Senro tabi para mas matutukan mamami ayun iyan ang dakulang pagkaklaro ano so dakulang bagay yan kasi maski nga ni isang mga kababayan tabaga naghahanap buhay na mga para tricycle nagiging source of income ninda yan kasi pag may bisita dyan mamami syempre marunong na din tricycle. O, di ba dakula
0: o
1: nabagan?
0: Yes, open man po dyan, Sir Ed, so covered, ano ninda, parang hall.
1: Uh-huh.
0: May nagagamit po ka iyan.
1: Iyo.
0: May minimal amount man lang po na kaipuan pong bayadan pag may event.
1: Ayun.
0: Na tigbabayadan po sa treasurer's office.
1: Iyo. So, mga mapashare ha, sa pagka-ariglado na tayo, pag-announce na mamami na pwede nagiraray, na pasyaran, kan mga aki, o yung mga magurang na may sarali.
0: Actually po, Sir Ed, ang ganyan niya po, may nagpaparasyar.
1: Ayo, oo. Sige. Uh-huh. Sa kulang bagay. Ano, tanghuna ko kaya. Kunya na yan. Parang bako na.
0: Garo baga, na.
1: Garo baga so, kunya na yan, inihong extension kang plaza tadigdi sa tabako. Adi, so ngunyan pala.
0: Yes palan, po. Kay Puanta pa po siyang ipa-improve. Gibuhutan na lang siyang nature's park. Uh-huh. Ngayon.
1: Iyo po.
0: Kapag mga mainitan baga ang panahon, at least may maduduman ang mga tao.
1: Iyo. May mapapresluhan lamang.
0: Ay,
1: po. Puro kalusugan, Ma'am Ami, kasi may mga kababayan kita na nagangalas na may mga nag-iikot kada barangay. Anong bot sabihon ko yung puro
0: po.
1: Kalusugan tabi?
0: Ngayon po, kayang bulan na ini, implement man nila ang ano, kalusugan, aside po sa buwan ng kabataan, tapos buwan ng wika, takulong po, kadaklan, siguro nga ni po, tig-isip-isip, kagari niya ko palan, bilog na offices kang LGU Tabaco, may mga event po ngayon na bulan.
1: Mm-hmm.
0: So, kang mga previous weeks, mga week weekend or weekdays, mga sa MCK, sa main office kang CHO, tapos sa Fatima, and sa, may mga iba-iba po sindang pa activities po sa mga iba-iba pong barangay about po sa bloodletting, sa mga sumisa sa Sevilla vaccination. So nahiling ko po sa PAWA na din naman ni Mayor din sa San Antonio sa iba-iba pong barangay sa Aplan na pig-organizer man ni Doc Lid Balyarbare hindi po sa main ki Doc Liz Longka din sa Islam po kay Briones, and then hindi po sa may Fatima kay Dr. Bulilan. May kanya-kanya man po sindang initiative kung paano po ninda maparane ang serbisyo kalusugan sa mga iba-ibang barangay na kaput ninda, mga catchment ano ninda barangays. With the help of barangay health workers, and then syempre po kang mga barangay officials kang iba-iba pong barangay.
1: Opo.
0: Sa lamatunan po, magayunan po ang mga coordination kang kada grupo.
1: Ayun.
0: Then, gabos man po mga cooperative sa administrasyon ni Mayor Ray.
1: Very good. Sa magayon ang kunyan, magayon ang klokan padalagan tabi, mamami, pag-arog kayan, ano na, gabos nagtatarabang-tabang, nagsasarabay-sabay, lalong-lalo na kung ang pag-irestoryahan ta ang manungod sa healthcare mga kababayan tatabi. Edi, dakulang bagay.
0: Opo, mag-ianan po, Sir Ed, pagdarahon.
1: Eyo, Libyano ang trabaho.
0: Kada ano na pag, oo, na ano mo, na anytime na rumani ka sa mga department heads, lalo na po sa Muya, na baguhan kami.
1: Eyo po.
0: Madali yun po ako, lalo na po ako, madali ako magtaram na, ay, di ko daw an aram, ano iyan? Tapos yan, ipapa-explain sa imo. Tapos yan, naaram mo na.
1: Ay,
0: so
1: ay,
0: dapat talaga po, open po sa gabos. Sana po, pag dahi ko masabutan or maluya ang pag ano ko, ipa-example lang sa kuya, ipaintindi lang sa kuya.
1: Nakukuha mo man tulo, sa iyo po.
0: Yes, dapat ay, po.
1: Kapit parabida ka, kasubanggi palan, mamamita. Aram mo, subisita ko, kasubanggi. Kaklase mo palan ito.
0: Ay,
1: big parabida ka, si Rodel. Na Brutamante.
0: Ah, si Rodel.
1: Kaklase ka pala. Sabi niya sa kuya, si ma'am aming niya, kaklase ko ngayon. Yan. Mataliun talaga ngayon. Ako ngayon, sa gilid-gilid sa tuda ko sa ulo kasubanggi, ang pagpara-entrada naman ni Rodel.
0: Baka Sir Ed Buyong kaya na nagparaumaw. Tama ko pa kan Buyong, dahil makapitintindi.
1: Oh, yun. Pamirang buhay yan. Anyways, mamami, ano, dakulang bagay na nahihiling na kantawo, namamatian kantawo, and lakdang na ginigibong niyan kan lokal na gobyerno headed by Mayor Ray, mga pagbabago na padikit-dikit na tabi na namamalisyahan kan mga kababayan ta na may mga changes na tabi, mamami, ngunyan na taon na ini. And hopefully, may pagpadagos ang anuman na magagayo na programa ni Mayor Ray. Pero may hapot, kung hain dangon yan si Mayor Ray. Taday ko da
0: si
1: kasabay.
0: Si Mayor Ray.
1: Eyo po.
0: Kasabay. May importante po siyang kamiting ngayon. Bilog na andaw. Pero po sa aga, yaon po siya dapat. Pero yaon po dapat. Ngayon sa aga po kaya dapat yaon si Mayor Zamora kang San Juan. Kaya lang po, yesterday po yata, nag-decline siya. Bako po magayon ang panahon sa Manila, hindi siya makadigde. So, syempre po, first priority niya po, so, constituents niya masa San Juan na nakakaranas ng niyang tibiit na pagbaha, pagminauran, at hindi nila kayang pwedeng bayaan. Kasi dapat po pagururunan, so, sisterhood po kan San Juan with Tabaco City.
1: Subo sabi yun, si Mayor, pasiring dumangon yan sa San Juan.
0: Basta may kamiting po siya ngayon na aldaw.
1: Okay.
0: May mga schedule pa rin po siya.
1: Okay, busy then, pa si Mayor.
0: Ang nangyayari baga paano po Sir Ed Samuya para maano so gabos na mga mahiguson po kaya. Miskang sanggunian ta, ang mga department, mga mahiguson kadaklan, ang sarong aldaw, mga perang activities, perang events na. Isabay tapa po ang mga DepEd. Ang mga schools, arog po kasuhapon, may mga pa-activity po si DepEd sa San Lorenzo and sa South. So, minsan po nagka-aaranuan ng schedule ni Mayor. Marima po yun man si dating kagawad RB Borihon. Ang satuyang
1: may katuwang
0: executive
1: na din.
0: Secretary na si
1: Kirby, may gusun din. Iyo po, tarabang-tabang.
0: Tarabang-tabang. Taday kayong mga
1: buwan ni Mayor Ray.
0: Lawas ni Mayor Ray.
1: Last na lang, may haputig din.
0: Okay,
1: may haputig din ini sa Indo na lang gayo din. Sabi ni Ariel Art Borlagdan, igwa pa tabi na libreng sakay sa gadan ang Braga Eastliner?
0: Actually po, sa Muya pong pamilyang, negosyong pampamilya po iyan, actually po, nagpapalibre man po kami.
1: Okay.
0: Libre po ang gamit kang bus.
1: Bus, okay.
0: Dahil po sa kahalangkawan na kang presyo kang krudo, nagdahagan po kami kang pangkrudo lang po. And then, diit pong allowance para sa driver.
1: Ayun.
0: Kasi syempre po, may pamilya man po ang driver me. So, iyan po, extra ano ninda, ang pakihuron mi lang. Bawa, nakababa ang driver na, anda yung trabano. Tapos may, open po iyan. Dire-diretso man po ang pag-ano. Diretso lang po kamo sa garahe me. Yaon man po, duman, may tawo kami duman.
1: Okay.
0: Opo. Tapos pag may mga times na talagang nagtataram na daing-daing kami, okay lang po. Lalo kung hindi man sa tabako, hali ngayon simbahan, pasiring sa Depende po. Pero may mga iba man po na sinda na mismo mataram na mato kami kampeng krudo.
1: Ayo, tabi mam.